edio fe afiju radio afede fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifaso wa po amejeje 92.9 awon la pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awon lagba ni bi ka so didun lede igbo Oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pombele nibi ka ma fe popo yo ninu ede gbogbo la fi jasu aju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun loye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to jasu aju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po ameleto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro

0: mo wi loruko ti baba tomo temi mimo gbo majemu to lodi si tolorun laye enikokan wa lori ise enikokan wa ninu ile enikokan wa olorun ko baje le
1: ami jesu
0: majemu mo se rere majemu bo ti wa lo wa majemu bo ti waye lo lo loruko jesu olorun dana so
1: ami jesu
0: lati eni lo owo igbedide olorun ko wonu ise wa lo
1: ami jesu
0: ko wonu aye yin lo
1: ami
0: loruko jesu ni mo gbadura ose yi ose idunu ose aseyori ose ejologo lo ma je
1: mo
0: gbadura fun gbogbo okan to ngbo mi a o ni rarin ra gbogbo eyin onise oba ko oba adabo ni so yin lese eyin onisowo loruko jesu atajiroja le omo je eyin omo lewe mo gbadura fun yin aseyori ma je tin loruko jesu e o ni feli eyin arinrin ajo e o ma lo layo e o ma bo layo gbogbo eyin alaisa e gba itusile e gba imularada mami pete ti lo embassy e ri gangan mo bo lo se e ri gangan mo bo loruko jesu oro afun ni pisa yin gbogbo eyin te nfoju olorun fun ohun rere fun oko ni fun omo ni lo se orun rile se fun yin aso tele mi ni le kan si testimony akolu ko gba o ma de ba wa anu to soro gbagbo o ma fohun jade o wi loruko ti baba ton mo teme memo ohun ko ti aye gba lowo yin ki agbara okoko ti gba oro da pada
1: emi
0: mi ma da pada e o ni padanu ohun rere ohun gbogbo to ti duku ohun gbogbo ti o se se mo o ya ko ji pada ninu ara ko ji pada ninu emi ko ji pada lori ise yin ko ji pada lori omo ko ji pada lori aya ko ji pada ile iwosan le wa ni egba itusile o ni aku abirun wa ni ojo ro olukuluku si bi ayo lo le won e o fi ayo jade e o ni gba be duku e o ni gba be pare be lo ma ri baba orilede nigeria je ko gba itura e wa ba wa dasi ko ri be ko se be jesus christ oluwa wa eyin omo olorun ohun ti a fe sọre lori ni agbara oro kini mo pe
1: agbara
0: oro oro lagbara pupo tori be ni bibeli si so fun wa pe enikeni ti o ba le ko ahan re ni janu ohun lo le segun aye agbara oro oro je oro to nla ni oro lo npa ni oro lo nji ni oro lo ntun ni sile eja wo ohun ti we johanu yen we
1: ni atete ko se ni olorun da orun ohun aye aye si wa ni juju o si sofo ogunkun si wa loju ibu emi olorun si ra baba loju orun olorun si wi pe ki imole ki o wa imole si wa
0: egbo oro jade ase tele ohun to bi oro yi na ni opolopo awon eniyan ti won wa se odo olorun afinimona na lati ri pe oro lo de won elomi fun ara re ninu oro to so na lo ti fira re sinu ide egbo gbogbo eniyan eni to ba wa dira re tani ko wa tu ni iba ti ri itusile ko ye dera re ninu oro oro a ma mule obirin jade nile oko oro a ma so monu lowo eni olorun wa ko si mi pe e je ki pariwo jade ki opolopo ti oro ti so da line ti oro ti gba ile lowo won ti oro ti gba ise lowo won ki won le mo pe ki se gbogbo re na ni aye gbo nibi ti oro ti di e nibi ti oro ti gba ise lowo orun tu e sile
1: ni
0: e ja sare wo oro yi e ja wo second samuel chapter 12 verse 1 to 4
1: oluwa si ran natani si dafidi ohun si to wa o si wi fun pe okunrin meji nbe okan je oloro ekeji si je talika okunrin oloro na si ni aguntan ati opolopo malu sugbon okunrin talaka na ko si ni nkan bi ko se aguntan kekere kan eyi ti o ti ra ti o si nto o si dagba ni owo re pelu awon omo re a si ma je ninu onje re a si ma mu ninu ago re a si ma dubule ni aya re o si dabi omo kan fun alejo kan si to okunrin oloro na wa ohun ko si fe mu ninu aguntan re ati ninu maalu re lati fi se alejo fun eni ti o to wa o si mu aguntan okunrin talaka na fi se alejo fun okunrin ti o to wa
0: ara mi ninu oluwa egbo mo fe ke mo to sele ki oro to jade amo bi won ti pari oro ti angeli ti aran si dafidi bo ti pari oro e je ka gbo on ti dafidi fun ara re so ni ese ikanu si ikefa
1: ibinu dafidi si faru gidigidi si okunrin na o si wi fun natani pe bi oluwa ti nbe laaye okunrin na ti o se nkan yi iku ni yo ku
0: hallelujah
1: hallelujah
0: mo ni oro jade ase tele dafidi o gbe oro yi yewo eyin oloyibo le ma so pe parable ni owe ni oro yen je tara lotu wa pe eni to se leyi to ni ọgọrun agutan to wa lo mo agutan eni to leyo kan bi omo to pa mi salejo o ni eni na kiku ni yo ku ki lo wa tele e je ka wo ese ikeje si ikewa
1: Nathan si wi fun David pe iwo ni okunrin na
0: bayi
1: ni ilu Olorun Nathan si wi fun David pe iwo ni okunrin na bayi ni ilu Olorun Israeli wi emi fi ojoba lori Israeli emi si gba olowo Saul emi si fi ile Oluwa re fun o ati awon omo obirin Oluwa re si aya re emi si fi idile Israeli ati Juda fun o iba ti le se pe eyi kere ju emi iba si fi fun o ni nkan bayi bayi e se ti iwo fi tegan Oluwa ti iwo fi se nkan ti o buru ni oju re ani ti iwo fi fi idapa uraya ara iti ati ti iwo si fi obirin re lati fi se obirin re o si fi ida awon omo amoni pa nje nitori na ida ki yo kuro ni ile re titi lai nitori pe iwo gomi iwo si mu aya uraya ara iti lati fi se aya re
0: ara mi ninu Oluwa mo fe koro yi o ye wa David wi pe eni to se kiku ni yo ku ohun olorun lati enu Nathanieli ti aran si David pada wa so fun David pe ida ki o kuro ni ile David ara mi e ba wa wo igbe aye David ida o kuro ni ile David awon omo David n ba David jagun Absalom omo David le David jade gege bi oba lori ite omo David Amuni and Tamri won bara won sun ohun buruku ba si sele ninu aye ile David ti o ba se anu Olorun to yi ku pada lori David di idamo opolopo leni bi oro ba ti sele won ki wowo boye owo elomi isonu kaka ko wo kom ohun buruku ba si sele ninu aye idile David ti o ba se anu Olorun to iku pada lori David di idamo opolopo leni bi oro ba ti sele won ki wowo boye owo elomi kaka ko wo komo re de tabi koko de pe nla se kini lo ma ma se ti o ba wa mo pe omo ni epe ti lo oro ti jade o le lologun odun koro yen to je gini ko to wa tori na mo be wa ara ore e je ka kiesi ohun ti a ma so gege bi oro loruko Jesu gbogbo ibi ti e ti si wi ti e ti si so ti agbara oro ti daye yiru loruko orun ko tu be sare wo ni ojo afiyesi kan tokotaya lawon eniyan won yi

0: emi ko so bi oro olorun ni o wi pe ohun yo si da ororo itura si mi ni ori mi yo si kun akuwo sile ni toto ya nu yo mo to mi leyin lojo aye emi o si ma gbele oluwa mi lai lai ati lai lai ami ni ti emi le temi ade oluwa ade folarin okun ade o olorun ti da ororo itura le wa ni ori a o si ni ri lose yi ati titi ojo aye wa loruko jesu ago wa yo si kun akuwo sile nitori ni ti le temi ade oluwa ade folarin okun ade ni toto ire ati aanu yo ma ba wa gbe mo ni ni toto ire ati aanu yo ma to wa leyin mo ni ni toto ire ati aanu yo ma saju rin ajo aye lojo aye awa gbogbo ade oluwa okun ade meri okun ade ife ade okun ade ati re oluwa okun ade ami loruko jesu baba to gbo mi nile ise bond 92.9 laaro ojo aje monday toni ojo kewa osu kejo egba odun o le merin de logbon oluwa yo da ororo itura si oni ori momo to gbo mi orun da ororo itura le oni ori go re ati awon omo re yo si kun akuwo sile ire ati anu yo si ma saju rin ajo re ire ati anu oluwa yo ma wa pelu re ile ati aro si ma to leyin lojo aye re gbogbo iwa agbele oluwa lai lai ami ekeu daji sa eku daji ma eku daji gbogbo eyin e kon wa loku ti lobirin e ka bo sori eto wa eto yin bona o seri a pa kini ile ise right 2.9 o se yo tu a fe mi ati e o ka lo serere ka lo ra anu gba loruko jesu e kaabo sori eto bona o seri eni ife pe mi te mewa e n gbe kin ku o le jeun ti won fe so se pataki gan ni mo ma wa pelu ki yen ku daji sa o
1: yes sir
0: yes sir
1: e jeun ba mo ka pe akiyesi ni kankan ni e ibi ati ola gadi
0: yes sir
1: e ba n bo lati se segun oke ta fe fisa ni bi ti o ma ti ma
0: se bi moto to su le be so
1: e be ni sa
0: tsunami le so tsunami ta ba gun tsunami ton ta n lo la gadi le so
1: Kani
0: koko o se kani kon ni won ni da dota
1: be no modern 70 million lo mu report ni kan lo le gba be
0: e se mudupe
1: sa background le gba be
0: e se mudupe sa e se oruko Peter sabi
1: Peter
0: be
1: ni sa
0: sabi ola Peter le ina nje e se un sa
2: Band FM.
0: Oh yeah, alagba segun o mo fe ke wa ba da oga Peter ti won ba mi soro ton lohun alagba lare lati gberigbe ara kirejola mo fe ke

0: verse 16 nkan ti o capital so tori alagbari akerejola koda won kan so fun mi nipa isele yen lasan pe oko yen awon lo je ki mo pa awon last ma wa pelu e papa ala eh la segun de ti so fun mi o ti bi ago maru ko ja iseju melo kan ni won o so mi lasan gan won tun mu aworan e poro video nipa be won tun fi ranse won ti mo so e je boyo na miss debora gbaji be so madam o
1: happy new year
0: era ma se wa pa ma
1: yes
0: olo ma
1: ogolonto
0: eh ase nkan gbogbo ogolonto yen gba tala da segun ala balari koja lai pe pe lo won olowo de nikan la won ti te janu oko o ogolonto ti di
1: block o za tin jade bo
0: o da
1: e se
0: eyan ara korodu e tete ya ji o eji eyan ara korodu e ka ro o e tete ya dide o egbon sele logolonto owo de oko meji ni won lo ko ro awon ga alagba segun se so amo ngba ti alagba lare ma koja alagba lare pe mo be lo yin alagba lare sa mo be lo yin mo ni se ke owo de abi eni e ri jamba ko ko lowo de eni e kan te igbon be sa o e so be fun e be yin so ni e mo wa bere lowo ko to wa ni bi tsunami lati ma lo si abiola garden pe mo npo sa
1: lasmawa
0: nbe olopa nbe nbe
1: won de tin ku ata ni moto yen kuro
0: won tin ku ata to danu kuro nu oko yen kuro
1: kiri ati mu 50% ona yen
0: ebi mo logan ni yen je ri ko capital ni won ni ida
1: chika yen
0: closer
1: ta to pe yen o to ni ko so pe ka ni ka kiji ko to ba ti ju bi truck ko ko pole ko dan de
0: yen a je pe oro tawon na so ori benu to le so mi pe ida adota awon ni ida adorin se gbo mi ma bere pe o fe yato sin awon eyin o de so bi gba to pe moto nla o le koja igbe
1: moto nla ni ta be koja
0: amo pe so pe o tin da so ba kero ko sile abi e se lo ma affect
1: yes awon lo ma affect
0: e tun mi dupe ri pe se laye e se mo dupe e se e ri ko ti ye gbogbo aba ta fe gba be yen arin yen ti ye wa Osho Kasim e ma binu eje sare video yen ki fi sala alagba lari alagba segun to ba dojo mi te ba fe se video ranse si wa ohun dun labe yi o da to ohun ni o je ki gbadun e rara bayi si ni o je ki lori afefe by this time I go back to bed then I will change my itinerary today 10 a.m. Mrs. Oluwa Fayokemi Akinloye oro yoyi mi nbe ba pala sori e ba nwa o mi ke ba mi dale madam e lori e dakun tori olohun e ba ndo mi le won lori o da ilajimo e je sai dodo ilajimo
2: e ni se lot e ma garo e good at you like ni ba kini awon o te ku so na o kini bro to ku so bi block ona ye won si ni waju o garage gan gan songo won de se gan me lati jojo kan to si be ni won se anything be ni la tun block dale me again la ro ye again la tun block dale me la gba ba ti wan se I'm going to go to the city. Lati songo not my the break dey ibi ti da fashion wa ni go gateway yen gateway ten yen maybe so be to trend to wa be dey yen lati di ablegba di jaye suku go si suku na fa kere la video show lo so si dagiri o se ya da fun wa o
0: ami e se mo dupe e ma binu mo lati sare lo fi ohun kan sori afefe ni kakia boni camp egbon to sele boni camp o
3: aku ojo aje ni eni adara fun asa Boni camp runabout inward Ozumba Umbadui flat body trailer con Oku Yoni

0: wa le sise awon kan to ba dide si wa ni idajo na ni a o da lagbara olohun ijade ati wole wa loni koni mepa ni ona ki dimo loko ona ki dimo lada ona oni dimo wa lara edumare kokonu were na lo nte si wa jo lati le se bond 92.9 leni ojo aje ojo kewa osu kejo odun 2026 abi odun fun lon so loruko mi
1: egbo mo ko ma ri ba dagboro dagboro awon orisa jagbo ri ba ba lu fun egbo mo ti ba san wa mi jo ko ma ri ba sango egbo mo ti da sango lo si ojo lo ri jo ko ma ro ti pe ba meji lo ba awon ba ni meji agbegede awon ya ma ko ja afara kanure ko ja afa gbetu oke ba do ko ja apade ebu ti o ba ni meji ba oto so egbo ko nu were ti bond fm ko ja be laujo awon eto awon na si ko ba oke lo dire wa fago ko wa won ni won podo lodo lo mi toro ko ti o ni yan ko dani o nje jabo pe eyan mokandilogun din lo ti jade bayi ni abe egbe oselu ototo to fe dije nu meto ni wa pa o ti o wa enu osikeje odun to nbo
0: won ni lekeleke o tori olodun tele maalu ohun te ye fe jele ye nwa o o mo ni ti oloselu ni ipile osun ti won ti wa leyin alagba ademola ke gbagbagba sugbon ni bayi ti ibo ku bi ola o na won odeleke mo eyan an bo la won awon wo ni biro iba wora alaro toni
1: ile ise olopa awon eso alabo lu pelu mi ton je leto abo won ni lu afikun owo osu won o to owo osu won gba o kere ki wa ni ni ton fi ni lowo osu to je pe won gba won gbo nkan lo ti won gogogo
0: awon agbagbo won ori to ma supo ko ni je ki alaisan ye o o ma lo ndi agba ti ko abaka o won ni awon ajo ipolongo won campaign team wa won ni won pin yele yele o awon mi lori atuto ti alagba ti ku lawo fe se lo pinle o nipa ti awon mi lo ma le waju to ma gbowo dani lori ipolongo lo faja won ija rekereke ni agbo atiku
1: ye je mo pe awon lefo pamo alabo
0: lori en to ma le waju to ma gbowo dani lori ipolongo lo faja won ija rekereke ni agbo atiku
1: ye je mo pe won ni awon lefo pamo alabo de kekere ta mo si Meko Finance Bank won ni owo to je pe won gba wole o ma gberu si ona lo si bi ida 84 ni rogo ton pe 74% o wa je ki eto isuna ti won na ko da be po gbe fuke si won ni nto si so fun ile ikus leyin pe won fi awon imo ero gba lode won fi kun ise won
0: won ni eyan to le mu aso ti e to te mole aso ta ni o le fa ya o o ma ni ti ara awon to nwo pile ko kati kati to fi trailer ko ma lu ti won fi nko wo wole o se mo pe ni kopapopa e ni won se fọwọ́ kan fẹ́ pé àwọn àga tíjọba ìpínlẹ̀ wọn ṣe sí àwọn iléèwé tó jẹ́ onírin ni wọ́n fi ṣe ìdúró ẹ̀ wọ́n sì ń yọ dànù pé àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ rí nǹkan kan tó jẹ mọ́ irin condemn ayọ̀ ni lọ́dọ̀ tiwọn ẹ mọ̀ pé kòpẹ́kòpẹ́ ẹ̀ náà ni wọ́n náà wọ́n fẹ́ ònà ní ìpínlẹ̀ wọn tó jẹ́ pé àwọn pepele slab tí wọ́n ṣe sórí àwọn kòtò ìdaminù wọn fọ wọ́n sì yọ níbẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ó rí afọ́rá alákìjà sí First Tank gbogbo àwọn orin tó ń bẹ ní ara òpó tó gbé afárá ro bíríjì wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí yọ

0: pe orin ma lo njade lenu awon ulama nipa ti won se adura fun olowo eko bari lowo ni baba tude are emosolale akiolu fun odun metale ni ogun lori apere awon baba nla won
1: seri iyawo kila nko jawa ko lawo ni poko bediro won ni bi aba ti nbu etu bayi ori ama fo awo ni lori oro nipa yo kila nko jawa ko lawo ni poko bediro yi are ona lo je ko won tako to oro ti won yin bo oro si opolopo ti e wa foju wa awon governor ati awon alaga yawa bile won mo pe owo ti won gba egbele mo ko owo ni governor ipile natarawa abdullahi tun le lo so be laaro yi
0: won ni ore ko kitikiti ye ko katakata e jo ore kitikiti ba ko ni ye ko takata lo ye ko ku o ko ma ri be fufu bara o awon eya to je ijo won ni se ri ija to nbe laarin wike ati fubara ki se ija ijo o oro oselu ni iyan ni kawo ma ti wike leyin o
1: egbe oselu apc ti fi opo awon ti o dije du ipo governor ati awon legba sofin won ti fi lede bayi o saaju asiko ele to je gbedeke ti ajo eleto dibo fun won lati pe ki won fi opo awon eyan to fe dije dupo labe won won fi sowo
0: won ni ogun ore leko dele oro koko doko toro koko roko to doko roko to won ni ko di je ti wa o o ma ni ti awon ririn ajo meedogun kan ti won ni won lo si ipile naija oko won jona o eyan meedogun na lo si gbe emi mi
1: won ni ori ti o ba royin ogun won ni ko ma niku eda ti o lagba eni oni tawona je je mo pe lara awon ti ori ko yo nu awon ti ajini pe ti won ji ko pa won lojo si ma lanu boro o won ni odidi ojo merin la won fi rin kaakire anu papa to je pe awon o fi onje kanu awon o ti e mo pe awon le bo laye
0: awon to ye pe awon ajini pe won ji gbe won royin enu won bo won ni awon obirin won ipe ti pa ti pa ni won fi se yawo fun won nigba ti o je pe omo mokola ni won gbe tajobo lati owo awon ajini gbe o
1: won ni aya yi fodu eru ibola ayo ni ba ero ni ba soja ngbe ogun bade awon janjo ko le wa nigeria ma se ise akin o je je mo pe awon asero balu awon ajini gbe ni ipile sanfara won ni won le won won ju awa sile owo to lo bi million 5 abo didi e 5.3 million o na ni won ri gba lo won o won ni bakan lo je pe won gba awon eyan to lo bi 73 won gba kuro lowo awon ajini gbe won yi
0: won ni pataku esiki je ke se osubu iru esiki we ma se lorun iye ni baba ni ojugba ni egbe ni ogba ni ki je koju oti mi o awon ajo to je ti omo leyin christi pentecostal fellowship of nigeria won ni gbagbagba la won wa leyin eni ti o je bishop olulewa abuja fujo aguda ye ona aye kan won ni oro to so ni toto ati dododo ni o ara nkan gasa awon omolede wa nigeria won ni eye bumo o eyin le ise are o
1: oloye olabode jo ti won je atana odua ti won si je agbaje kan ni ipinle eko won so di mo pe bishop ona aye kan sere be lomokunrin se ta ba so nipa desmond tutu ti le nigeria wa na leje
0: awon ajo eleto odibo ile wa won ni won tun ti fi ojo kun ojo ti awon eyan ti o foruko le iyen pe awon to fe dije pe anfani tun wa fa awon ti o ba iforuko le
1: ajo to ri so nipa isejoba gbagba wadi agbangba la shata serapu won ti so di mo fun are bola me tinubu igbakeje are tere ati ku abaka ati alaka ti to bi pelu ogbe to fe dije du pare pe ekede dukia yin be ni ke si gbogun ti anfowo ra ibo
0: won ni aya bele o bi are tori pe ere sisa lori ile won ni se awon aya ni o won de to je oga agba fun ajo to ri si idowo igbariwole sawon fasiti ile eko gbogbo ose ti a mo si jambu won ni laarin ojo marun pere ti won do ofisi won ni awon ariwisi to lo bi egberun marun ni won ti yanju e
1: are bola me tinubu won ti kesi gbogbo awon oludari elesin lori ile wa nigeria pe e wa eja ajo igba nu kan soja seri eye ka ke si awon eyan to je pe won mo ni pesa kon be wa soro fun awon eyan to je pe won se esin won lo e ba wa gbianju ka dide atako si awon tin da luru atawon to jiyan gbe gbogbo awon aseruba lu won yi e je ko mo pe ko ni nkan se pelu oro esin
0: won ni inu buruku lagba ni agba ogboro loro buruku o ma ni oro ti awon eyan so si eni ti o je ojise oluwa kan elesin muslimi to so pe eyin o mo pe awon muslimi lori orilede wa nigeria e wa n pariwo e n palantia e n polongo pe are je muslimi igbakeji je muslimi awa la lorilede won iru oro be oro ti o da ni o
1: awon afara mewa toto won ijoba apapo ni won se to bayi lati ko o si awon ipinle kookan lara awon afara na won toka si laaro yi
0: won ni eni ti o je koyun se ko ni je ko mo ku o o ma ni ti oro are bola ahmed tinubu won ni awon

0: en to je iti agbegbe kan ni ipinle ti Eko won di mimo won ni se ri oba ki olu pe won ti se daada o gbo nkan ti won pe ni daada oni to ba wonu bibeli ipe ro ti so won ni Jesu Oluwa o so yi pe Israeli oko soso ni Olorun fi gbogbo oko re agbara re ati re fe won ni bi re ikeji re o si dabi re fe omo ni keji ara re won ni gbogbo eleyi na ni oba riliwanu se o ipe eyo ele wa ma se ru e ki igbega igbega ko ma ma ba o won fa yo lati nu awon tira o ipe olowo kan lo be lowo olorun ba la pe ohun fe ma lowo si olorun ni kan meji la ma se fe o owo fun adota odun wa mu osi fun adota odun kokon ah igbadun daju ya leje kokon mu owo na won nigba to wa tesi wa adota odun pe o ye ko to si owo tu wa n po si o tu pada sodo olorun wa n salaye fun pe awon eyan to n sore fun sara to du ati won gba lojojumo oni o je kale ta e lo si mo oni o si je oko won ni be na ni ti oro olowo eko te ko se n da si ni gbogbo gba ti nkan lo ni mere mere o nigba ti olowo eko baba fuadon baba tude are mo sole ati olu ti won fesi pada won lawon dupe o won ni ola ola ola eyan na ni o won ni ka dupe lowo are bolangu fawon idagba soke to n ba ipinle eko won ni ise mo pe won ti so mina ipinle eko ri won lawon ti dupe lowo olorun ba ala o fun bo se ran iran idada to fiyan ti awon o won wa ro gbogbo awon oba laye ti eko ipe ejo e se bo ti to ati bi o se ye ki agbegbe ko le ma dagba soke si won tu wa ro awon o joba pe e fu awon oba laye ni ojuse ke si wa nkan fun owo ta dile le su nbe lowo e won ni ko sa ma de se ti awon pe awon ko tori n ti won se lo gba ipo oba koju tori ile lo ipe won ti sara odagun gbalẹ ni ipinle ti eko ipe ru igbese bayi ko da to won ni awon oba laye ti o ba beru olohun kan ma ran ti atunbo won ni awon eyan jankojanko to nbe nbe na lati ri alagba bode agoro oloro se oba ni ipinle ti eko won si sapeju oba rilon baba tude are mo so gege bi baba ke pe awon na ni opaku tele e to ye ki omi alafia ipinle ko ati itesuaju ko ma ni ipinle ti eko en ti o fi gba kan na je commissioner fun eto idajo ni ipinle ti eko alagba muiz banire awon na nbe ni ijoko nigba to na soro alagba fola tinubu won selaye pe gbogbo ero gba baba ni olowo eko na bi ipinle eko bi o se ma tesiwaju tawon olugbe ti o wa ni ala to je pe gbogbo nkan ma lo daada won ni te ba gbagbe won se police officer is a police officer won ni oba riwana akiolu fi igba kan je oga olopa ti won si ti lo bi ewadun meji ko to di pe won dori alefa awon baba nla awon won nitori na pe gbogbo bi nko se lo leto leto o na lo smusa logun ni ipinle eko bakan na ni awon eyan jankan lorisirisi ibi ti ati alagba oloye alex onabanjo to je ore timotimo baba tawon na won ankale opo eyan na lo nbe nibi eto adu akanse fun odun metalelogun olowo eko lori ti awon baba
1: ko nu ero yin te si waju bon fm lawa 92.9 nu ero yin di aro yi won ni die die ni se so karepe ni se de ade afaworo bole lesin oro ni pe to raje nigeria won die die ma tin gbe fuke se opolopo owo to ye ta nilo lo je pe anna fura ki se pa lo ya omo won ni fun igba kokko laarin odun mewa won ni jeje mo pe se to je un ta le so pe owo ta na lori gbese won ni laarin odun mewa o ma di won ni tele won lo wa ni ida 18 ninu ida 100 to pe 30% lati odun 2023 won ni sugbon ni bayi won ni o ti gidiku o ti lo si ida 22 abo didi 100 iyan 32.3% lodun 2026 ta wa ye won ni sese o sese o se o ti doju ti ni o ti laarin wa oro nipa gbese to ye pe ajo leyin lo ti gogo yi de pe o ti wo trillion 159 trillion naira na lowo ajojo na na moko di ni ogojo 159 trillion naira ni won lowo ajo to npa wole fun ijoba labe lori Nigeria to pe Nigeria Revenue Service no salaye o tumo si pe eto oraje wa tin gbe fuke ati pe ayi pada tin be eto oraje won ni ayin yawo a fin se nkan ayin yawo fin gbo bukata won ni ko fi be si mo to je ti abenu ti awon ajo na jabo won so di mo pe eto oraje Nigeria yi pa de paro fun lawa o tin gbe fuke o tin lo si waju de pe awon ile ise alabori ati awon ile ise kerejikere jan na ti ro opola lori de wa Nigeria won ni ohun gbo melo awon ajo na wa gbori fun are Bola Ahmed Tinubu lori atoto to be eto gbe kale bakan na ni samulo awon nkan ti won pe ni eto ireti sodotun iyen renew hope agenda ti o gbe kale pe o tin se so ayo be ma yi pada ba opolopo nkan lori wa Nigeria gẹ bi ijabo won won ni se ri nkan ti won pe ni debt to gdp ratio won ni nse ni o je bo se sare wale dohun won ni o je nkan to dun ma won tori pe erun tele ngba ta won te o gba se pe nje

0: ale ro pon lari awon bi nkan se lo won ni sugbon ni bayi won ni ka ma power for Nigeria sey o ti n wale lorun wa o gbese to ye pe n lo gogo lorun wa tele ani koda o ti je ki ara wa ku fiye bayi tori pe kini eni ti o je lowo en ta ba je lowo kun le sini pe opolopo awon gbese yi tele bi pe eru agba lo n se ba orile wa Nigeria sugbon ni bayi o ti ro wa lorun koda gan opolopo kan ta se ayawo fi se mo en o gbo iwe ready nation laaro yi emi so be o awon ajo NRS ti won pa wole fun ijoba na so di mo laaro e en to je oga agba won sack adedeji
1: inu wa ready ga to jade laaro to ni won ni ori to ma supo ko ni je kan lai so ye o ti ora en to fi gba fan je
0: laaro yi emi ko mo so be o awon ajo NRS ti won pa wole fun ijoba na so di mo laaro labe en to je oga agba won sack adedeji
1: inu wa ready ga ja to jade laaro to ni won ni ori to ma supo ko ni je kan lai so ye o o ma ti ora en to fi gba fan je igbakeje are ni olede wa Nigeria to tu je adije lo lo ba fu egbe oselu African Democratic Congress ADC aragba Atiku Abaka o won ma ni awon egbimo ipologo won o ma ti pin si meji latari bi ibo ti ipologo ibo se fe bere ni ojo mewa si oni lo ni ipologo ibo fu are ma bere ti ajo INEC ti won ti si gaga ko lori won pe e la anfani lati ma ipologo won ni awon to je pe iko ti Atiku Abaka ni won ti bere si bara won ja o ija na si lagbara gidigidi won ni ija ti won ja yi o wa laarin to fi gba kan je gomdo kele ni ipile Sakoto Senator Aminu Waziri Tambua aten to ti gba kan je gomdo ni ipile Cross River iye Senator Lie Imoke won ni te lo fe saaju iko ipolongo ta lo ma gbowo dani oro gbogbo lori owo ni e won gbowo Atiku dollar ni won ni ija yi won ma bere gidigoni to je pe won bara won fa o won ni awon ajo eloto dibo ile wa INEC won ti ni ojo kokodi ni ogun osu kejo ti awanu re na ni anfani bere fu awon egbe lati bere ipolongo sipo are won won ni saaju ojo yi won podo lodo lomi toro ta ni o lo be ti oni yan ko dani o won ni awon iko Atiku won ni awon die won lati nu egbe oselu APC ADC NDC to je pe won ti wa darapo mo Atiku bayi won ni won wa wo pe ta lo ma saaju won ni awon ti iko to je pe won fara mo Tambua won so pe Tambua pe yepere ko le ko ase e mo pe o ti fi gba ko je abenugo ilegbimo asofin apapo le wa honorable speaker ipe ko to le di speaker yi ya abenugo ipe o ti ni ajosepo pelu awon eya lorisirisi pelu awon egbe oselu lorisirisi e na se amoto bo se debe ipe iru eni be a wa afile a wa lo mo ara Cross River kan ibo ni won ti mo liye Imoke sugbon nigba ti awon ti liye Imoke to fo mu soke pe e se fe roko sodo yin nikan are ma ti ariwa wa en to tun ma je oludari polongo na ma ti ariwa wa kila ku wa anu egbe yin ta kukuku ma lo si ile wa gbogbo ile na ni won ni o fa wa lati pe won o ti riyanjo ni bayi won ti bara won soro pe e je ka dibo osuto le ta ba dibo osuto a ma wa yanju oro yin to bi ni sugbon awon ti sale bi o gba pe liye Imoke lo gbodo se gbogbo gbodo je odo yin ariwa a gba ru e iru e lo mu wa sako ni egbe kan ipe won to si ibikan ju ibikan lo to aye pe atu wa si bi bayi kan kan la fe koju ni bayi ori to fe supo are Bola Ahmed Tinubu ko fe je ki alaisan alagba Atiku Abaka ko ye nu were di gaja lele wa laro tuni
0: koko nu were yin te si waju nu were the nation laaro e won ni ba le letena ba tele ni ma ni ma ta se tele ba tele ma da si be mo na ni oso je je mo pe gomna ipile na sarab lai sule ma ti ladboro laaro pe wo gbo aralu e ma bu are Bola Ahmed Tinubu gbo e te si sta ko to se are Bola Ahmed Tinubu e ma bu won ara en to mu lori olomi en to mi ru oni komi e gbata ni ka gbagbo wi pe ohun lohun le soro dada nipa are Bola Ahmed Tinubu pe ibo enu atelu ni to waye kaakiri roli ni wa Nigeria tori pe are Bola Ahmed Tinubu won yo kila nko jo ko lawo ni pe pe betiro won ni awon eyan wa nta ko toro si are Bola Ahmed Tinubu ti o si je ko ri be won lo komi e gbata ni ka gbagbo wi pe ohun lo dada nipa are Bola Ahmed Tinubu pe ibo enu atelu ni to waye roli ni wa Nigeria tori pe are Bola Ahmed Tinubu won yo kila nko jo ko lawo ni pe pe betiro won ni awon eyan wa nta ko toro si are Bola Ahmed Tinubu ti o si je ko ri be tawon pe olorin na lori nfo sugbon opolopo ifarada ya lo n ba are Bola Tinubu nitori pe won toju awon ipinle won ni ka ma pura ka ma seke se ri owo ti are yo won ni owo awon ipinle lo n bo si atawon ijoba abile o won ni owo gbele mu kowo gidi won sugbon are o soro eyin ko n bu are pe a ti gba are sa ware se gbe sa won yo kila ko ijoba ko lawo ipin ebi pa aralu won ni nkan ti won se ni pe won didi ru awon ipinle gbogbo lagbara won ru awon ijoba abile pe ko ba le ro won na pe ton ba ti ro na ton ba ti nselu daju ida ide ro aralu pe nkan to sele nu

0: gomina ipinle nasara abdullahi sule wa bere sisa ti o gba lejo awon iko renew hope ambassadors ati awon ti won je awon ti won feran are bola me tinubu ni ilu lafi ni ipinle nasara wa eti en tojo oludari fun awon media team renew hope agenda yen renew hope ambassador today amount e ko saju won won se ri yo kila ko jo ko lanu pepe petiro ipe o ti wa je ki owo ti awon ipo n gba lo sosu ko gbe fun kedara koda ko po repete o le lo ni won gba tele billion merin abo 4.5 billion naira o la won ti won je opin le n gba tele o ni bayi o ni e je ki n sowo ko fun yin billion merin di logun 16 billion naira won opin le kokon won gba bayi e ri pe egbere mu ko wo ni ilopo merin le lo je pe owo ti are ti fun ata o je ipe be ara ojoba bile na won gba ti won to de yi te ba dara ni pe ilu oroju lodo yin e ro pola inu o lo gomina ipinle yin be ni ke lo ba awon alagaja abile owo ti are bola mo ti won fun yin ki le n fowo ohun se tori pe awon oni para oni seke iya n je ara lo to en malas abdullahi sule to je gomina ipinle sara lo so dimo laaro emi ko en ogbon iwe ro the nation e ba ro yi nbe
1: ninu we the guardian to jade laaro toni won ni inu buruku la agba ni agba ogbodo lo buruku lenu agbo agba ya ni won pe ni aboro ya be ni minu agbada o o ma ni oro teni ti o je minister tele fun oro odo ati ere idaraya ni olide wa nigeria Solomon Dala to ma so si gba muslimi kan to je imam to gbaju gbaja sheik yaya jingiri ke bi won se so poruko baba na laaro toni e yaya jingiri ke bi won se so won ni baba na ni o ma wa ni bi apejopo kan o eto je pe won ni gomina ipinle kano yusuf won na nbe nbe gomina ipinle jigawa Umar Namadi wembe woni bi eto ohun ti fọrọ e ti won ta ikakakiri o le aye muslimi ododo ipe awon kan pariwo woni are muslimi ni igba keje are muslimi ni igbelenu fendo won o e mo pe awa muslimi onka lo poju ni olide wa Nigeria o ipe agbodo fi han awon kafiri yen awon to ku pe won kere niye aka wo aye won fun won baba na se febun ni aro ti toni ne muslim to show infidel their limit oni ogbodo ka won fun ni bayi alagba to je minister tele fun ere idara ati oro awon odo yen alagba yi o ma tin so di mo ni toni o yen so mo da lo pe oro ti baba na so oro na o da to pe oro to le da wa laale ni o le de wa Nigeria ni koda gan eni ti o je ambassador eti won ni won reti pe ko lo o le de South Africa Femi Fanikayode o na ni oro to le rugudu sile o na ni se jingiri so ni looto ati lododo lohun ba fun won lohun won ri obi eni apole sugbon eti won so yi ah o ku ye ka to ipe tani esin gbe onje sori table re tani muslim muslim ticket to fun ni onje ipe iru nkan ko da to ni olede wa Nigeria an soro lori bi awon ajinigbe to se kuro ni olede wa Nigeria an soro lori bi idase sile se ma wa so lori gbogbo awon ohun amayedan te pe o ti baje ba se atunse eyi wa nsoro esin bi bayi pe eleyi o da to lede wa Nigeria bi mo se nbenu atelu oro ti sheik yayingiri to so pe awon muslimi awon na lo poju ipe awon na ni ti ma se ijoba lo ipe won o gbodo gba tori bo se poju ipe won tun tesi waju be le ba tun lo to kon tun se mi ipe kon tun tesi waju pe o gbodo ka wo aye awon kafiri won ni olede wa Nigeria won bana so o ku die ka to ninu were di gaja let's record ka laro
0: ninu were telegraph laro won ni aguru mogu da bida obasun eje ape oni kon tun dagun o jeje mo pe awon ajo kan ti won je rule of law and accountability advocacy center rulac and won je onimo nipa to abo be ni ojogbo kan na ton je onimo nipa to abo jo omorege ati en tojo deri agba ati oga fun ile ise kan to pe ni finance derivative company fdc alagba bismarck rewane won ma gba so jala re ton so di mo pe are bola amet ni we wa tu eroyin pa o lori kini bi owo te so pe oje owo osu tutun te fe fun awon ti won je awon ise ologun ni ero ta won fe ke tun pa o na ni pe ki se awon ologun nikan na lo je godo tun gba owo bi pe awon olopa na nbe nbe awon ajo alabo lu ta won civil defense pelu awon mi ta won na tun je eso alabo gbo pata ni won nilo afiko ri pe oja ti won ti awon jagunjagun na la won ti an so ina dide yi e godo gbonju ke se agbeyewo ton na e gbonju ke je ki owo osu to won ra si won lose to koja nla re bola met nu o kede bi pe won podo ba awon ti won je awon jagunjagun ri wa Nigeria latori ida ogbon si igorin won ni e to tumo si pe en to ba je osise jagunjagun te ba kere julo nye ti o ma mu lo le losu o kere julo ari o podo je 1,700 naira 187,000 naira yo si bere lati ojo kini osu kese odun ta wa yi nigbati en to je oludari agba fun la o kechuku nwaguma ati alagbo mere to ma so won lawo pe po fun lowo ari awon si gbore fun pelu ise akati gbe eso gbe sugbon

0: si se amulo yi kon ka ona olopa kon ka be ni awon eso alabo civil defense pelu gbogbo ton ba je eso alabo ton gbowo osu ijoba kon ri pe wo patana lo je pe won ku omo lupo wa pelu won lati de pe owo osu ti ona ona soke tori pe kini oja kan na ni gbogbo wa na be ba ti ni fun awon ologun looto awon pe ise abo nu na no sha ile na awon na se ise abo je ki owo won ko po dada ko po dada ki won ba le fi tokotara se ri pe patana lo je pe won ku omo lupo wa pelu won lati de pe owo osu ti ona ona soke oja kan na ni gbogbo wa na be ba ti ni e fun awon ologun looto abo nu na no sha ile na awon na se ise abo lu ni e je ki owo won ko po po dada ki won ba le fi tokotara se ise abo lu ni orilede wa nigeria e na ero ni telegraph la ro yi e ba run yi nbe
1: Band FM

0: koko nu were ina lo nte si waju won ni olodun lo modun e lodun o ma ni ti oro awon nisese agba nla aye ke bi gbogbo e da se mo pe ogunjo osu kejo august 20 na ni won ma se odun isese to je ayajo isese jaki jado agba nla aye o ni bayi won ma tin so di mo pe todun ma tu ya lara oto ke bi yeye osun folusho ade ogun oga ti won je iyalode ilu sasa kingdom yeye osun lagos pillar ti gbogbo e mo si iya ali moso bi won se so won ni egbe onisese ti ipinle eko ati olede wa nigeria won ni ali moso ni won bo lodun yi lati wa se seminar isese won ni seminar isese na lo ma wa ni alamisi ojo ketala osu kejo odun ti awanu re yi won ni nibe na ni won fe gbe akori kan wo ipa olede wa nigeria ninu asa ati ise agba nla aye won ni yo wa ni rafiu jafojo event center to nbe ni agbegbe ti alimoso won ni ajaku bostor e mo se nso dimo won ni ta ba wo igbe be ba dole de brazil he ri to je pe asa ta wa je pe amulokukudun bi bayi pe won ti mu lokukudun apa omo po on to po atan igbe awon to nwa lati brazil wa te fan bi bayi igbe koda gan awon gan ti ni igbodu ni odo won bayi ti won ti nte awon eyan ni fa igba ti won ri awon ere ati anfani to wa ninu isese won ni be ba de kuba na nko be de trinidad and tobago ipe e ba te pe won se isese o si ro wo lorun won ni bi ti won ri ipa isese de ni orilede brazil won de je pe ijoba orilede won o ti so a ede yoruba di lara awon ede te pe won ma fi se akosile won si ma so gege bi national language ni orilede brazil won wa ro gbogbo to nile talejo eyan ba laye pe e ba won fi owo to dun mu isese ni orilede wa nigeria won ni gbogbo eto e ma wa labe en to je are fun egbe onisese kafata o le fasegun elegusi ti won je opemolua ikati won ni omo yoruba o e ma gbagbe ile o seminar isese august 13 na ni ti odun yi o
1: koko nu wero yin te so aju nu wero ni telegraph laaro yi are bla me tin bu lando de won ma ke gbogbo awon ti won je oludari esin papa ni won pe awon onisese won ni e ba awon ti won je awon leyin soro won pe awon ti won je olori esin muslimi ati awon leyin kristi e ba gbogbo awon ti won tele yin soro e je ki won mo bi pe ohun ti won pe ni ijinigbe iserubalu janduku won ni won ma lo oro esin ara pe ogbo esin pata na lo je pe otako gebi oro are won ni ko si esin kan laye to je pe ki se pe odo olorun oba na landari re si ona ta ngba ta fi pe olorun na lo ya to olorun wa so pe to kenikeni ko ma iserubalu be olorun so fe ki won ya enikan be to je pe yo ma deburo omo ni keji re leyin tori de e te je oludari gbogbo elesin won yi patapata en lati ba awon ti won je awon meleyin gbogbo e ba won soro pe ko si esin kan

0: five multivitamin drops and syrup. Ati ti se fun awon ikoko ati awon lowo bi won se ndagba. O ni awon vitamin bo se pataki ninu fun idagba soke, abuara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun gelu. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won se Panda Paracetamol.
1: Eh, hey, mo ba mi lata na lo mo ti su ti tin bi ewo mo ti won se si. Bo lo mo se mi mo because mo ya gbe gboro. Nbo je pe be ba ti pon mi tan owo le fi gba lori sotun so si te le gbin omi ki pa yan. Oh, Oasis household water purification tablets. Lo ka pa awon kokoro aile foju le inu omi lati dena iba jedo jedo. Arun onigba meji, omo lapa omo lese ati gbe gboro. Tablet Oasis ka ma se afomo omi ogun liter toni toni fun mi mun laarin ogbon iseju.
2: Eh,
1: Oasis ni okan gbogi ka Tablet lagbaye eyi ta jo ton risi pe niye ounje atogun nile Nigeria Nafdac frontelu fun itoju omi
2: bi mo si wa le rira
1: o le ri tablet Oasis ra nipa bi bere fun lori ikanni ayelujara yi www.onehygiene.ng bakan na mo le fi atejise ranse si number yi lori WhatsApp 090-259-39981 Oasis ona to rorun ju lati se omi ni mo gara

0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: FM 92.9 ko to di pe awonu abala te se happy birthday to you won le lojo bi yin venerable supreme evangelist prophet ajishafe onipede ti gbogbo amo si evangelist ayomide evangelist ayomide ajishafe won ni eni na lojo bi yin baba te ba gbogbo laye ni ke fi ate gbo ate pe lese tenu gbo se bond fm patapata gba ni anki Evangelist Ajishafe Ayomide pe eku ojo bi yin oni o.
2: E se pupo odun laye ati ni aye. Bako na ni giwa wa orin ka ma je ise yi. Won ni ki a ma ki Alhaj Abdulrashid Adedeji Alao Belo ti gbogbo e mo si Dejisco ati alagba James Olabode Aran Siola Eke Mandela ni iludu Oro. Won ni oni gogo na ni ojo bi Alhaji Dejisco ati alagba Mandela. En to wa ni ki a ma ki yin awon na ni Shege Venture no ni ki a ma ki yin
1: pada ise evangelist Ajishafe Ayomide agege na ni won ko je won e ka re ko ojo meta oro awon ba ni gba leye o to ki ijoba ba wa da si won fi ara ni wa o ki ijoba fi ase si iye ti won ase si iye ti won godo ma gba
2: Alhaji Yusuf Adekeye olowo laye mo ni agbede Ikorodu baboba ilu Oro oro se mo la oro gidi ni o latayi mo Bolaji Johnson ayin la fi korin barista fi korin koda gan gbogbo awon olorin asipo gba na ni won fi korin ohun ti ijoba le se na ni pe ni bi ti ko ba ti si ile pupo ba se ma ma ri na niyan won ni iya o sebe oni ti orogun iya odun afamo ke bi ma pa ijoba egbin ijoba akole yanturu bi alagba Jakonde eleni kono la bayo ofin nikan oto ni Alhaji Yusuf Adekeye olowo laye mo lati agbegbe agbede Ikorodu
1: Alhaji Abasi Oloyede Akobi Saladi lati odo erun igodo gbogbo nkan ton po ton ko ba wa lorilede yi ko si leyin aini beru Olorun nigbati ijoba sofin pe ki awon eyan ki won ma gba iyewo kan ile melo ni ijoba gan ko kaakiri ilu gbogbo eyan gan na lo nfa to fi je pe awon ti won ba ni wale to won fi owo le owo le God Save Nigeria Alhaji Abasi Oloyede Akobi Saladi lati odo erun igodo
2: Sheik Olawale Trimi Siu Shehu Job Ijo prayer warrior Olorun Sogo Street ni mo shin oro yi afi ki Olorun ko ba wa se o eje ki ijoba ri pe won ni awon iko eti o ma ri si ipetu si awo eni kenin ti awon to fe gba le ba ti fun ni 10% ijoba so ti o ba ti gba ki won lo fi ejo won suru awon ajo be ki won si gba iwe eti won fi sise olaase estate agent won Sheik Olawale Trimi Siu se ijo prayer warrior
1: Eka ro bond FM ogbeni bi odun ati doctor eku ise ku ni baje fun yin ti awon abani wale ju ti onile lo won kan fe lani ko si eni tori nkan ko se fun won eje ki awon onile fun ra won ma gbe ile won sori ero ayelujara tabi ki won ma ko si oju patako ni waju ile won ki won si ko sibe pe mi o fe ki abani wale mu eni keni wa o a je oro si da lati Ikorodu
2: awon kan se be lo to gbe mo fe gbe iye ti mo fe gbe le mi le awon ese ja awon apara odo ani iro
1: mi o se fura mo be
2: o de ma rorun o ma roju dada Sheikh Shif Shakiru Olaku Olorogun Agege oro te mo laro oro gidi ni o sugbe ma gbagbe ipe ofin ora ati ota ti a se nilewe law of demand and supply nigbati awon ota ba ti kere jojo ora ma sanwo to po sugbon nigbati ota ba po ku oyo ku owo die ni ora ma san yen ni pe the higher the supplier the lower the demand eh o na ni won so gege bi chief Shakiru Olaku bo se so di mo
1: Muhammad Masud Imam kawo lati wa ya ba fi ke Olorun sanu wa lowo awon je ti ni o wahala ti won da sile ki se kekere sugbon ijoba lo ni gbogbo e bi nitori pe enu lasan ni won fi nse ofin bakan na gbogbo leti ijoba nko agbara mekun lo le ka lai lai
2: Sabana Adisa ketepe alago lati Shola Cross Street Okodunro lagbede npokota eyin na gboye ti awon ijoba npele eto ye pe won ko nitori na eyin eyan eyara yin ni brain o
1: Alifa Ismail Adams atada awon mufti lati lati pasa ajuwon my JP ati biodun seri oro ti egbe kan laaro yi owo ijoba le mi mo po wa o ijoba so pe awon ko ile olowo poku e wo aye baba jakande e wo awon ile olowo poku ti won ko opolopo awon ise ijoba tin orowo ni won gbe na sugbon ile orowo popun ijoba ti aye ode oni be eyan ba ni egbele mu ku million ko si moyan dada ko le to lowo ki ijoba to se ofin ko kole repete god bless nigeria and ilu lorin
2: oun na le ti gbon eyan to ba ngbowo osu yi ko le sumo awon ile ti to nbe ni gbogbo abi igodo abi egan yen
1: ko sa nu ko le so leyin wo te gbe mu ko to ba ti ni o ti e fe gbin oju ewo wa o ti ma so ko lo mu awon director mi ma director mi lo omo ile e mi o pe ngo ro pe low cost house in the state ni o olo wo sa nu
2: low cost ni apa ijojoba ni o ka
1: eh
2: low cost
1: ni o cost ni adupe lodo olorun ko le ayo fun gbogbo wa
2: abi o ami o
1: igbenile ilapole alakan nile olorun ko le ayo fun gbogbo wa
2: allahumma amin
1: gbogbo esin bo wa
2: de ami loruko jesu o di dodan
1: aku amojuto amojubo ose tuto ose yodun fun alagboro lorun ba
2: allahumma amin o
1: adelu oko adelu nbe ndero to nte o tunji olalekun lo ko mi
2: o ti e da soro ta so olorun olorun di sanu
1: o ri bo se ri ni eyin pe ipapo e gokan le dun
2: ko lo go sanu awa na
1: abi o ko le dun
2: abi o du fo lojo loruko te Olotu wa lo ma se ni rorun.
3: Lamata keeping ladies moving.

0: Aya for Bami Molule for Noa. Aya for Bami Molule for Noa. Laye. Olorun dakun sanu mi lose yi o fi ona ati serere han mi Olorun dakun silekun ayo tutun fun mi ninu ose yi Olorun sanu ade oru okun ade ataya atawon omo mi Olorun sanu ibi ti won o ti ri ba ti se mu ese mi debe ibi ti won o ti rona gbegba Olorun sanu mi debe awon olore kini olore keji awon alaanu keta olurorowo ogo kerin awon ti o fa mi lowo soke afani lowo soke awon oloseru ti o ran mi lowo awon olowo ti o gbe mi soke awon olore ti o fa mi so lowo soke ti o gbe mi dide temi na fi di olowo ti won fi do loro ti won fi di onile lori ti won fi do loko repete ti won fi ri ba se ti won ran gbegba temi na fi ma fa awon eyan lowo soke olorun dakun ran si mi lose yi oba mimo fi ona mi dakun tori olorun Olorun saanu fun mi ninu ose tutun yi Olorun saanu fun mi ose kekire ninu osu kejo Olorun dakun saanu fun mi je ke ri ba si se je ke ro na gbegba ataya mi meri to gbo kun ade ati fi ade okun ade ati re loluwa okun ade awon mo mi meji je ka ri ba si se ka jo ro na gbegba ki ona ko jo la fun wa lose yi Olorun ba wa se ni rorun ose yi ba wa se ni rorun un to le fun omo mi lati se ibi ti won ti ni won en fun won ni ire yen ah Olorun atemi ataya atawon mi ba ba debe Olorun je ki won fure le wa lowo ibi ta won e o ti ki rire gba Olorun atemi ataya atawon mi ja jori re gba je ki ose yi ko dun fun wa ko je ose ayo fun wa adura ni mo gba fun gbogbo erin te lori ofi ati anfani ati ma gbo mi laaro ojo aje Monday to ni ojo kewa osu kejo egba odun le merin di merin di logbon Olorun ma je ki ose yi o dun fun e wo nibi ti nkan ti nira fun awon eyan nibi ti nkan ti le fun awon eyan nibi ti won ti ni ko sese fun awon eyan ah Olorun a je ko tura fun wo Olorun a je o sese fun e Olorun a je o denun fun e wo nibi ti won ni won o ki rire gba wo ma dare e laamu ko se ni lo obe to ba yobo ri awo ni ti won to ngbo mi laaro ojo aje Monday to ni o se ni o ko ni yet wa ba yobo nbe loruko Jesu gbogbo enikeni to lo embassy gbogbo enikeni to be lo gba ise wo ayo lo ba babo loruko Jesu wo lolo mi si obo basha mi dede bo re sami Olorun ma se un to ma se e ka bo sori eto bona o se ri a package ile ise bond 92.9 ade oluwa ade folani okun ade Mr. Pilot ijoba worldwide e wo un ti mo gbo lodo okun odu derun ka ma so mi o e je ki n wo boya mo le fi ohun oga yi sori afefe ni kia kia ni o mo wo boya mo le fi sori afefe e ma gbo o e ma gbo o
1: Hello,
0: sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Hello, sir. Hello, sir. Hello, 11 minutes. So, that's the Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
0: E se alagba sola egberungbe mi o ri anti mi ba so loni anti temi to pe mi o mo bi won lo amo e je ki sare salaye nkokon fun yin ko to ri pe alagba sola egberungbe so nipa suno ba kiroko to wa lati owode oko ti si awon eyan pada seyin ka to di odogun won ni oko bi a ti kan bi igba to taku bi igba to yonu bi igba tese yen ya ni won ni o da won loju won ni lati bi odogun yen o ti wa da so e ba kiro ko ti si awon eyan seyin repete to ni ra fun awon eyan o da e je kin ba won to nbo lati korodu soro laipe lajina en ba nbo lati korodu lo le jabo arin yen n to sele lati bi odogun tabi kin pe lati majidun wa sister n mo sa gbon pa ona e laaro yi o ba mi leru gidi ni amọ e ma gbagbe gbogbo e na la yanju mo fe ka fi okan balẹ o da ori aba eleketa Tomiland Bridge o wa lara bi ta sare bewo laaro ibakan na bi ago meje se nlo lu yi mo de ni ba wo pe alagba alaji adebawo tabi karuko ajo lasma mo ni ba ko won daraje lati so fun mi boya won lasma ajo osun won ti pada gbe oko alata to da tanu si iyana ikoja tsunami bridge lati ma lo si Abiola Garden mo ni ba wo pe won a ti gbe ku o bayi tori awon lasma ti wa nbe lati fere awon ti won lo sona yo songo dare mo deru ara o awon ton bo pada lati ona joju ti won bo latona ile pa ifo kankan won ti mu ipele meta awon to ba lo ipele kan won fi le fun won dare mo rorun ara ara tori pe koju si mi kin koju si awon mo si counter flow oni won gba nibe yen alaji omo ta so lo rorun alaji be ba le n to be ku on bada gri bi owo ago mejo lorun yi ago mejo ku iseju mejila alaji omo ta so lo rorun amo o lele gba eniyan nbo ni ko gba nbo ni ko ma gba abi ko si se suru ko ma ku ole na o ya ti wa lori afefe sa
2: duka pa je ko ti ko gbo le nko ya mi nko
0: alhamdulillah dupe fọlọrun sa
2: o ma ya ko so na da na o ko so na da na bu ja o bi mi si gba na wo imo atekun den ka to ko ra mo bo ni tori to ba ti wo agbara to ti ma ni isu se na wo lowo bayi ki do sa ko so to kere ta kere ni yen e na ki ti mo ti se island ni ni to da stamp ni mo ko ja e ku ti mo ti mo tori mo ti ko sa bala da me to ka so gba lo o ti ko sa bala da bo bu ko ina marina ki ti do le bo ando ki je na ti ti e ku ko ti lo ko pan sin
0: Ẹ ṣe mọ̀rúgbẹ́ sá.
2: Nigeria ni baje
0: ami
2: Olorun ba wa ku se
0: ami
2: se ya ba bo lati korodu ba ise te wi ten bo so ya tele ba ta won la so to wa nbe ki ajo fi ta jo wa nbe ki jo gbe moto ya ku loju ona ni
0: moto ewo sa moto ewo
2: moto bi aruti
0: ti mo meru ba pe ni bi odogun
2: bi aruti ready pa ku ta ko ya
0: ehn
2: so awon lo wa ti ta tele pe ti won na ti ku nbe ni ti bayi gbogbo ona free
0: Baba Saleko. Oro yin mo be tele mo de be tun oro e kede o. Baba lati korodu. O ni gba to ba de my talk ko tun te jano ko de da yin loju sa.
2: Ah, latara Olorun. Bo se ri mi
0: na. Gbogbo ona korodu ja gerege. O ni gba te ba de my talk ko tun te jano ko. Ni ago mejo lo, o ku seju mewa, eyin e so be baba o. Oda, e se. Baba Saleko. Baba Saleko. Change bomb, sir. Me roti boya money account number in lower. I'm a bin by boya money. I've been winning. Hello, friend. Just sorry, what's up? Mama, cause your job be change bomb, Milano. Ni jeta, ni gan, ni jeta. Mama wa moji sola ebel. Oni kung fu ni ebel. Oni kung fu rakadi. Te fin kwe shedo. Te Monday. If you account number roje eri 2000 kesa dura fun mama lojo bi yen mama wa moji sola ebel ijeta lojo bi won ojo abameta saturday kesa dura fun osegbo baba saleko ile ise bond 92.9 eyin se be ku onkodu egbon ti baba saleko so o baba saleko ni gbogbo ona e lo da laaro yi pe ko si wahala rara ni gbogbo ona yen laaro yi o da eje atesiwaju to milan bridge yen mo fe mo tori mo gbo pe Tomlin Bridge o ri ba kan ara ba jeda bise ja si ni awon osileko e te ba sileko e lo sori radio garden te ba ti download radio garden eye kan wa bond 929 nigeria bond 929 bodo e google na le lo e kan te bond 929 nigeria e ri pe e kan lu ile ise bond 92.9 ni ara ba kawo de sir yes sir o da ile ise bond 92.9 oda eja tesiwaju pele to laaro yi se ri gbogbo te ro ko boya ma menu ba yen gbogbo te ro ko boya ma menu ba yen rara o mi o le menu ba loni tori asiko mo so nipa isele to sele ni opin ose akigbe a lo nigba awon to nsale yara ti won da baba kan ti soro afara first attack yen fun wa lati bi ose meji to koja a ti ma pada sori e a ise ti awon last match lati do la mi arakunrin kan to be ninu ogbara eje a si ma so lori e lagboro olohun ko wa to wa ni to sibe o awon okan to agboro menuba lose yi bakan na ta agboro dake lori e ohun ni oko awon vio ninu ogba awon taswo leyin ogba awon taswo ti awon kan de wo be lo ti won fe abe si ma tu ara oko won oro nbo lori e iyo mbredi mama ikaroma Auntie Jenny, Auntie Jeanette, e caroma. Ah, mo ma fantasy, abe we kin pe Jeanette
3: street.
0: Ah, mo pe Auntie si ko tu teyin lorun.
3: Mo wa ko tun pe mi ni Madam Mojisola ebe, a so polo podu.
0: E sha be dodo. E sha be dodo toro card 2000. Oda, young lady, mama wa olojo bi Mojisola ebe, won ni kin fun card 2000 naira egberun meji e ti gba.
3: Baba
0: wa je pe emi o wa se bamba ifo do je fowo eni owo
3: yen
0: ma gba dodo mi emi o fe eh ma de se
3: da ka lo ma isi mama
4: wa de fi
3: ranje ta ba eh ko ma je fowo
4: eni ife abi eje jo
0: mama o e duro iyo breke do so nkokon gbogbo nigeria ngbo yin ijo lojo obi ijo lojo bede yin gangan a fe mo
3: ah o fe so mu bi mi je o lai e wa so fun o eh
4: a ti ko
3: o fun ma so jo obi o fun le mi
4: a wa ti ko ah o da o ya gbo yin ma
3: eh ko se ye pe o gbo gba
0: kaya si jeje ni o eni oku lo lu
3: ko so awon to ba ti n ba lati jakande ko si wa na lo ti si te ba ti le koja ibaldes yen to lawon lati mo ti wa nbe lati mo ti e fun be gan ni ke se ni kan ke fun meji apa be ma to bi me pa ti mejo
0: o ti da
3: o ti wa bi gini ati ara won ti to ke won ti block ogbo be yen
0: o da
3: o lo wa de ma fun wa si
0: ami
3: o te mo ki o ki ba kare
0: jem lati
3: o ma to je nki won
0: yes ma
3: What
0: you must be a galas,
3: what
0: is Jacante? Then it's a graphic Jacante. Like it.
3: If
0: you just sit on my fire, anybody?
3: No, me, money.
0: Ako, Salau, Ako. To be what Balatia, by Jan Josie.
3: Ah, Sabangua, Yalata. Okay. Sabangua, Yalata.
0: Okimoshe, Ikato Tolo, Kimavurumu. Ako, o ki je lati an ba gbe lo sise ase yori eyan abaja oya tun lo se lona aja
3: o da o sa se
0: yori gmo ti wa gbe se n ba yo n be di
3: o ma se wa wo ma so si ki ye ga su mama ba ma ke ni ja o ma ba gbe pa ja ni bi ninu moto ke na ta ko ju ko lati
0: a yo n be di en ti o ki tu wa gbe wa si an abaja last month lo fe ko ma laja won tun agbe na ni agbegbe agege won gbe asara baba pe mo tun do ko tun da asara agege o ya tun lo do iya o gbaja yen lo tun de o gbaja o tun da ra ah o ki mo se o iyo bredi
3: igba to ki ola mo fe o ko ni sa se te
0: mi
3: ya ku ade ni fo ka ba
0: ni na iyo bredi
3: e ba so ba do ki ke ba fo wu adua mi ranse
0: abe fe won o sa
4: ah emi o gbe ah o ki ma ga ah o ki sigbole o e wa bayin bo le mo eh ile je born 929 hello
5: Mr. Fala ka
4: e wo brother mi o mo fe mo nipa boni camp pelu oko ti won lo wa boni camp yen flat back yen oko afaya fayen ni
5: me nka on the side there
4: oya mo do isa oya mo do yin oya
5: from the average no ko
4: Oh,
5: she can go for 35 years. Oh,
6: So
7: Once again, Mamawa, Mujisola Ibe, Ibadu, Konekwa, and Osia, when you're Kunitondeo, Udabasa, Udabama.

0: pe fun oluwa awon oluwa tori anu re duro lai lai e fi ope fun oluwa awon oluwa tori anu re duro lai lai e fi ope fun oluwa nitori pe o seun nitori pe anu re duro lai lai anu oluwa ninu aye temi ninu aye te ninu aye oko ninu aye omo ninu aye gbogbo ebi ara gbogbo ebi ti atagbede ti atagbengede anu oluwa ko ni duro lori wa anu oluwa yo tubo ma wa pelu wa anu oluwa yo gbe wa ru anu oluwa yo ba wa rin irin ajo wa anu oluwa yo duro lai lai ni ori wa eh bi a se nlo laaro toni lati wa jije mimu ninu ati lilo lo a oni jade leku lowo bi ojumo ti mo loni ojo tuntun ninu ose tuntun ojo monday ojo aje aje awa wa wale aje afile wa se bugbe a ri je a ri mu a ri no a ri lo eh lagboro olohun gbogbo nti a fe ko abo si wa lowo eyi ti a fe ko ni ya inu agbo wa ore lo ogun laike loruko temi koko ntesi waju e ka rosa eka roma eka ro eyin ore
1: gbogbo nti e wi na le leduwa ti gbogbo nti e wi na le ti gbaro yi lọlọrun oba mi oke ni fi ngbo lagbara ti ọlọrun anu re koni ku olori wa tori pe anu la rigba ba anu ba ti wa da bi eni pe yan sogun owo ni anu maka ku olori wa o ni lojo aje aje mo pe ko ma wa mi wa aje sese fun ma kole kun le mi aje sese fun ma pe mi kin ma je o mo nwa o ki wo na ma wa mi gbogbo yi tin ba de loni aje ni ko ma fi sari emi o advertab gafa loko mi koko nu wero ina re te ngbo nle ise wa fatahali abwa bala khairati fi kulli baladi amina ya allah
0: amina
1: ya mujiba dawat o ye jama mu loko kan ijeji bi asogunu
0: nitori pe ni ile ise bond fm 92.9 gbogbo ile ti o se yin lori ti o se yin
1: lanfani
0: ohun la ma mu wa iwe iroyin new telegraph ni mo ko nowo gola aro to ni bo se je pe minister fun eto eko ni orilede wa nigeria dr maruf alausa won ni baba na inu won kon dun siki laaro toni ni bi won se mu orin eyokan ohun na ni won fi emi ti o e ta kokko mu ni pe ohun eri e wi ohun eri e ro tinu bu seun e pe o se ba kan na bi baba na se ndele lo tun so pe wo gborowo be ri se wa be ri se wa e wo gborowo igboro ni e wo latari kini won ni minister fun eto eko yen dokita maruf alausa o ba tin so di mimo laaro toni pe bi e ba wo igboro bi e ba tun wo gbogbo nti are bola me tinubu ti won se adehun lasiko ti won pologo ito idibo ni odun 2023 won ni o ri pe o fe to egberun ogorun ogorun lona ogorun ohun na ni baba yi ti se gbogbo awon adehun ti baba na promise lasiko na ohun ni won ti se o won ni ida ogorun ohun na lo dabe ni pe won ti complete patapata lori awon nkan ti won promise lasiko ti won kede idibo ni odun 2023 won so di mimo pe orilede wa nigeria o ma nte siwaju pelu awon ohun atututun ohun ara oto eleyi so je pe sejoba re bola me tinubu ti won ti gbese labe eto ireti otun eleyi ti baba na ti won mu senu alausa ohun na ni won so eleyi mimo ni opin ose yi to koja yi ni ilu abuja o lasiko ti je pe won ba awon oniroyin fi oro jomi toru oro won so di mimo pe ijoba tinubu won ni bi a ba fi tegon ka mu tegon kuro bo ba si je pe tegon na ni oju odun ka fi tegon kun wi pe ki n soro ose oroselu nikan ohun na ni awon so won ni bi e ba rin gborowo e orisirisi ayipada eleyi to ti ba orilede wa nigeria won ni papa julo ni abale eto eko won ni gbogbo awon omo talika ti o le lo ilewe tele ohun na ni isejoba tinubu lo ma ti mu idunu ba latari pe won tun fun won ni eto eyawo eleyi to je pe won fi bi o se le hun kokere to ko si ele kankan lori e won ti fun won to si je pe opolopo awon eni oni won ti ri igba ti won si ti bere ilewe lo ni perewo bakan na ni won tun so di mimo pe opolopo awon ise ode ohun na lo je pe are bola amen lo nse ni orilede wa nigeria jake jadu e to si je pe gbogbo yi o ti mu irorun wa si orilede wa Nigeria o won so di mimo pe koda office igbakeje are won ni awon na se gudugudu meje pelu atileyin ajo UNICEF ipe lori eto eko oni won te siwaju ni gbogbo ona ni orilede Nigeria ni awon omo to je pe won fese gba titi won ni opolopo won oun na lo je pe won ti koku on titi o ti won ti da sile iwe pe eyin nu e kawe kore okele yin le ma pon won so di mimo pe awon mi to je ipe won ti wa ninu ebi ojeja fomeke won ni won ti tari iranwo owo si won won ka berebe laaro toni bi odo aso ipe koko lanka ejo wewe o ba wa lara mu
1: o ti gbo o ti lo be o ti lo be ninu wero leadership to jade lohuro toni iroyin wa to so mo pe aya bele o be ese ni o ohun ni oro en to je adari tutun nene fun ajo jambu lo lede Nigeria lo fi oro awon edun okan to wo bi egberun marun ototo lo ti sare yanju laarin ojo marun to gori alefa gege bi director jamb registrar gege bi ruin na ti se gbo o lowo ta wa yi awon complain ta mo si ehonu awon araalu to wo bi egberun marun ni adari na ojogbon segun aina lo de ti wa oju utu si laarin ojo marun pere to gori alefa o wa se ileri bi pe ohun se meye bo lapo ni won ni pe aka imoye ilana igbalode technology lo ma samulo re si inu ajo jamb ti ohun gbogbo yo si ma lo little akoroyin fun ajo jamb dokita fimbia benjamin lo fi sita fun awon niroyin lanu alana bi pe loju ese ti alagba ojogbon segun aina de si ajo jamb bi pe ajo Safaricom ta mo si board service compact with all Nigerians ohun ni won sare mu ese ko gbere ti won

0: ti gbe oko ayokele mi mo ti gba ipinle osun lo bi o se je pe eto idibo ti fun ti gomina o n kole kun gbogbogbon ni ipinle na ni opin ose yi ninu ninu iwe royin di ninu iwe royin new telegraph o ni won tin fi lede wi pe awon ajo to je pe won se ipologo idibo fun egbe oselu apc ni fun enikan to je pe ohun na dije fun ipo gomina ni ipinle na iyan asiwaju munirudin bola oyebamiji ti gbogbo eyan pe ni anbo won ni ni ana won ma tun gba okun mu okun bo se je pe awon lamilaka atawon omo egbe pdp ni ipinle ohun to je pe en to ti fi igba koje gomina ni ipinle osun ohun lo saaju iko na iyan prince olagusoye oyinlola gbogbo won won ma ti panupo ti won si so yi pe eni ti on je anbo yi ohun na ni gbogbo awon la won ba lo ohun la won odibo fun nigbati idibo ba ya nigbati o ba di ni opin ose to nbo eni gbon to ti tun fi enikan to ti tun fi igba kan je to ti igba kan je igba keji alaga gbogbogbo fun ile yoruba fun egbe oselu pdp alaji tajudin oladipo ati enikan to ti fi igba kan je akowe si ijoba ipinle ohun iyan alaji fatai akinbade atopolopo ogunlogo awon omo egbe oselu pdp gbogbo won ma ni won parapo ti won so ipe a nbo ohun na la won ba lo nigbati eto ijubade won so di mimo ipe oye banji funra re owo tun owo si oni inu ohun dun o ipe bibowo lu ti awon eni ti won tun bu owo lu didije ohun o tun fi han ipe ohun yo jawe olubori nigbati eto idibo baya ni ojo kedogun osu ti awa iyen opin ose ni ose yi nigbati won so loruko gbogbo awon lamilaka ninu egbe oselu pdp ni ipinle na oyinlola o se apojuwe bi awon sise atiyin fun oye banji gege bi ohun to je pe o ti di dodon latogun osu ti awa iyen opin ose ni ose yi nigbati won so loruko gbogbo awon lamilaka egbe oselu pdp ni ipinle na oyinlola o se apo bi awon sise atiyin fun oye banji gege bi ohun to je pe o ti di dodon latari pe ipinle osun awon gbodo ja agba o awon ajegudujera ki o le da feru ki o le da fomo ni ipinle baba na so ti fi igba koje gomina ni ipinle osun tun so di mimo pe awon olori ninu egbe oselu pdp atawon omo egbe awon owogbo won lawon tuyaya tuyaya o nigbati o ba di ojo sate lati dibo fun oye banji gege bi agbara awon lati ri pe awon ja ipinle osun gba lowo awon to je pe won ti je tan won je lowo ninu iwe iroyin ni telegraph lo wa laaro
1: boko nu iwe iroyin te siwaju nu iwe iroyin the nation to jade lo to ni bi agbara ojo ni royin ori o to nwo gbogbo awon egbe oselu alatako to wo won turutu e tele mi kapile ogun egbe oselu pdp ma ti tan won ti kora won pata won ti collapse won ti da po egbe oselu apc lati buwo lu senator adeola yayi ege bi gomina ni odun 2027 ta gbo so di mimo ni pe eni tere idi tere egbe oselu pdp loko kan lomo wo yo won ti yo tan yoyoyo won ti oselu apc o wi pe senator solomon adeola yayi la won yibo fun lati di gomina ni ipinle ogun royin ta gbo so ise gomina ise senator adeola yayi lati igba to ti wa geto to soju ogun west lo ya won lenu laarin igba to fu wa nbe won ni ilu iperu ati agbegbe re o ti ri idaba loke o awon o gboro wa so ibonu ni eto dibo to nbo lona dededede gbo so pe ekun eto dibo meteta to nbe nibe won egbe oselu pdp won ti collapse re won si ko gbogbo omo egbe da seyin fun adeola yayi ton si se ileri lati gbaruku ti ko ba senu rebo ipo gomina to nbo ni ipinle ogun west nile senator gogangan lati ri awon pdp top politician to awon agbagba lati ri oloye adesina adejobi apcda pdp ni lisa imeko be na ni commissioner teleri bere ayo mujida atubalogun ati former house of rep candidate teleri alagba latifu olorode ati pdp leader ni ipinle ogun otunba ogun ride adebisi ati be lo to fun mo loya ayinla ogunleye lati imeko gbogbo won ni senator adeola yayi lawon yo ko iboda fo be na ni honorable titus soji eweje ati be lo ni won so to fun ma abileko kemi adeyemi abileko iyabo akimbo ti oloye ope ifa samuel ati alagba elder fatosin tao gbogbo won to fun bon mo baba mi dele adeyanju gbogbo ni won so mo pe bi tawon ba eto dibo de bayi o tawon be oselu de bayi awon o so ibonu ye wa south local government oloye sumonu adele ati omo ba segun

0: Adewale to fun mo gba awon PDP president ni Yewa South won ti so mo wi pe Adeola Yayi nbe won dibo si o te ba de ilu Ado Odu Ota ko yo awon na sile Rega ni udada to je ti PDP leader lekun na omo ba Adewale Adeyanju ati be be lo Olalekan Wali Wali Akinde gbogbo ni won so mo pe se ise takutaku ti senator Adeola Olamide se ni oje kawon na won se pakiti mole lati daju pe odun eto dibo yi awon ko gbogbo e fun gomina ko le ba bo sori alefa gomina ipinle ogun ko yo ipo ki aloku government ko ya won na sile o nation le ti ri ka won ko re re re gege bi asa yin koko
1: koko n tesiwaju koko n tesiwaju la bond fm 92.9 iwe royin ni telegraph lo si wa lowo mi la route ni o ninu iwe royin yo na ni baba kan ti won ti fi igba kan je igba ke igbogeje alaga gbogbogbo fun egbe oselu pdp yen oloye olabode george mo baba na ma ti soro la route ni o tari bi o se je pe awon kan won dide ti won bu enu atelu bopo oruko won ni kadira oye yi kan baba na sele olabode oloye olabode sapo juwe baba na gege bi Desmond Tutu ti orile Nigeria ti o si n pe baba na ti o je okan gbogi ninu catholic ninu jo catholic ki baba na ki o ma weyin o ki o ma si da won lohun pa pa julo ohun ti baba labuja ti o so si won ati awon kan ti je pe awon na wa ni ipo agbara ni orile ede wa Nigeria ti won so si baba na lara baye pe oye onoye kan ipe ki baba na ki won ma foju weyin o lori oro gidi ma nso bi won se ma n gba teru tomo papa julo awon ti won wa ni isejoba bi won se ma n gba won ni imoran lati se daada won ni ki baba ma boju weyin o bi awon kan bi won se soro alufasa si won won ni start fun ilu Abuja iyan baba Labuja some week o na lo bu onu ate lo bu lu baba na o ipe baba o soro ele to je ipe ko mu ogboda ni bakan na ni won tun awon kan ti won wa ni ipo kankankanka ninu isejoba o bu enu ate lu baba na bi baba na bi o se ngba awon olodu ati awon ti won wa ni ipo ni orilede Nigeria bi o se ngba awon ni moran yi ki won te jeje ki won se jeje ki won si se botito ati bo se ye won so di mo ipe baba baba labu o soro si baba na ipe oro to nso eh ipe ko mu ti opolo dani rara ipo ko nsoro fun ijo catholic ni o ipe se gbogbo nkan to nsele ni orilede wa Nigeria ijo catholic lo ye ki baba yi ma soro fun sugbon tin pe baba yi pe gbogbo nkan ti won ba nso si ipe ko to ko ma boju weyin o ise re baba wa cardinal oye onoye kan bi o nse o na ni ki won ti siwaju le lori
2: abi o fun pa yajo
3: are o lo abiru kiti eni gbe eni mo go wa nbi oro mi ori ara re ni o mi mo
2: eni kan o se yin yin are ara lo nba yin da ke se yin ka gbo
3: igboro mo so mi isoro nfa mi so ori ge ran du mi ibade to wi igbarugo je temi ilogbo na kan se keji mo
2: are ara ni ogun te yan lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule egun kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o ora mustif capsule ata kebe kebe pada mustif capsule wa ni crystal crest pharmacy ipota gbogbo pharmacy boluke microsin pharmacy sango fremox pharmacy jet idumota mustif capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o ilora mustif capsule ke ma ata kebe kebe mustif capsule wa ni crystal crest pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke microsin pharmacy sango fremox pharmacy ata jet idumota romsi ikorodu gbogbo pharmacy ramgate ati juta pharmacy iseri roundabout set ni Tado Medical Nigeria Limited lo nse massive capsule jade lati ti ko sumo yin e pe 08103369434 bi aye pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
4: amọ pe fẹra yin owo wi sebi ni mo fẹra jẹ na owo wa buro ti o ni koke owo re ko nara ti man gbadun re
5: amọ pe
4: mo ti pe ifama fanda ko ya o owo ro ra bayi owo ro divon kings bo ye ko ra o ti owo wi sebi to poju owo ko fun eroja sara lori vitamin a owo wo ijo ti mo le yan layo fun mi ati idile mi
5: be ni o paro
4: ti re gun ba ti owo re imo pe wa gbadun
5: o nje aladun to ba fi ro na si
4: o to lo o se won re mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe owo wo sebi divon kings ni owo wo sebi to dara
5: o dara be ore mi
4: Dickens orun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo taja jake jado orile ede Nigeria
6: Life no dey stand for one place if person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now

0: lo carita di tente wole tesin te jade e le ri carita di ra ni gbogbo ko boss labata ati iboroko kojure e le pe number yi tabi to fi atejise 0909 552 6282 tabi 0911 552 6282 be ni keni ba bere owo lowo yi e fi ojo won so e si tun leko at labata-ng.com e je ka gbaruko ti ijoba ipile eko ka ro wa e ma fowo san wo mo o labata keeping Lagos moving.
1: Koko nu wero ti ajo nu wero yin di Guardian to jade lowuro toni ni ajo ti o je ti eso alaabo araru e si so di bimo bi pe ojo gun to le ojo kan bayi na to lohun awon eso araru e mu awon olufesun kankan to je pe ki won ma lo ni lowo gba kon ma ka awon awako duro gbowo ko be lowo won gbowo aito gbowo pa lowo won ni to ki agbigbe leki aja ni won gugu si won tin sise laabi na commission tori si ayika ilu ati alumoni omi alagba to kunbo wahab lu fi sero oro x and rule lana to so mo pe awon araru e won sise na lowo e ti won mo omo jandu ko omo gan fi na ti won da awon awako laamu popo won ni won ma da awon ni moto duro won si ma fi pa gba owo lowo won eni ogbo ti o fowo le bayi because fo gilasi oko re because jo tayo oko re ki won da laamu ni won ma nse ngbogbo o si fi esun iko awon araru e ni tin gbogbo wa ko to di pe won gbe igbese ati wa le mo oru ni won fi sise ohun gbogbo awon ti owo ko bayi o je ibe ni won wa bayi o agbegbe leki lowo pala nba awon ti se gidigada lo gbe iru na laaro to ni
2: koko nu wo royin te siwaju lati Bond FM 92.9 mo ti ro gbo iwe the nation laaro to ni bi ti en ti o ti o je minister fun eto fun abele yen belo matawale ti won tin kegbe o ti won si ti ma ti won lago ti won pe gbogbo awon oloselu awon ede alati leyin pe ki gbogbo won ki won parapo o ipe ti won tun je ka won se le kan si lati dibo lati gbe are Bola Ahmedu wole lele ikeje matawale nigba ti won so dokita Wal Abdullahi ni bi to kan eyi to wa ni ilu Kaduna won sapojuwe Tinubu ege movement e bi ajoko ti o se akopo gbogbo awon alatileyin Tinubu ake jade orilede wa Nigeria won ni igbese yi o ti dido gbogbo awon korapo lati ri pe nigba ti o ba di odun 2027 ninu eto idibo gbogbo ni orilede wa Nigeria ile are Bola Ahmed pe Tinubu jake jade orilede wa Nigeria won ni igbese yi o ti dido gbogbo awon korapo lati ri pe nigba ti o ba di odun 2027 ninu eto idibo gbogbo ni orilede wa Nigeria ipe are Bola Ahmed pelu ireti otun wi pe won tun wole lekan si o lati ri pe gbogbo ibi tun je pe won ti owo jerin won ti ba ipe won le pari e laarin odun merin mi ti won ba nlo won pe gbogbo awon egbe alatileyin awon egbe oselu ti won si so pe gbogbo yin o ejo iroko gbalaye o ki o le di odun 2027 ka won le gbe baba wole be matawale minister fun eto abo ni abele bi o se nso di mimo ninu iwe iroyin the nation laaro to mi
1: opo ni folohun to fun wa n taaro to ni
2: alhamdulillah
1: wade emi adisa abdul fatah gafar lo ko to do ti mi
2: adupe lowo lowo button ni wa tin ba wa te owo ti mu n woye oni fi gboku omo pilot omo ni moto lai gbagbe bi odun folohun so to je pe ohun na o ti wa n bi lati ale adun lagba olohun gbogbo ati se de bi ere ko ni baje awon omo iti wa ti won wa pelu wa aseyori ayo leyin na o se gege bi awon ti wa na lagbara olohun awon na o se aseyori ayo ni gbogbo bi ton ba wa Oluwa Ogun Aike loruko temi e ka rosa e ka roma e ka ro eyin ore lagbara Olorun gbogbo nkan ti ajoko ti gege bi okowo wa loni ati njojo gbogbo ani gbere itiju

0: Ago meji osan lo sese lu o si dabi eni po tin sise lataaro ise re o ti pari awon agbara re o gbe mu gbogbo oseju lo nwa ago o le tesiwaju pelu ise re be ni bo se ma re ni losan yen gbogbo won lo ni pe asiko ti agbara re o gbese mu ti iwuri o si mu ta jo bi eni pe ojo osare bo se ye awon nkan yo kan le yi gbogbo pada Viator energy drink nitori ti agbara re ba gbera soke afojusun re se dede Viator energy drink ipa ere pada wa pari ise lasiko awon irungba re wa si ise wa sise re loju ojo nitori na ti ka re osan yen ba fe da oduro ora re soke ti dinu re pelu Viator energy drink Viator energy drink ti dinu re
1: Sought After Project and Services Limited. Omo ilewe gan won mo oruko yen tori pe nigbati won le omo ilewe ti baba la lo tuple omo nle Sought After o gba baba nipase ati ni ile lori ije je mo pe olodun de se won je ko rorun fun baba yen pelu cement ati block ti alasa to danile che Sought After to fi ran lowo o pada ko ile ohun kekere won ko lo si adugo yen o ma won ko debe won wa ri ilewe alalubarika to fi omo si ru omo be se ko le gba je Sought After ti baba le gba be Sought After What do you want me? Learning. Wo igbalati e na lo de yi Sought After pelu ti won gbe wa yi the western garden owode ipinle ogun o mo pe nkan to da ni keyan kole so da e ma ga tori to ba ti ra le yen buga o ra para ja si baba e
2: o ra le ke ta aki gbogbo ara le oruko temi ni Moses Taiwo lati le se Sought After Project and Services Limited ele ta tu gbe wa le ni ara oto ni
1: eni suru sa ke to lo si western owode
2: bed
1: ile kon beta pe won do ni
2: men
1: awon mo pe mi Mr. Pilot e se o kini mo se won awon ni soju be o de sadura kilo sele sele ta fun omo ni abibo
2: rara ko ri be good land estate
1: good land
2: gbogbo awon eyan ta ta fun lati fun won nile patapata
1: eyan kokan ni be se joko le agbara ni okulu pelu wa e je ni keni ni
2: ah je ni keni atu wa ba won se gbogbo won na se corner piece nla nla o se kekeke nla nla so ri le won kari kini
1: iyan dati e mo
2: be dati e mo lori gun mere rin
1: o da agba mi sawo the western garden won ko ila dara o
2: be ni western garden e wa ni owode off owode ijuoko road ko jina si ami barak ni owode ko jina rara rara si ami barak to wa owode ko jina si owode international market ko jina si police college to wa owode se ri de ba de western garden ibi teyan ti de ko ile lesekese
1: wow
2: ba se ta good land estate phase 1 tan so fa won yan igboro ni igboro ni bibi ti e pe ile ti wa lotun to ti wa lo si ni ko se inu igboro pe won gba won yan lo ni bibi ta won ni ko le lati ma gbe baba lo wa
1: e bo ni ifokan ba le lori e tori e mo je je ma so be ni pe lori good land mo ri pe ti seto to ye ke se fa won mo ni le
2: ben
1: won da won yan laamu
2: ben
1: lori the western garden yi ejo se e to se be se lori good land
2: e se mo pe odun ni wa ki sa mo fun loko ninu ise ile ati pe die ninu so gbogbo eto ti e ki a se gbogbo eto yen lo ti wa ni le ba ta
1: alaja Moses Taiwo NDCU Sought After Project and Services Limited e sa e ma fi oro sabi an so edun ni le
2: 300,000 naira ni
1: ma kota
2: full plot ni 300,000 naira
1: ile western
2: garden ko ba se bere good land ni ta pe 300,000 ta won ko de ti to de ti ni ta wo pe a lo ni
1: 300,000
2: ni plot
1: da ya tin ba ti so mo ti gba le mi
2: e ti gba le yin
1: mo le ra la
2: ba ti so ko gba le laji na wa
1: baba se e ni won a ta fe so die die lo
2: awon to fe so die die afani wa fun won 350,000 naira ni
1: o ma le 50,000
2: be ni
1: ibi ti mo fun ko lo to ida ni nu
2: be ni
1: se won pe opolopo le se won ni so kankan wa da ke ni won ni o le so fun osu meta o le so osu merin won ni so pe ile o ma gori e
2: be ni
1: osu melo la ma mi so kini ra
2: osu meje ni ni 50,000
1: 50 be 50 be no su e mo wa ko wa won da jo 50 be no su su
2: be ni
1: dipo ko da jo 50 be no su ko se lale
2: ah anfani nla niyan
1: ile ta so yi pelu ajo to fe ko ni mo boye ri ko yato ile asi gan lori
2: ile to je pe ngba to ba ti bere sin san lo ti bere sin gbo lori lo
1: e so le ba mi pe number yin ke to wa so address at special
2: awon number te ma pe wa si 0912991961 0912991961 tabi 0901567750 0901567750
1: se ti se fi lole ni sir
2: a se se fe se fi lole
1: ojo la mu
2: august 15 la mu
1: ojo kedogun
2: august 15 2026
1: nlo office sir
2: office wa 45 egbeda idimu road monle bus stop legbe nepa office
1: 45 egbeda idimu road
2: egbeda idimu
1: legbe ponle ko te so e ko ti no si mi won sala sikore ti o si ba ni re arin yen lo wa baba tabama abe njo Saturday kila maashi.
2: Eh, ke kwe nomba yini. Awa nomba tatipe. Eh, ke sa reke.
1: O wa lori wasa. Yeah.
2: 091-299-99-1261. Tabi 090-1568-7750. 090-1568-7750. Afani Lanyo, the Western Garden. Eso kupo, how mariti?
3: Oro aje mare o, ore jadoshe.
4: Ẹkú dédé àsìkò yìí gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti mọ gbọ́ mi orúkọ mi làkàn owó tí gbogbo ayé ń pè ní bàbá gbóòrà olóòtú sanra tí iléeṣẹ́ wa wà ní nọmba 13 Akinwale Street off Tomosalako ọgbà bus stop ọgbà nìkẹjà nílùú Èkó ń bí ní iléeṣẹ́ wa àrùn sanra nìkan lèmi mójútó àti mú kódógún àti bẹ̀rẹ̀ kó dìjọgbọ̀n ká dúró ká mọ̀ lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká mọ̀ lè bẹ̀rẹ̀ gbádùn pajápajá ọwọ́ pajápajá ẹsẹ̀ tíbà tó fi bọ́lẹ́sẹ̀ ẹlòmíì kò ní. Elomi ama ri tage tage bi ẹni to fẹ subu tabi bi ọmọde to se nko yin tabi ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti su elomi di arugbo ose gangan tabi ko yi egbe ara kan kudele tabi ko rin die ko ma wa ibi ti lo fidile be ni arun sara yi le fa ayerorusun tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin ka akira go ara elomi ti e ti o mo pari tabi kegbe ara kan wuwo ori fifa abadi ni telomi tabese wu tete dide fun ya bayi ko mo bo wa si office wa ni number 13 Akinwale Street off Tomosalako ni ogba bus stop ogba tabi ke pe ni sori 08036392611 ti e ba de a fun yin ajegun be ni asayewo fun yin pelu ero ayewo balode ti o mo so bi tawon kan woni lugo si ni agu ara re opa mo si eyo laseju tabi ke yo yi mo jade dada ko mo se sere sere ati si awari lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun lori arun iseto oto ni iseto be ni oto ni ito sugar eyi te yi ti o ba je o dupe fun olorun isara ni olorun fi gbe omi ateje kaakiri agu ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eri ni eniyan ti o mo rukurukuru tabi ri bi oye tabi ko fa idakole fun omo okunrin se kan sun lo siga siga tabi ko ma le se rara tabi ki nkan ti e kere otito inu ati ododo ta fi se ise ni le se wa lo so wa di asiwaju ti won na ba dodo mi akanwo baba gbora olotu sara o dupe fun olorun tasi mi ni number 13 Akinwale Street off Tomosalako ogba bus stop ogba nikeja rilu okobi tabi ko ko ni sori 080-36-39-26-11 080-36-39-26-11 olorun ko ni fi arun de wa mole o a o ma reti ni o dabo
5: mo ki yin nibi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo mi ile ise alalubarika kan wa tin ba ni kole lati bere pepe titi dokun
6: won se fokan tan won ki ja ni tan mo anfani nla kan ni won mu wa fun wa o eje ajogbo ki loruko ile ise na e koko ba nko number ero ba ni soro ile na 070-88-37-0042 tabi 090-36-58-0411
5: bi elomi se nawo si site re to ko yo nise lawon to gbese ile e fun gbowo lowo re ti won si fi nko ti won o ti ra building materials ti sibe ise ile ti oku oloju kan iwo to ti rora re pin pe nje wo ti e le tuwojo lojo kan lati bere si ni kole debi to pari e elomi ti ra le ni isin o ti le lodun mewa ṣugbọn ti o gbe block gori eri bo ti wule omo foundation lasan nle elomi se sori ile ti e ti pa fipin lati bi opolopo odun seyin foundation gan ti je mole patapata nigba ti elomi ba sare titi ṣugbọn ti o sadara lati kole aimoye won ni won gbe ile won ta fi gbalẹ gbogbo wa la si mo bi oro ile gbigba se ri nilu eko ta wa yi lati bi opolopo odun ti wo tin sakoso ile ise re enu lasan lo fi npa iwo permanent site sugbon ti bukata atoro aji orile ede nigeria o ti eje ki nkan ojo rara
7: owo contractor telomi ko si ile oje orile ko titi do ni olone contractor ti so elomi di atm won ti gbowo lowo titi sugbon ti se ile re o yi pada oju kan na lo wa
5: bori o ba gbe ni nise ni gbe ni kalawore bo ba nlanfani lati mo gbo mi oku orire o ironu ojo pipe gbogbo ntin da o lokan ru ona abayo ti de o a black construction company ni kin so fun o pe ko lo fokan bale iwo lokan lati do nile lori iwo lokan lati di landlord iwo lokan lati dani ile ise ti e a black construction company je ile ise abani kon le irorun ti ki jani ikule akai moye ise lo ni ruru ti won ti se to je ari toka si ni ti butoro ipinle iko ati ka akakiri orile ide nigeria lapapo akai moye ilegbe ile ise ile itura ati be lo ti won ti se tenu ko tete bo le ko eye ti o dori kodo bi ada o si a black construction company o se foro seyin ninu awon ile ise abani kon le irorun jake jado ipinle iko ati orile ide nigeria lapapo whatsapp number won ni 0708837 0042 0708837 0042 tabi ke pe won sori 0903658 0411 0903658 0411 egbo mi dada ti eyin ba ti ni ile nibi gbogbo yowu ke ni si e pe won loni ke ba won soro e o so irufe ile te fe ko tabi bi eyin se fe ki ile ise eyin te fe ko ri leyin na e o jo duna dura lori oro owo perete iwo kokko gba lowo yin lati bere e o jo fenuko lori iye ti owo yin je leyin na e o so bi ida marun 5% ninu owo ise ile yin ti se o si bere ni perewu nigba te yin na ba ri bi se se sare si e o mo pe o koja be iyojo te ba jo fenuko si pe ise ile yin ma pari na ni won fi kokoro le ni le yin lowo won yato sawon ajale onile bo ti won leyin won ki sa lagbeda iberu olorun ni afi sise won ise won ki so ni wuruwuru bi tawon ara oke ohun kan beyin na ba ri ise won e ori wipe o koja be awon osise won kose mose agbekale ise won ni lana ti gbalode ni o amojuto dukia ise ile kiko tayaworan ile ise won ni building permit ni e wahala mo nile ni e o ni soro rara lori e bo ti wu ko mo eyin e kan ba won soro irorun lo bade ile kiko ti dirorun pelu Ablack Construction Company plot 12 Alu Judge Road, Lekki Peninsula, Nipinle Eko ni won wa 0708837 0042 0708837 0042 ni ke fi ba won soro lori WhatsApp e ma pe won sori 0903658 0411 0903658 0411 bakan na le tun le kan si won lori social media platform gbogbo A Black Construction Company ile ise alalubarika to se fokantan to ba je ti ka ba ni kon le irorun
8: Atamanka, yeah, go to Yala. Atamanka, what did they do to Yala?

0: di ti paro oruko
1: be ni o la Faj Africa PLC ti poruko da di HBM Nigeria PLC oruko ti yi pada sugbon ojulowo cement ta npe si o yi pada cement ti oju owo to se igbarale atawon owo ele ile kiko ta fi ko afara mainland geta gbogbo ile ibi ma sofin agba afara Niger kini ati ekeji ile gogoro koko asun badan gogon national theater atawon ile nla mi ka kiri Nigeria latodun 1960 HBM Nigeria PLC ta mo si la Faj Africa PLC tele o koja ile kiko.

0: ku ya le chao
1: royin ale ta lo de se ti gbo yin lati le ise bond fm 92.9 ikeja ni pinle eko siwaju latenu abdul fatah ya abdul gafar alailu oba ilu eko ba ilu ana re mu akiolu ti ke si ijoba leleka ajika lati ma se fi oro awon loba loba tafala ki won pese ohun to to atun to ye fun awon loba loba atawon oloye loju na ti je ki won se ojuse won fun ileto ati ilu ti won dari re oba akiolu pepe yi lati gadu goran ipinle eko ibi ti won di se akanse adura fun isami odun 23 ti won lo lori ite baba won alailu aso di mimo bi pe ajo loba loba won ni pari biribi ti won ko lati je ki alaafia kojoba laarin ilu be ni won seto lati je ki ilu ma tuba ko ma tuse idire ye ti gbogbo awon to nbele ka ti ijoba sugbodo mu ti won ro ninu eto ofin ti won ma gbejade ati wi pe ilakaka awon loba loba o foju won ninu isejoba re Bola Ahmed Tinubu ati tesiwaju gomina ipinle Eko ohun isejoba re o fa awon ti oro na kan leti lati woroko fi sada gbaruku ti awon loba loba ki won le ba se ojuse won alailu akisi awon baale baale ilu atawon loba loba lati se gaya si awon iwa buruku ito le tapo si aso ala won bi ka ma jagungbale ka ma gbese le ohun ti o ye ki won gbese le eleyi to le darugudu le laarin ilu won ro won lati fi oye agba ti ogbon onutuko ilu ti kaluku ndari o ewe en to je olori osise ni ipinle Eko ogbeni bode aguru o se apejuwe oba ilu Eko gege bi baba fun gbogbo eniyan ti won o fi ti won o yowo enikeni kuro ninu eto isejoba won ti won si gbadura fun isokan ohun dabasoke ipinle Eko be ni alagba Fola Tinubu won kan sara o si kabiyesi olowo Eko fun ipa ti won ko gege bi amoran lori oran ti won fi ran awon adari ilu ti won fi ran won lowo be ni won gbadura pe ki alaafia to peye ko ma je ti oba ilu Eko eleyi ti won ti fi igba kan je oga olopa ti won si kopa to joju ninu idabasoke ipinle Eko to lede wa Nigeria ewe ijoba apapo ti se ifilole igbimo kan ti o ma daabobo ise akanse Coastal Highway eyi ti won pe won ni Coastal Highway Guide eleyi ti won o mojuto bi ise akanse marose Eko lo silu Calabar bo ti se lo lowo lowo minister fun ise ode senator David Ubayi lo gbe igbimo naa kale ti won se ogoji officer eleyi ti won yo ma mojuto bi ise ohun ti se ma lo ti won si daabobo gbogbo dukiya to nbe loju na na en to je alamojuto fun eto royin si gomina ipinle Eko ogbeni Jubril Gawat lo fi soro eran ayelujara bi pe bi ise ohun ba pari tan yo lo lati ilu Eko lo si Cross River ipinle Ogun ipinle Ondo ipinle Delta ipinle Bayelsa River ati Akwa Ibom ni ise ohun yo de latowo ijoba apapo won ro awon ale loro lati daju pe won bo fun ofin idaabobo oju ona hun lakoto to royale ta oni ju bayi lago meji la osan ni japari fun royin apapo titi igba na e ma yase o
2: idi mare lojiri ewa fakuko
3: oba oke lojiri ewa fakuko o

mi ro pe won se nko won mo lawon lewe pe aiku aje isegun ojoru ojobo eti aba meta awon maye odi ni won le ko gbogbo yen mo twinkle twinkle little star won to de nko won se nu amo bi igba ba yi pada ti e waye lujara tabi ka pe AI tabi ka pe ICT tabi ka pe computer tabi kini ka ti e pe Jensen gbogbo e ka pe wa yi aye pada si nkan mi kini kan ni mo mo pe ko yi pada agu ara wa ko yi pada owo lowo ma je eti leti o ma je oju o le pe meji leyin meji yen ko se extra oju mi kankan ko mo wa sakiyesi re lati jo ti oyinbo tin da ogbon ise bo toro won le sapa onike won le se ti onike ko la oyinbo le se ori onimu feselu won le se se onike amọ won le se ese ti olohun fun emi ati e oyin bo le lawon sopolo o amọ won le ri opolo olohun oba to lo oba fi jin ki emi ati e lati nu oyun iya wa wa o lo se da to de ndagba soke oyin bo ori se oyin bo le se run lo to amọ won le darun ori to olohun oba fun wa to nwu tori irun oyinbo ni wu laye lo tumo si pe gbogbo nkan ti olohun oba fun wa oto ni e wa gbo mi o ibi ti mo lo gan re ori un temi ati e wa nile ni be lati nu ori wa wa seye atari wa eyin oju wa mejeje imu wa ati mu wa eyin wa gbogbo enu wa eti wa gbogbo ri wa lapapo wa si aya wa okun aya wa eyin wa owo wa ikun wa idodo wa idodo e gboro ma jari bi nkan ba daru ala de bagu ara wo gwa mo pin ni rade o ma jari ni ra o eni ri ra ba lo mo riri alafia o eni erira ba ohun lo mo riri itura oloyinbo wo enira titi won oloyinbo fun e mo oloyinbo to fun nira ni agony pains olohun ni je ka koju e o ni ra agony o ni ni pain o tumi ninu oni sami olohun ma jari ati pain ati agony olohun ma jari kokan nu gbogbo e tori inira o da olohun ma jari inira itura ni ipin gbogbo wa itura yẹn la wa tún wá gbé dé lórí ètò wa ètò yín ìlera Èkó lónìí tí ọlọ́lá jùlọ gómìnà Babájídé Olúṣọlá Sanwó-Olu tí wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀ pé ẹ lọ polongo ìtura fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó.

0: 0927-77-7029. Another number ni 0916977-1641. WhatsApp number so pe ni pe we ko ma si chat e ma send message ni 0704535-8275. The other WhatsApp number ni 0704616005.
1: Lera e ko ti dise to bo lagbe Olorun Ade Oluwa ni Folarin Okale lo ko temi o da bo sa o da bo ma ise o.

0: on let it boy ugba nti wa lagege gfood ni ke bere fun ayika ayida re gfood ni ke bere fun o tori pe oso nje te fe ti won ni pese fun yin gfood nigeria limited ile ise to fin lokan bale de ni e je lo ise bs media le kan si ki mu ti won tun ni fun wa nbe ka tu je ka gbo e ma gbagbe bs media yi won ti wa pelu wa tipe ile ise to duro to fin lokan bale de la won na ye ja se bayi ja se bayi
1: ohun elo tutun kan ti wa fun sisi awon je aladun se lo to be ni the secret chicken flavor new ti won se pelu awon ironja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la be ni the secret chicken flavor ta fa gbara manda sonje mu ti gba ti tasty chicken flavor lesse kese to ba je be aja fara o sare lo ra the secret chicken flavor ti e loni lati ma je gba na nje aje ponu la Chicken flavor. Chicken flavor.

0: sa syrup ati di se fun awon ikoko ati awon mowewe bi won se ndaga o ni awon vitamin ko se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac fun telu afabite je oja afabchem limited ti won se panda paracetamol
1: ah mo ni royin ayo gogo ni para ni lero

leta o eyan lolufe wa a ki yin se dada le wa se dada laji a ko aje ide teni ati bose ru kaluku ti bose nu se re bayi afawon to ba wa ni se osa bi sa le loku ko lohun ba laanu ko saanu gbogbo wa alubarika to po ko lohun ba laanu ko fi si ori ise enikokan wa a ki pe kaabo sori eto wa eto yin ise ori na me lati bond fm 92.9 pelu omo yin aburo yin ololufe yin Abdulgani yo akan kesebu tu baba la no worldwide emi na mo kin pe e ku dede asiko yo abanu olohun pade o ose yi ose owo ose omo ose dunu ose orire la se lo se pelu ogun olohun joba je ti wa e ka bo sori eto wa se ore na mi to lori iwe iroyin yo ba to jade la aro yi won yo sele o sultan ilu sokoto so lori ere ti yo di are nigeria o se kilo nla o se lu bere won fe ran ati ku lewon o ona ti won fe fi ran ri o ta o won ni ka won hotel mu ye gbe oluwu esun ti won fi kaka bi esire o o doju e o idibo gomina osun daija sile ninu ebi tinubu eyin adeleke ni won ni tinubu ati se yiwa o sugbon oye banji lo ati oye tola ati oluremi won tele besini ka bi esi o eyi la siri idi ti oni fi fun sunday igbowo 100 million naira ni igbowo ba se ikede nla asiri nla makinde fayemi igbese lati le tinubu atawon alagbara bere o eyi lohun ti won fenu ko si lodo obasanjo afa asule egban woli agba aderin posonu o tu asiri re sita o olojoko le ogun baba awon nkan se o won ni won pa tope osoba oni theater ni awon osere theater tin tu asiri bayi orugbogbo won ti gbe ori yomi amsati lo sile ejo o esun ti won fi kan re yepa omo iya meta ku sile babalawo eyi ni bo se sele o pari o awon ara ilu saki dide ogun si makinde won lo fe ri ibinu alale ilu saki ninu iwe iroyin yoruba toto ohun ni mo ti mu yen wa fun yin won ni wahala ere asalatu olorin islam ko ni nisosi dara o awon muslimi kan won ti fe pe won fe pe pa o o wa ninu iwe iroyin yoruba toto ninu iwe iroyin gbelegbo eyi lawon ohun to sele ni bi ayeye odun osogbo ati leyin ku tope osoba afesona re tu asiri nla nitori ibo gomina losun eyan 18 padanu emi won lojiji tinubu se pade pelu awon agba egbe apc won yibo mo awon ara ilu nilesa lawon olopa ba ti commissioner male kola oyewo agba osere theater wo ka le lo o pari won lu alaga tele pa ni ipinle ogun o alaga tele o ni o wa ninu iwe iroyin gbelegbo owo mi ni mo fi n gbebi fun awon alaboyun to ba fe bi mo lakata awon ajinigbe obirin ti won ni ori aya to ri idolagba ni ipinle Kwara ohun lo so le jade akin le kan si pe eku kale o

0: lẹjọ o da ti mo ni ko lo ra fun mi wada
1: o na ni mo ko da sile te wo ye o da sa lo da nje
0: o da wo lele iru adawo lo lo ra wa fun mi eh iru adawo re Precious paint ni mo ran o kini mo pe precious paint o ni mo ni ko ra wa fun mi kia o ti da pada
1: eye you want ma bi call lo bayi precious paint
2: Ta ba n soro nipa ojulowo oda nile yi Precious Paint Nigeria Limited la n so nipa e ninu oju orun kan ti gbigba e wa to sumare o kan ti we Precious Paint ni gbugbu awon painters yan layo nitori pe isiborobo lara ile odun se nguri odun ile te ba fi kun yo to ma rewa si ni oniruru oda ni won se jade bi Tesco Emotion Marble Throne Satin ati be be lo daddy ati mommy ke to ko lo sinu ile yiyen Precious Paint ni ke lo tori pe owo o ganilara ojulowo oda si tun ni pelu ninu gbugbu oda Precious paint, la

0: Gombe, satin, gombe. Chati kan si Precious Paint. Oju lo lo Mario.
1: Precious Paint Nigeria Limited. Telephone 080-8252-8573 or 070-4060-2423.
2: Akudede asiko yi emi ti mo nsoro ni Alhaji Mukaila Aziz Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Naturalist Care ti olu ile ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amodu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State oko niyan o olu ile ise wa keji iyan eka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi Lagos to momu iroyin ayokan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pi plus ati dagboru dagboru eleyi ti o nsise fun isan ara o ma nje ki isan ara ko na daada o ma nje ki isan ara ko ri bi sise bo se fe o de ma nwulo fun awo olomokunrin pupo ni odo ayawa bakana pi plus tari yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu runmi inu mi ndaru mi ori gbon sa se daada ope eyin o nromi mi o le se daada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise ni inu mi mama kun inu mi mama kun gbogbo wa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunrin ati lobirin gbogbo awa ta kin ri nkan ye la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pi plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru tari yen ati pi plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pi plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankankan lo ma kuro nbe awon lomokunrin ba ba lo pi plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atubi isan ara wa a bere si ni ma dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbebe bi a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankankan ba n sise ise wa ma lo dede bi a nlo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada baba nlo dagboru ati pi plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yam yam dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pi plus ati dagboru mejeji amarugbo takebe kebe ohun ni won beyan ba nlo eyan takebe kebe ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni ohun te ijoba ninu gbogbo awa ti aba wa nfe ka jo se owo papo eyin alagbata ti eje alagbata nla nla e wa si olu ile ise wa ni 3 Subirat Atunika Amodu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi be ba ti debe e ri koni keti keti ati kini ati keji tabi ke pe sori number 080 30 40 35 21 lekan si 080 30 40 35 21 Ajin Dara ma je fun gbogbo wa.

Iroyin apapo lo nlo lowo ni le ise Radio 1 le ise Bond FM 92.9 Are Bola Ahmed Tinubu won fi die mule pe lore kore la won ma se ayewo si gbogbo awon bi to ye ki atunse o wa be ni eni to je minister fun ise ode lorilede Nigeria la won na fi kun oro won wi pe awon oni tete lati je ki awon akanse ise yi ko ma tesi waju ni gbogbo igba be ki gbogbo ara ilu na ki won so wopo pelu ijoba lati ma moju to won tori wi pe atunse ti ijoba ba se silu fun ara ilu ni kabiyesi alayeluwa oba Ridwan Aremu Akiolu oba of Lagos ni won tin fi enuko ti won sin pe ijoba apapo orilede Nigeria lati se atileyin to gbopon fun awon oba alade tori wipe lawujo awon oba ohun na ni ati yo ijoba be ki ori ko ma pada wa di iru ninu oro won won ni awon oba alade awon ohun ileke na ni won sumo awon araalu tohun ti awon oloye ki won le se ise won botito ati botiye ni aarin ilu kabiyesi oba Akiolu ti won pe ipe yi laafin won iga idugoran nipinle Eko ni won tin soro yi nibi ti won tin sami ayeye odun keta le logun ti won ti gori apere awon baba nla won won pe ijoba apapo lati ri wipe won se atileyin fun awon awon oba alaye gbogbo ni orilede Nigeria ati ni gbogbo ile Yoruba ki gbogbo nkan o le ma se bo se ye ki o se lo won gbadura lati bi se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu ati gomina Babajide Sanwo-Olu ati awon ti won tun wa leyin ti gomina Babajide Sanwo-Olu ti won ba kuro ni ipo ohun wi pe Eledumare ko ni fi gbogbo won sile oba Akiolu wa ro gbogbo awon oba alade na lati ri wi pe won ni iberu Olorun lokan won ki won ma se ohun ti ko ye ki won se to le tabuku ba won tabi tabuku ba ori ade eni to soro ni bi eto ohun na ni olori awon osise nipinle Eko iyen ogbeni Bode Agoro to si se apejuwe kabiyesi oba Ridwan Akiolu gege bi eni to ni fe ilu lokan ti won o mo ti ara won nikan ti won fi aye gba alaafia ti won si nfe ki ohun gbogbo ko ma lo ni melo melo ewe ogbeni Fola Tinubu ti awon na soro nibi ti baba tin se ayeye odun keta le logun ti won ti wa nipo oba nipinle Eko na ni won gbadura wipe koko bayi nlara ota le ati wipe itagbagba laaji ba ewe ajile tege pe ki kabiyesi o pe lase laye awon baba nla won be ni won to te siwaju wipe oba Akiolu osise olopa ni won je fun orilede Nigeria ti won o si kere ninu ise ohun wi wa lo ni leni ogun odun lori apere o je nkan odunu minister teleri ni fun eka eto idajo ogbeni Kazim Adeniji ati awon lekan lekan ti won wa nbe na ni won ba kabiyesi yo fun ayeye odun ketale logun ti won ti wa lori apere awon olugbe ipinle Osun ni won ti so fun wipe ki won lo fi okan bale tori wipe eto idibo yo waye yo si lo ni rowo rose nipinle Osun awon ajo to nje ti Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC ni won ti dari awon osise won ti won le ni egberun mewa lati lo se imojuto eto abo jake jado ipinle Osun Ibu ati oro ipinle ohun won so oro na nigbati Babawale Afolabi to je olupolongo fun ajo NSCDC to soro yi oni oni igangan ti se ojo aje ojo kewa na ni didari awon eso ohun lo si ibi ti onikaluku won yo do si latari ti eto abo eyi to nbo ni ipinle Osun won wa so oro na wi pe awon eso ti won yan ni won mu lawon ipinle orisirisi ninu orilede Nigeria awon ipinle bi ipinle Ogun Oyo ipinle Ondo Ekiti ipinle Eko Kwara Edo Kogi ipinle Delta ati olu ile wa ilu Abuja
ti won si ni ki gbogbo awon olugbe oludibo eso alaabo gbogbo ati awon ti won je ti eleto edibo ki won lo fi okan bale tori wipe digbi bayi ohun la won wa lati ri wipe eto abo o lo ni rowo rose awon omogun orilede Nigeria ni won ni ago ni o dadi yegbeyin pelu bi won se ngbiyanju kolu awon omogun iswap ti won da orilede Nigeria laamu papa ni igun kan nipinle Borno won soro yi nigba ti won ni awon se ikolu si won mesan ninu awon ti won je olori won na ni won fi ara pa ti awon kan si gba orun alakeji lo ninu oro oludari leka ifi oro lede e komodo ehime ejodame won fi kun oro won won ni awon ma se ise takuntakun ki gbogbo mo orilede Nigeria ko ma fi adura se atileyin fun awon tori wipe bo ti le hun ki won po to won ni soso bayi ni lawon obori gbogbo won eka ajo to se imojuto ati idaabobo Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC won ti gba esun ti won ni o le di egberun 15 lati odo awon onibara si awon ti won je

0: e kaabo pada iroyin apapo nte siwaju won ti so fun awon olugbe ni agbegbe sasa ni ipinle eko nibi ti won tin pe gbogbo awon alenu loro kabiyesi oba nosiru babatunde ogunrombi ti won ti pe awon agbalagba awon alenu loro wipe alafia lagba ife ati isokan ohun lo si dara ninu ohun gbogbo ti eda ba nse oro alafia yi ni kabiyesi oni sasa ati ilu sasa ni won fi ranse si gbogbo awon oba lade patapata lati ri wipe won wa ni aye omoluwabi nibi ti won tin se ayeye alekun ojo ori na ni won tin so oro yi ti won so wipe baba ti wa nse baba ti ndagba kari wipe ayagu fun opopolopo awon kan ni jije ajeju ati nkan mumu to ba poju won soro yi wipe fun alafia ara wa lati le pe pelu awon iru omo atawon omomo na ni eleyi se gbodo waye lodo oni kaluku ki amaje ajeju kasi ma gbadura to peye fun ra wa ati fun awon agbalagba ti won ba nbe nitosi wa ki alafia torinle ati ife ko le ma joba si laarin wa awon ti won ki se omo orilede Nigeria Chinese Authority won ni won ti bere si ni ko egbelemuku awon eyan wipe ki onikaluku ki o wa ma doriko ona le won latari isele kan eyi ti won ni o sele to si je wipe oko ofurufu to ko awon ero to nlo bi egberun kan ni won so wipe won o ni lefo latari isele to sele ninu ilu ohun bo tile je wipe won fe ki awon eyan ko kuro ni apa kan lo si apa abomi ijoba orile ede ohun so wipe ninu oro won ki awon eyan ki won wa ni oju lala kan fi nsori titi di igba ti won fi ri won ko kuro nibi ti gbogbo won wa ti won si wa labe abo to peye iroyin apapo koni ju bayi lo amo ko to di wipe amun wa si idaniduro egbo awon koko to wa ninu e le kan si amun wa se ti gbo yin wipe ijoba apapo orilede Nigeria won ti si ojuna Kalaba Coastal Highway pelu awon eso alabo ti won fi si ojuna ohun lati ma so ibe to san toru be na ni are apapo orilede Nigeria ti kede wipe awon afara kan nipinle Eko yo gba atunse ki lilo bibo ko le ni ifokanbale fun awon eniyan kabiyesi oba ti ilu Eko oba Rilwan Akiolu ni won ti ke si ijoba apapo lati ri wipe awon oba alaye won wa ni ipo eleyi to to to ye lati le se atileyin fun ilu ati ijoba abore ninu akojopo iroyin Wydad Fagbo Lolootu Adetohun Oluwole loruko mi ti mo tu ka se ti gbo yin lede abinibi titi digba ta tun ma pade eje akojumose wa
1: edumare lodiri ewa.

0: Bond FM 92.9. Nezie. Onye nwa anyị meriri ike ọnwụ. Mmeri a ka anyị ga-eji wee na-aga. N'ebe ọbụla ịpụlụ nke taa, mmeri. N'ọnwa Ọgọst a, ọ ga-abụkwanụ mmeri. Ihe ọma ọbụla anyị tinyere aka ime maọbụ nke ọma anyị na-echekwube ya bịala anyị bịalụ mmadụ ibe anyị. Ọ ga-abịa n'aha Jizọs. Ihe niile ga-abụ mmeri. Ma ọnwụnwa niile ga-abụkwa mmeri. Ọ ka wụ n'oge Oyorima na ọbụna kịta ke na-amalite isonyere anyị Oyorima ma bịara gị na Bond FM 92.9.
1: Bond FM igirigi ndụ.

obi ụtọ ka m ji anabata gị n'oge ihe omume ilu Igbo nke taa. Ọ bụ oge anyị ji ewepụtara gị naanị otu ilu, nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ, gwa gị ọnọdụ ị ga-anọ tụọ ya, nakwa ilu ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya. Na nke taa, ilu anyị nwere bụ: ụkwụ a gbara awọ bụ ije ka e mere ka ọ dịrị ya mfe. Ụkwụ a gbara awọ bụ ije ka e mere ka ọ dịrị ya mfe. N'inye ya nkọwa elu elu, awọ bụ anụmanụ na-afụ onwe ya afụ ma na-awụ awụ. Ọ bụrụ na ị were ya tụọ n'ala, ọ ga-afụ onwe ya ma jiri nwayọọ wụ gị ebe ọ chọrọ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ ụkwụ ka ị gbara ya,

0: emara na ihe imere bụ inyere ya aka mee ka ije ya gara ya ngwa ngwa. Na nkọwa dị omimi, mgbe ụfọdụ oge ị chere niile emegbu mmadụ emegbu na ndụ, ị gaghị ama na ọ bụ ụzọ ezi ọdịnihu ka ị na-akwara ya. Ọ bụ ilu e nwere ike iji enye mmadụ agbamume na ọ bụladị mmegbu ọ na-agabiga taa nwere ike iduba ya n'ọnọdụ kacha mma echi. Ilu e nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ: ụgbala ka e tere unyi n'ahụ, ọcha ọcha karịa ka ọ chaburu. Ebe a ka anyị ga-ejedebe n'ilu Igbo nke izu a, sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ maka ọgbara ọhụrụ ilu Igbo. Abụ m Nnamdi Ezokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ.
1: Hapụ ya na 92.9.

0: Good FM 92.9 oi hi no nia we na chi megini iwetara gi okunta dire no bosi nke tata ejikwa mnaka na ta zuru go ofuma yizu kwara to ofuma na ebe obu na ino na ina enweta onwe gi etu ai se enweta kwa onwe anyi no bosi nke tata ezinne nduka hoya na anabata gi no okunta dire nke ta to enye go kwa ma onodo mana munia ka ga emeta gi ma no bosi nke ta olile anya inwere na etu obu na isi we tachate ya no bosi nke ta na o ga enyekwa gi obi anuri zuru megini megi nweta onwe gi ofuma ofuma ebe ino ina azu ahia o ina aru oru oyibo nke oso kwaria ka o buru isonyere n'ime ya no bosi nke tata ka o gaziere gi ofuma inu to ika choro ikpa afa gi icho ha ikpozi afa gi ya egwu na atu gi na ikpa afa gi icha na mmasi gi na mji gi n'oru ta eji hob gi n'oru maka ikwanyere onwe gi ugwu ta ya kpo afa gi ozo to ka ma na iso kwa
1: mbere ba onye ga enti aha mbu to be chukwu onye ka chi
0: obi onu ya onu aka na ga aka maka imara ma eji hob gi n'oru nke ta nsoba e o ola ebe obu na ola no agi nwa aka enu ai na echeta gi ofuma ofuma maka na okwu ntabiri ezuho oke ma ọ bụ na iso ha n'ime ya mana nsogbu adịghị amakwa m n'ofu mbọsị ị ga-abịakwa soro anyị tabie ire ka ọ dịziri aka na-eme ndị ọzọ richakwuru mbọmbọ n'ụbọsị nke taa mana ama m na ọnya m ga-amagbute ha n'ofu n'ofu ha na-abịa ha bịa na-ata ọnya ume adịghị tabiire ọ ka ha na-esi eme ya ha ruo ha chọọ ofu ebe jee gwunye ka e wee hapụ ịma na ọ nwere ka o si wee dị ngwa ka ị gbapụ ya ọsọ nke taa too agba ume amapụra gị ndị nwetachara dịtụ mfe ịnụ ka o doo anya na oye kwetụ gị wee taa maka ọ bụ na nweta ndị nwere ka ọ dị ọ dịka ya sị na m na-achọ irugbu gị arugbu mgbe ị na-aghọta ya ka ibido ịmara nnọọ nke ị chọkwara iji bido ibido ka m nwere nke ọbụla pịa akwa m pịacha akwa m ọfọkwa obere ka ọ gbado too ngwa tabiritu
1: pịa akwa m pịacha akwa m tinye akwa m pịa akwa m pịacha akwa m tinye akwa m
0: pịacha akpa akwa m
1: pịa akwa m pịacha akpa akwa m tinye akwa m pịa akwa m pịacha akpa akwa m tinye akwa m pịa akwa m pịacha akpa akwa m tinye akwa m pịa akwa m pịacha akpa akwa m tinye akwa
0: m too ọgị dị ihe niile a ọgụnụ efu gị agwa gị na achọ m imeta gị mmata maka na ịwa ha anya nke a ya egosi gị na ị

yiwere ya site n'izipụ ndị nchekwa 40 n'okporo ụzọ ahụ ka ọ dị ugbu a. Ọ bụ ozi sitere n'aka onye enyemaka pụrụ iche nye aka na Chi State Lagos n'ihe gbasara usoro mgbasa ozi ọhụrụ a mara ka New Media bụ Maazị Jibril Gawat ka nke a siri pụta ihe. Okporo ụzọ Lagos Calabar Coastal Highway nke gbakọrọ dị 750 km ma bụrụ nke ga-agafe na steeti Ogun, steeti Ondo, steeti Delta, steeti Bayelsa, steeti Rivers nakwa steeti Akwa Ibom tupu o ruo Calabar, bụ nke ga-ejikọ steeti Lagos na steeti Cross River. Na Mburi ka Sinetọ Umahi nkwararịrị ka esi ezuru akọrọngwa ndị e ji arụ ọrụ n'okporo ụzọ ahụ nakwa ka ndị mmadụ si edochisi ihe na mpaghara ụfọdụ na okporo ụzọ ahụ, mgbe ọ na-agwa onye Controller of Works na steeti Lagos okwu ka ọ gbaa mbọ hụ na ndị ọkada, ndị keke, ndị ahịa mbugharị na ndị ọzọ iwu akwadoghị abanyeghị n'okporo ụzọ ahụ, ka Sinetọ Umahi gwara ndị ọrụ nchekwa Civil Defense ka ha gbaa mbọ kekwuo aji n'ume n'ichekwa akọrọngwa gọọmenti etiti hiwere maka ọdịmma ụmụala Naịjirịa. Ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC enyela ntụziaka ka ezipụ ndị ọrụ nchekwa Civil Defense 210,000 na steeti Osun dịka ntụliaka ọkwa aka na Chi State na nnakpudewe nso na steeti ahụ. Onye ji ọkwa National Public Relations Officer nke ụlọ ọrụ ahụ, nke ụlọ ọrụ Civil Defense, Babawale Afolabi, mere ka amata na nke ahụ ga-amalite taa bụ Mọnde. Dịka o kwuru, ndị ọrụ ha site na steeti Oyo, Ondo, Ekiti, Ogun, Lagos, Kwara, Edo, Kogi, Delta nakwa isi obodo ala anyị bụ Abuja ga-eziga opekata mpe 1,000 mmadụ iji nyere ndị otu ha na steeti Osun aka nakwa ndị ọrụ nchekwa ọzọ maka ntuliaka ọkwa aka na Chi State. A gwara ọha obodo steeti Osun ka ha na-agba mbọ agba ama mgbe ọbụla ha hụrụ ihe yiri eke na nkwụ n'egbughị oge. Ndị agha elu ala Naịjirịa emeela ka amata na mwakpo ikpeazụ ha mere na steeti Borno gburu ndị agha isi ekwu ọnwụ Islamic State West Africa Province ISWAP 9, tinyere onye isi ha. Ozi sitere n'aka onye Director of Public Relations and Information Nigeria Air Force Headquarters Air Commodore Ehimen Ejodeme mere ka amata na ha mere mwakpo ahụ site na nnyocha miri emi ha na-eme kamgbe ọtụtụ oge ugbu a. O kwuru na ụfọdụ n'ime ndị a egburu so na ndị kpara mkpamkpa ahụ nwuru ewu na mpaghara Bitter Vantage nke dị na mpaghara Bitter Vantage nke dị na okpuru ọchịchị Gwoza na steeti Borno. Ndị agha elu Nigeria Air Force wee kwuo na ha agaghị ala azụ n'ichekwa ndị ala Naịjirịa, ọkachasị megide mkpamkpa ndị agha isi ekwu ọnwụ. Akụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Onye isi ala Bola Tinubu amalitela ọrụ nrụzi nakwa Eko Bridge, Marine Bridge nakwa ebe ide mmiri metụtara n'okporo ụzọ Lagos Calabar Coastal Highway. A malitere ọrụ a n'oge ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu gbasara okporo ụzọ Lagos Calabar Coastal Highway. Ọ bụ aka na Chi State Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu nọchitere anya onye isi ala n'ọgbakọ ahụ. O kwuru na nke a gosiri njikere ọchịchị dị ugbu a dị n'ọrụ mmepe obodo nakwa ọdịmma ụmụafọ ala Naịjirịa. Maazị Babajide Sanwo-Olu mere ka amata na onye isi ala Bola Tinubu ziri ozi ka o zie ọha obodo steeti Lagos nakwa ndị Naịjirịa na ya dị njikere iweta ezi mmepe obodo. Onye isi ala kwere nkwa ịga n'ihu ịkwalite nchekwa ndụ na akụnụba ụmụafọ Naịjirịa. N'ikpeazụ,
Ụlọ ọrụ Lagos State Zonal Office of the Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC etinyela ọnụ na mkpesa karịrị 15,000 sitere n'aka ọha obodo. Onye zonal coordinator nke otu ahụ, Dr. Olubunmi Oti, mere ka amata nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ na kparịta ụka na Lagos. Dr. Oti kwuru na mkpesa ndị ahụ sitere n'ọwara nzikọrịta ozi ha, ebe ụfọdụ ndị ji ụkwụ ha bịa n'ụlọ ọrụ ha, ma kwuo na ọha obodo nwere ohere ịbịa n'ụlọ ọrụ ha maka ikpesa ihe ọbụla adịghị mma banyere akọrọngwa ọbụla ha zụrụ adịghị otu o kwesịrị ịdị. O kwuru na ụmụ mmadụ kwesịrị ịdị ibu ụzọ kpọtụrụ ndị service providers maọbụkwanụ ebe ha zụrụ ya bụ akọrọngwa mgbe ọbụla ya bụ akọrọngwa ha zụrụ enyeghị ihe a chọrọ. Ọ gwara ọha obodo ka ha agbakwala nkịtị mgbe ọbụla ichekwa ikike dịrị ha mbara uru. Tupu anyị enweta ya bụ akụkọ ụwa na njedebe, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti etiti ehiwela ndị ọrụ nchekwa Coastal Road Guard n'okporo ụzọ Lagos Calabar Coastal Road. Ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps ga-ezipụ ihe karịrị 10,000 maka ntuliaka ọkwa aka na chi steeti a ga-eme n'isi nso a na steeti Osun. Anyị mere ka ịmata na ndị agha elu Nigeria Air Force egbuola ndị agha isi ekwu ọnwụ 9 na steeti Borno. Ekele m Wydad Fagbo, bụ onye chịkọbara kụwa na asụsụ bekee, ebe mụ onwe m Chinedochukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo wee na-asị gị ka egwu ahụ anyị gbafọrọ taa dịwakwa ụbọchị ahụ otigbagakwa nne ya. Ndeewo maka ige ntị.

0: Pante ya. Es va ajeno.
1: Ha
0: escuchado a leadership na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma, ya wa na-eji nke mụ wa na-ejide nke mụ. Ihe nọ bụ anyị na-azazi njide njide tata. Mụ wa ji akwụkwọ akụkọ Guardian na nke The Nation. Aha m bụ Godwin Ijeoman Dakpọ. Otu onye ahịa. Enwere m shade. Mana nwanne m olele anya dị. Anyị na-anyị anya ihe ọma.
0: Onye nwere shade na-agba ọsọ ahịa. Ebe ka ị gbadebere. Ebe isi gbara ruo na ebe irugoro nke taa.
1: Isi ọbala ndị mụ agbara bịa bịa.
0: Ọ dị egwu. N'iji malite ya, n'akụkọ nke gbara elu na akwụkwọ akụkọ leadership ọsịo, na ego a na-atụkwasị n'elu mmanụ esi n'ala egwupụta bụ fuel subsidy. Karịrị trillion naira atọ. Ya ọ karịgoro iru trillion naira atọ, puku naira atọ na narị naira ise. Maka otu dollar na ewezuga nwogharị, ya bụ nwogharị nke onye isi ala na-emegasị. Ọbadede ji kwuru nke a mega gụrụ ya n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ leadership.
1: Ọ dị mma, anyị na-agbalị wee na-aga ka ọ wee dị mma n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Dịka ka o si wee gbata wee kwuru na nke a, eji m akwụkwọ akụkọ Guardian ka o wee na-akọwa na-asị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Hey, ndị otu ntapu otu atiku ekewala ụzọ abụọ. Ụfọdụ kwere na nke ya, ụfọdụ ịkwụrọzi, ụfọdụ nọrọzie na-asị na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na emegharịa ya bụ otu ịchụ ntapu otu nke atiku. Dịka otu esi abada na dịka otu a na-akpụdobe n'oge ịchụ ntapu otu na afọ na-abịa abịa. N'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Guardian ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'ụzọ pụrụ iche.
0: Ihe o jiri kwesị ekwesị, ihe kpatara o ji kwesị na etinyekwuru ndị ọrụ uwe ojii ụlọ ọrụ NSCDC, ya bụ ndị ụlọ ọrụ defense ma kpọbiri ya, nakwa ndị ọzọ ego n'ụgwọ ọnwa ha. Ịma na ọ na-afịa na etinyere ndị agha ego n'ụgwọ ọnwa ha, wee na-ekwu na ndị nke a na ndị ọzọ.
1: Anyị bụkwa ndị agha ọnụ.
0: Agha ọnụ, si bịakwa tiri anyị. Ọ dị mma. Ọ bụ ndị ma nke ekwe na-akụ bụ ha kwuru ịka gago dara onye bụ akụkọ n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma, e wepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala, ya bụ ego subsidy. Onye isi ala wee na-atụzi ndị gọvanọs aka n'iru si n'ọha watụsiri na-eme nke a ma na-eme nke ọzọ na ya na ndị kansụl ime obodo. Biko, ọ kakwa mma ma ọ bụrụ na ije na ya bụ akwụkwọ akụkọ ka ịgụda ya maka na akụkọ a dị oke mkpa. Ọ n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ọ gbara elu.
0: Ọ dị mma, akụkọ nke a wee bụrụ nke gbasara ndị a tọrọ atọrọ ma bụrụ akụkọ na-emetụta n'obi. Wee na-ekwu na ndị agha a tọrọ na woro, ndị agha isi ekwonwu mere ka ụmụ nwanyị nọ n'etiti ha na-alụ ha dais. Ya bụ elu dị n'ike, ikwere ikwe ha mụ ga-alụ gị, a na-alụ ha. Ihe bụ ụdịrị alụmdi ahụ dabanyekwa ma ị chọrọ ma ị chọghị. Ndị ahụ amụọla ụmụntakịrị 11 n'aka ndị ji ha wee kwerezie na ya bụ onye ndị ahụ wee kwerezie na ọha bụ ndị nwe obodo na onweghị ihe na-emenụ. Hel, akụkọ ọjọọ ka ọ bụ, mana ị ga-aga gụrụ ya n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ leadership.
1: Ọ dị mma. N'ibe nke abụọ, ọ bụrụ aka m asịkwa nọ ka anyị na-agbanụ, anyị na-eje n'ubi ka ji na-aka. Dịka Adedeji si wee kwuo, hei, ala anyị ka a na-ekwu na akwụ ụgwọ ego nke enyemaka ruru trillion naira ise na ụma atọ zuru oke. Ọ na-asị ihe ndị a niile a na-akwụ mana enweghị ihe ọbụla na-egosi na e nwere mmepe n'ala anyị. Na nke a sikwere ike. Ọ dị mma ka ije n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Guardian ka inyomie enyomie marazie ego trillion naira iri asaa na ụma atọ a, ebe ọ na-aga na ihe eji eme, ebe a nke ị ga-agụ ya nke ọma n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Anya no ana akpo ya be ego otu a, odika osi je ebe adoboria na adobifte ya adobifte. Maka nsogbu ndi middle belt, Netanyahu anabataghi mkpuru okwu 15 ahụ Trump gbahapụrụ maka atụmatụ Gaza. Ịga n'ibe nke abụọ na ụkwa akụkọ leadership egodarue.
1: Oh, ma ọ bụrụ ụgbọ okporo igwe, ọ si o, ndị agha anapụtala ndị anapụtala nde narị nde naira ise na ụmụ atọ n'aka ndị ndị ntọ. Zọpụtakwa mmadụ ruru 13 na mmadụ atọ n'aka ndị n'aka ndị ntọrị. Ndị ntọrị a na-ekwu maka ha bụ ndị nke nọ anapụtara bụ ndị ntọrị anapụtara na ụgbọala, ya bụ ndị njem ụgbọala. Ndị ndị ntọrị a tọrọ wee napụta ha ego ndị a niile, ya bụ ego a ga ego ndị a niile eji. Ọ gbarịrị ya bụ na ihe a mere na Zamfara, na steeti Zamfara ka e mere, ya bụ ndị na-eme njem a. N'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụ ya bụ akụkọ nke ọma, ka ị mara ka esi wee zọpụta ya bụ mmadụ 13.
0: Wee napụtakwuo ego ha.
1: Ego ka a marazie onye nke ejighi ego ahụ. Ọ ego onye jizi ego ahụ ka a ma agwa anyị onye ji ego.
0: Sikekwa ego ha. Ọ dị mma. Tinubu kpọkuru ndị ekperechi dị iche iche ka ha donyere ya ukwu ibu agha megide ndị agha isi ekwe ọnwụ, ndị ntọrị, na ịgbanarị iji ekperechi dị iche iche ebute ọgbaghara n'ala anyị. Akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya wee na-ekwu na Bode George gwara Onayekon, Onayekon, gịnwa bụ Desmond Tutu nke Naịjirịa, gbachiwe ike nkịtị. Akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya wee na-ekwu na steeti Kwara, ihe karịrị mmadụ 25 ndị ntọrọ tọrọ nwụrụ n'aka ndị tọrọ ha, ebe agwọtagburu mmadụ 3. Hew, ọ bụ otu onye anapụtara bụ ya na-ekwu okwu ndị a na-agba ama. Ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'ibe nke 2, ibe nke 4 na ibe nke 28 n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Akwụkwọ akụkọ The Nation wee na-akọwa nwekwara otu akụkọ ahụ dịka otu si wee kọpụta ya na nke gị. Na Tinubu gwara ndị otu ekpere dị iche iche, ndị ndu ụka dị iche iche, biko ha na-ekwu okwu gbasara ndị ntọrị a na ndị agha ekwe ọnwụ a na-emekpa ala anyị ahụ, na ọ dị oke mkpa na a na-ekwu okwu gbasara ya. Ọ bụrụ sọsọ naanị nke ya nwa ka a ga na-ekwu. N'ibe nke 4 ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọ dị mma, ya bụ akụkọ ị ga-agụrụkwa ya n'ibe nke 23 n'akwụkwọ akụkọ Leadership. Ma m werekwa akụkọ nke a sikwa na Leadership, ọ si o, Naịjirịa na-agba ọbara n'ezie ibuso Onayeka na ndị ndu ekperechi, ndị ndu ụka Katọlik agha ekwesịghị ekwesị. Ọ bụ Pentecostal Fellowship of Nigeria, PFN, bụ ha kwuru nke a ma ije n'ibe 23 na akwụkwọ akụkọ Leadership egodaruo ya.
1: Ọ dị mma, ihe a ga-agụ agụ erika. Ụlọ ọrụ INEC agbatịala oge eji edebanye afa ndị ga-eji otu ndọrọndọrọ dị iche iche wee zọọ kwa gọvanọ, gbatịkwuo ya, gbatịa na nwere mgbe e kwuru ya. N'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ The Guardian ka akụkọ a gbara elu, ya bụ jee ka ị mara oge e tinyere maka nke a. Achọkwara m ịzọ ma ọ bụrụ na emesịa.
0: Ọ dị mma, agbatịana n'oge, jee tinye afa gị n'oge ka a na-eche ka e weta aha gị, ya ka e jiri wee gbatịa ya bụ oge,
1: iwe
0: ka na-ekwu ya n'ọnụ. Ọ dị mma, ihe kpatara nsogbu steeti Plateau ji aga n'ihu. Biko, nsogbu steeti Plateau a bụ nsogbu ndị agha isi ekwe ọnwụ na ndị nwe obodo, ndị nwe ụlọ na ndị nwe ala ji anụ ọgụ a na-egbusisi ndị mmadụ. Biko, ya gazina n'ihu, gọọmenti nyere anyị aka. Mana ka o sila dị, ọ bụ Jang bụ ya kwuru, ịgụrụ ya n'ibe nke isii, ibe nke isii kpọmkwem, ka ya bụ akụkọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: Ọ dị mma o, ndị agha, ndị ọrụ agha ụgbọelu, ndị ọrụ ụgbọelu ha niile achịkọrọ n'aka wee si na a na-enye ndị gọọmenti abalị 3 zuru oke maka iji wee gaa abụba ọrụ. Ya bụrụ na e mere ihe ha kwuru, Government
0: biko meno no ka ghara inweze ya bu abụbụ ọrụ. Ka m dobiri akụkọ nke a tupu a na-efere anyị aka ndị ụgbọ oloko. Maka afọ 2027, o jupụtara na ọsọ ọkwa onye isi ala, onye nke agba nke ya na-aga n'otu a, onye nke agba nke ya na-aga n'otu a, o wee bụrụ ya akụkọ gbara elu n'okpuru ya, wee sịkwa ndị zọburu ọkwa n'oge gara aga, ya bụ ọkwa onye isi ala n'oge gara aga, ndị isi oche otu dị iche iche n'oge gara aga, na ndị ọzọ na-agbasi mbọ ike maka ịzọ ya bụ ọkwa megide onye nọ na ya ugbu a bụ Tinubu. Akụkọ ọzọ wee na-ekwu na ụlọ ọrụ INEC gbatịkwuru oge enyere maka iweta aha ndị ga-azọ ọkwa aka gachi steeti na ụlọ nzukọ omeiwu. Ụlọ ọrụ SERAP agwala Tinubu na Atiku na Obi na ndị ọzọ ka ha kwupụta ihe nweta ha, ya bụ ihe ndị a ha nwegoro, ka ha kwukwa ya ugbu a, ọ bụghị echi, akọwa akọ enwebụrụ m nke a maọbụ na enwebu m nke a, ma gharakwa gbalahụ ego vootu n'ibe nke abụọ, ibe nke anọ, ibe nke itoolu, ibe nke iri na ibe nke iri na otu, ka ị ga-agụ akụkọ ndị a na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma, nke a na-epere anyị aka ka ndị nọ na ndị onye na-ere ala. Ọ dị mma, otu a kwara ka ọ ga-esi kwụrụ ọnụ na nke tata. A tụlie m aka elu, Godwin Ijeomanta Ogwu bụ aha m, mmasị onye ọbụla ga-emesịa.
0: Egunwo, abụ m aṅụrị ka ụzọ m efu na ekele gị maka ige anyị ntị, na-ekelekwazị Tochukwu Onyekachi maka ịkpara anyị aka n'igwe. Gekwa anyị ntị echi, anụgbanata echi ka bụ nta.

otu akomere amam na uche gị dị anya wuchela na ụmụ ahịa bravo ka ọ na-adịkwa ụbọchị Monday ma o jiri ọkara gafee elekere mbụ nke hie amam na ịdọ ịdị njikere na-echebiri anyị na nke taa ọ naanị olu m ka ị ga-anụ maka na olu nke ifife kpolunde agaghị abata na nke taa mana kọdịla mụ na gị ga-eme ya nke ọma taa ọkwa otu ihe ahụ otu ala aja aga na chụrụ ehi o webere ya na m anabata gị na ọma ahịa bravo nke taa ama m na ngwụcha izuụka gị gara nnọọ nke ọma ebe ahụ nọ cheta na bravo bụ ndị na-emepụta akwa ndị na-enweghị atụ ya bụ ha nwere bravo foam nwee bravo pillow nwekwa bravo cushion na na oke foam block ha nwekwaziri obi si ike density na warranty dịka a na-enye gị ma ị chọrọ ịzụ nwekwa ya n'ụdị dị iche iche nke bekee kpọrọ types and sizes ọ bụ ụlọọrụ Evergreen International Services na nwanne ya Bravo Product Limited na-emepụta ya bụ ezigbo akwa ndina cheta na dịka a naghị etinye ụkwụ na-akpụdebe ọnwa mba nso ọ mgbe ahụ ọ na-abụ onye ga-ala maọbụ ndị ga-ala ha malite idozi be ha n'otu n'otu ọtụtụ ga-ejekwa mee I do ma ndị ga-ejebire buo nkwụ a ga-egonu fom ọhụrụ dịka ị na-ego ya cheta bravo ọ bụ dị n'ala ala igbo ị na-achị mata ebe ị ga-egote ya bụ akwa ndina akara ndị a ịkpọ ya ga-atụziri gị aka nke ọma ya bụ 08035176882 maọbụkwanụ 08034714141 ịkpọ akara ndị a ga-atụziri gị aka ebe ị ga-enweta ya bụ akwa ndina na mpaghara ala igbo ọbụla ị na-ala n'oge ngwụcha afọ a na oge ekeresimesi dịka ọ na-adị ngwa tupu anyị aga n'ihu ka nabata ozi sitere n'aka ụlọ ọrụ bravo

0: Bravo Foam. Omari chakwa ndi na-enweghị oyiri. Idinara na ya irahu juu. Ma nwezi ezumike. Onaghị eburi ahụ ma ọba atakasị ahụ. Arusiri ya ike. Emere Bravo Foam no dị iche iche. Ma obere ma nnukwu. Nke ọbụla ị chọrọ ga-eru gị aka. Maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa cha cha. O nwekwara nchekwa warranty. N'eziokwu. Irahu juu ra n'elu akwa ndina Bravo Foam. Ikwere na ihe dị mma dị mma. Anyị nwekwara Bravo Pillow, Cushion, Foam Block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ịchọ ị na-arahụ. Ka nwata amụrụ ọhụụ enweghị ihe na-esogbu ya. Rigoro elu akwa ndina Bravo Foam. Bravo Foam bụ maka ndụ ọma. Ị ga-enweta Bravo Foam na depo ha ọbụla dị gị nso. Maọbụ 080-3517-6882. Maọbụ 080-347-14141. Ọ bụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services na-ere ma na-ekesa ha. Bravo Foam. Gị nwaka.
1: Adịm ụtọ aka ga-esi wee weta ya na njedebe na ọma ahịa Bravo nke ụbọchị taa. Ekele m gị maka iwepụta ohere sonyere anyị. Cheta na Bravo, ọma ahịa Bravo ga na-abịakwara gị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ. N'aha ndị niile mgba m okirikiri n'ime ụlọ ọrụ ebe a, ka m onwe m bụ Chinedụchukwu nji wee na-asị gị ka egwu anyị gbafọrọ taa dịwakwa ụbọchị ahụ otu ịgba gakwa nne ya. Ndewo maka isonyere na nkịta.

0: daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Bound FM akan mita 92.9 dake nan Lagos.
1: An yi bikin gode kasuwar albasa ta Nasarawa dake Bodija a garin Barun dake jihar Oyo. An bude wannan kasuwa a ranar Laraba 5/8 na wannan shekara ta 2026. Jimbudin wannan kasuwa ya samu latsa dimbin jama'a, yan kasuwa, yan siyasa da sarakunan gargajiya. Sunana Umar Kurdun Dai. Bayan kammala bude wannan kasuwa, mun zanta da shugaban wannan kasuwa, Alhaji Muhammadu Hamza, domin jin bayanin sa na godiya ga jama'a, da kira ga jama'a da yan kasuwa, da yadda matakan da suka dauka domin kula da wannan kasuwa. Ya tsokaci akan tarihin rayuwarsa. Mun zanta da shugaban tawayin tarho, sai ya ce,
2: Sunana Alhaji Muhammadu Hamza, ni ne chairman na kasuwar albasa na Ibadan Nasarawa Bodija. Wannan biki yadda ya gudana, mun da yace jama'a baki daya da na arewa da na nan da ma can Lagos baki sun halarci wurin wannan biki gwargwadon hali, kuma mun ji dadi, mun murna da zuwan su. Duk dai wani wanda babban mutum ne cikin Westgate mun ga ya tuwa kuma ya halarci wannan bikin.
3: Alhaji Muhammadu Hamza, shugaban kasuwar albasa da Bodija, kamar irin yanayin kasuwa kake ciki yanzu?
2: To yanzu kasuwa tun ranar Laraba dai an bude wannan kasuwa. Jama'a masu karɓar shaguna suna nan suna ta karɓa. Yanzu a halin da ake ciki ma dai shago ya ƙare, shaguna sun ƙare kwata-kwata. Sa'annan masu kawo kaya sun fara kawo kaya, masu buga runhuna suna nan suna buga runhuna. Yanzu mutane na nan na shigowa kasuwa gwargwaron iko. Kasuwa an fara hada-hada cikinta insha Allah.
3: Muhammadu Hamza, shugaban kasuwar albasa ta Bodija da ke garin Babun Oyo jihar ta Oyo, a matsayinka na shugabannin sabon kasuwa, wani kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a, musamman 'yan kasuwa?
2: Na kira ga matasa da tawa 'yan kasuwa duk inda suke za su zo su kawo kaya wannan kasuwa insha Allah babu wata matsala. Ko albasa, ko wake, ko shinkafa, don su sun kai ƙarfi abin da ake saida a cikin kasuwa. Amma har kifi ina saida a cikin kasuwa. Suna kira da jama'a, duk wani mai buƙatar kawo kaya, to ya kawo kaya wannan kasuwa da bagaji babu wata matsala insha Allah kuma za a saida.
3: Wannan kasuwa ke gudana yanzu?
4: Yanzu kasuwa dai misali an buɗa ta kuma an fara sauka nan kaya a jiya. An fara sauke mana kaya a ciki kuma gwargwado masaya na zuwa suna saye insha Allah.
3: Zuwa yanzu kamar farashin albasa ke a halin yanzu a wannan kasuwa ta Bodija?
4: Yanzu farashin albasa sama yake yi. Don yau din ga na kira can inda ake siyo mana kaya daga Sokoto, yau din ga ta ƙara farashi sama ga naira 20,000 ga yadda muka saida wancan sa. Wancan sati mun sai da buhu, babban buhu nan 120,000 anan. To yau a can sai ka sai 120,000 bayan kuɗin mota. Kaga in ya zo zuwa jibi dole farashi ne zai ƙaru. Sannan ƙaramin buhu irin wancan na gaidan shi kuma muna sai naira 75,000 anan. Can ana so mana 55,000.
3: To har yanzu a matsayinka na shugaban kasuwar albasa da ke Bodija a wannan gari na Badun da ke jihar Oyo, har yanzu wannan irin matakai kuka ɗauka na kula da wannan kasuwa ta kasance cikin tsafta da kuma kula da sha'anin tsaro?
4: Insha Allah mun ɗauki mataki daban-daban wanda muna da kyakkyawan fahimta da mu da jami'an tsaro na wannan area, EPO, Second Defense, ainihin Amatako, wa'inda suke gwamnati ta yarda da su, da ainihin masu guarding area wato yan OPC wa'inda suke suna da register. Ne ma mun ka ɗauka masu gadin kasuwar. Ta ɓangaren tsaro insha Allah babu wata matsala, muna da fahimtar juna mu da su jami'an tsaro. Ɓangaren shara mun shirya da wuri inda muke aje shara, ana tsaftace kasuwa, mota za ta rinka zuwa tana ɗaukan mana shara tana kai can yanda gwamnati ta tanada yanda za a kai shara.
3: Tsamusin kana shugaban kasuwa ta albasa da ke Bodija, wani kira musamman za ka yi da 'yan kasuwa da ke wannan kasuwa ta albasa da ke Bodija jihar Oyo?
4: Kiran da nake ma 'yan kasuwa na wannan kasuwa, tsoron Allah kada su tsawwala farashi don ganin kamar kaya suna tsada yanzu suna yankewa. Saboda ka san su ainihin 'yan kasuwa ya so kaya na yankewa, to suna ya tsawwala farashi. To yana kira gare su sauƙaƙa ma jama'a, shine ci gaba. Addini kuma ya tanadi in ka samu sauƙi kai ma ka sayar da sauƙi, kar ka tsananta ma jama'a. Kuma ina fatan za su yi haka insha Allah.
3: Ko akwai wani abu ka son gaya ma musamman al'umma arewa?
4: Akwai abin da nake son in kira gare su, muna da buƙatar tsarin ainihin falaki masu, saboda kasuwar ta ƙara bunƙasa. muna neman su duk inda suke masu kawo albasa ko wake ko shinkawa zo su kawo mana insha Allah babu wata matsala za a saida kuma ba su kudin su lami lafiya ba tare da wani tangarda ba muna kira ga mutanen Arewa masu irin wannan kasuwanci su zo su duba su gani in ma kahin su kawo kaya su zo su duba su ga yanayin kasuwar kahin su zo su kawo kaya su tabbatar da kasuwar tabbatar da shugabanninta wanda yake insha Allah ba a samu wata matsala gare mu in Allah ya so
3: kamar me addressin wannan sabon kasuwar albasa yanzu
4: abinda addressin ta Bodija Nasarawa Bodija Forested Ibadan number waya ta Itel 080-8944-5696 akwai lamba gulo 091-530-03-4368 akwai lamba MTN 081-0669-1858 nambobin da nake amfani da su kenan
3: to dama suna ji ana cewa Muhammadu Hamza shugaban kasuwar albasa ta Nasarawa dake Borja cikin garin Badon a jihar Oyo kamar a takeice meye tarihin ka a takeice
4: to tarihi na ni haifafin jihar Kebbi ne da muna karkashin jega local gannan daga baya zamanin marigayi Sani Abacha an ka ba mun tamu local gannan mai yama local gannan na yi makarantar firamare a kauyen mu wani gari da ake kira Angwashe Ebu area Sambawa ma kuma ban samu zuwa wata babban makaranta ba wannan lokaci saboda yanayi dai na bukatuwa Allah bai kaddara ni je gaba ba na ƙara wata makaranta sai dai ta addini na yi planina gurgurdan hali na yi sauka alkurani har sau hudu na dai karatu ne littattafai na addini ina ganin iyakar tarihin da zan iya basuwa na karatu na misali shekaru ko yanzu ina da shekara 61 a duniya
3: to kamar yanzu ga ka cika shekara 61 a duniya kamar yanzu me fatan ka anan gaba shugaba
4: abinda ya fata na ina fatan in bar tarihi mai kyau wanda yake ko bayana waɗanda za mu bari cikin wannan kasuwa su rinƙa yi mana addu'a fata na Allah ya taimake mu wannan kasuwa muna hayatta ne muna kokari Allah ya taimake mu mu samu kuɗin kanmu mu sai fili wanda mallakan kungiyar mu ce ta albasa wanda yake za mu iya hannun tashi ko bayan rayuwar mu ƴaƴan mu za su zo su amfana
3: kamar yanzu ka kai shekara nawa a wannan gari na Badon
4: yanzu ina ganin zan kai shekara 25 a cikin Ibadan to abin da nake kira ga waɗanda a cikin kasuwar mutanen mu dake cikin kasuwa ina kira gare su game da zama lafiya muna son kowane mutum a bashi haƙƙi ne a zauna lafiya shine ci gaban kasuwa inda duk akwai zama lafiya arziki zai samu wannan wurin inda duk babu zaman lafiya to arziki ba zai samu wannan wurin ba to ina kira ga ainihin mangobi na cikin wannan kasuwa da masu zuwa da masu kawo kaya ina roƙon su a zamana lafiya in mutum ya yi ma abin da ba daidai ba to akwai shugabanni sai ka kai magana wurinsu a kira wanda ba yi ma daidai ba mun tana da dokoki waɗanda na hukunta wanda ya yi ba daidai ba sunana Alhaji Muhammadu Hamza shugaban kasuwar Nasarawa Bodija Ibadan
5: Najeriya a kama sana'a duk da wannan gari namu mai albarka gari ne na sana'a wannan yankuna namu yankuna ne na sana'a wannan kasa ta mu ana kokarin yin sana'a duk wanda kaga baya yi to dama zuciya ne ta mutu kawai yake zaune bagas yake kashe kanshi kowa yi kokari ya kama sana'ar da zai gina kanshi ya rayu domin zaman banza ba namu ne ba Allah ta'ala ya mu fada ku mu ji kuma mu kama sana'ar da gaske to bari mu koma filin shakatawa daga

0: Khadija, ina ganin muna shirin tashi da masalamin tun da mana wakilin garin Yarbawa. To dakin shirye-shiryen mu yanzu haka mun samu ta bakuwa kuma wato ɗaliban da ke koyon aiki ba za ta fara daga yanzu insha Allah. Ina sunan ɗaliban? Suna sunanki? Daga ina? Malama ke san cikin satin da muke cikuwa an yi rana ta irin mata wajen mata wato ranar ba da mama ga yara wanda aka keɓe kusan sati guda ana wayar da kan jama'a mata su rinka ba yaran su wato jarirai nonon uwa. Don haka a matsayinki na ƴan mace, wani shara zake ba iyaye game da ganin cewa sun kula da ba ƴaƴansu nono na uwa saboda ko an ce ya ba da lafiya da ƙara tunani ga musamman jarirai? Me zaki ce anan ɗaliba? Me zaki ce mata?
1: Shawarar da zan ba su shi ne dai kawai dai su abu ne ya dace saboda abu ne mai kyau kuma yana ƙara wa yaro kuzari da sauransu.
0: To muna godiya. To mai saurari, ina ganin aka ce wai tika-tika-tiki. Yanzu sauran tunan kamata ma ɗauko da ɓangaren Yarbawa. Ina ji yanzu sauran tunan kuskure mana. Wannan ƙarshe shakatawa ko? Don an ce rai. Thank you.

so madalla yan kasa yan kishi madalla masu sauraron mu da suka yi kishin mu suka kasance da mu tun farkon lokacin fara wannan shiri har izuwa yanzu da muka gabatar da shirye-shiryen mu muna makowa fatan alkhairi muna fatan Allah ya hada kowa da alkhairan sa da raban sa na alkhairi kamar yanda ya saba muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamuran kowa da kowa ya sa mu zama yan kasa na gari a daidai wannan lokaci muke shirin bankwana da sallama da masu sauraron mu da kuma wannan sashi namu sai Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe daidai lokacin da muka bude tasha za mu sake kasancewa da ku a madadin abokan aiki da muka kasance da su da daliba mai sanin makaman aiki da wanda ya gabatar da labarai da wato din daye da Usman Tinau sai ni da na kasance da ku a cikin tsawon lokacin har izuwa yanzu Usman Imam nake cewa mun kasance lafiya.

ni awa mori olorun ile ise bonde fm 92.9 ti o tun ni pe ki o tun gba da tun pada si o ile ise lori eto wa ile ise wa bon 92.9 fm gba ti awon ti awusa ti won ti kopa ti won ti won ti lo eka ede yoruba ile gege bi e ti mo eka ede omo ilu abi ibi ti a ti ma so ede ti o je ti abi ni bi ti ede yoruba atun kin kro le sa kro le ma kro le gbogbo ti n gbo ile ise bon 92.9 fm aku ataro aku ifomo ni yan se ni ojo aje ojo kewo osu kejo odun 2026 so olorun ba ko ni fi ni yi se asimo fun eni kokko wa aku ti ko ti kata kara ti o gbo wa ba kiri aku ati je ati mu ta ba kiri olorun ba yo de se oni kokkan wa lade a ti wa sise ati n lole ayo ati dunun na ni a dele a ni dele kodi a ni dele ba wahala idunu atayo ta fi lesi na na ba wa ta wa se de bi oko ti wa awon kan se si shop na kan se n pateni olorun ba yo ja eni kankan wa atun ki kabo si abala ikede yoruba lekan si ile ise bon la wa 92.9 fm ta wa ni 1a adekunle fajiri jaro ni ikeja ni ipile eko blikiza eko la ibrahim loruko temi lagbagbe eni keji mi blessing aluko ta je tun ma tuko awon eto wa lati sisin sisi di ago mejo ale ma ikun ile ise bon fm 92.9 e ma ba bo pe lawon eto larin ti a fi kale si fun igbaladun yin

Fami o ma se po re mi awon ti won wo bi o se da fun gbogbo ara ilu won wa lori ijoko bi bayi o na ni ase wa ni ka so fun yin o pe loni yo ohun to da o na ni e ma ba pade ni ori eto wa eto yin oju setan oku bi iseju merin bayi ki a wonu eto wa eto yin oju setan aki ni gbogbo bi te tin gba wa de ni pe ke te ti leko fun eto ti opon tukan oju setan nigbati ago merin abo ba ti nigbati ago marun ba ti lo lagbara lowo olohun ko ni pe ko ni jina e fi station yin le si Bond FM 92.9 e ma gbe kuro nitori pe nkan te ma ba le ni ohun ti o ma se yin ni anfani ni

0: to ba won to wa pe adugo bi to wa omi ma kun de be ni gbogbo igba ni ko mu ra sile to ba po ma ni awon embankment ni ko se to ba ko ma ko yepo sinu awon apo ni ta pe sandbag ko se lati daju pe on dete mu ra le de omi to bi ba de ko ma to be sinu ma gbe won gbe se kan awon kan ko ma te ke a se gege bi gege bi awa ara ile aba wa ara ilu ki omi to de ijoba ni ojuse ti won awon na ojuse ti wa te ka se gege bi ara ilu
1: Eseun pupo ogbeni Olusola Leko si eyin ara ile e pe wa sori ila yi 08038399498 Ogbeni Stoka ejo e la wa loye lori awon igbese ti awon ara ilu ni lati gbe
2: e se gan olotu to ba ti di oro mi gbogbo wa la wa responsible ko nse
1: hello hello
3: era o ku se o
1: eh sir
3: oruko mi ben lati saboya baniba mo ni interest lori o ti ma en so ni papa makoli limi go wa la papa makoli Sari gugu abayon project abama konye yo ti di abandon project since 14 of which 2 years yo ti wande nye lobe there's another street Tobon off commercial venue Tojo Baro garden street Uma Sari gugu everywhere ma da biyo san biyo sa gugu abayon yen uwa yuri ti uwa ma ye to ni si yon okon dato si ki yon lomba mo ti guneri kuse to de rekou magba Tobon wali o si pini la ti konsoli station konon
2: abi mo se nso to ba ti di oro mi gbogbo wa la lati fowo papo ko nse ijoba nikan so gbogbo nkan ti a fe ki awon ara ilu le se ni pe ton ba ri koto abi o ebi to ba di o ye kon ma so fun o ye kon je ki ijoba kon mo pe ile ona gota o ti di ko nse ijoba nikan is gbogbo wa la ni responsibility lori kini another one that ni pe to ba nse sanitation ki gbogbo wa fowo papo ka jade sita ka ma ko doti wa to wa waju le ati gbogbo at environment wa ka je ki gbogbo e ko mo dada because doti lo ma je ki omi duro to de ma fa wahala that ta ba ni information ta fe ni pa bi ogbeni Shola so la ko ni pa nightmare to ba ti so ni pa pe asiko bayi bayi ojo ma ro gan a gbogbo wa ko la gbo nipa ni information o ye ki a ma so fun awon ara ilu adugbo wa na pe nimeji so bayi bayi ikilo lele pe ah so ojo bayi bayi ojo ye ma le gan awa na ma wa du a ma se nkan to ye ka se so that omi ko ni ku ni environment wa ati iwaju odo wa that is a ma ko doti ta mo pe o le fa omi to ma duro si odo wa then ara re ti ma run awon ti awon ton pe ni people with disability ka ma ran won lowo awon la n pe ni vulnerable people ti won mo pe won need the assistant wa to ba ti omi ba ro be yen awon le da kuro nu omi ninu le won alati ma assist won ka ma gbe won ka ma help won also ka wa ki am ka ma spread the information ti ko wa tendable awon mi si nkan ti o ye kon so nipa oju na ma so nkan ti o ye kon so nipa government won ma so ta ba ti ri awa gongo na ani responsibility to e ka se government kan o le se gbogbo itan so awa ara lo o ye ka ma kilo fun ra wa ka ma gbe doti de ka ma gbe nkan ti am ka ma so nkan ti amo ti government o se ka ma so ni kakiri to iyen gan o le cause wahala si lo so also ka ma complete pelu awon government agency to ba ti wa to ba ni ka se ba e je ka se awon lo mo nkan to da to ba ni ka ma ko doti si inu gota e je ma ko sibe to ba ni ka je ki kana wa ka ma fo lojojumo ka ma se to ba ni ka wa jade fun sanitation e je ki a ma wa ijoba eko won fe nkan to da fun ara ilu mo ti ni e je ka sowo po ka je ki eko da thank you
1: e seun pupo e jowo ogbeni olusola awon alabojuto ilu wo lo ni ipa ko ni ilu tabi adugbo ati pe kini ipa ti won ni lati ko
0: gbogbo wa papata ni o
1: hello
0: Okay, she gon lotu gele bi mo tin so lo ojuse ogbo apapata ni gbogbo apapata la ni ipa kan lati ko ninu oro ekun mi tabi omi yalepa yo shobu sugbon ni pato gbogbo awon balẹ awon olori adugbo bi awon CDA CDC awon afa wa awon imam wa awon pastor wa awon loba loba na ati gbogbo awon agbagba dugbo gbogbo ala ni pa lati ko nipa ri daju pe awon eyan se nkan to to lati se
1: ni soki ogbeni Sunday Tuka ki ni oro amuwole ti e fe so fun awon eniyan wa
2: amoro ti mo fe fun awon adaro ni pe e je ki nkan ti joba ba ni ke se ni ka ma se won fe ko da fun ilu agaga de awon doti tan tan ko sinu gota tan da si gota gbogbo e ere e la nri tan ri omi to kun gbogbo e ko bayi e je ka ma ma da doti sinu gota mo ka ma se sanitation wa dada gbogbo environment wa e je ma je ko ma mo dada
1: e seun pupo sir hello
3: hello gbogbo yin ma o
1: e ki le so le ko agbo dada
3: won ni eyan kan wa ladugbo mi ni Sabuya bayi
1: e jowo ki loruko yin sir
3: ben no lo fe pa
1: okay
3: o volunteer re oko katapila o grade ona lati abadun akoli won yi ko lo gba ona riji lo sona adu Ibrahim won re mond lati lo si tobon o ti ko ma won ti grade gbogbo ona yen won de lo so fun kini kan awon state ko wa wa onu ma so wo ipe kini kan mi yan lo ma so wo mende lati pe ki katapila ku gbo ma lo ko wu lati so pa di we se ri akun tun se
1: e se o pupo e se o pupo awon ma soju ijoba wa nbi won de ti gbo nkan te so a o kan yin lara laipe ni soki ogbeni olusola e ba wa dagbere fa awon eyan wa
0: o da be e se gan e be ti mo kan ma be gbogbo ara leni wi pe e je alabasepo pelu Red Cross igbese kekere ti a ba gbe le ni won sise ko gba emi la ni ola e se pupo
1: gbogbo eyin tete ti gbo wa ati eyin ti e pa ohun ti o ye ki e se ti lati fi gbo wa a ki yin pe e se pupo e ranti wi pe imura sile loni ni idaabobo ola oruko mi lekan si ni Iyafin Aderonke Iyang e darapo mo wa ni iwo yi ose to nbo ire o

0: from 1,500 naira. Now available at 7 mobile filling stations, including Mobile Road Apapa, Wuma Road Kirikiri, Festac 23 Road, Festac Festgate, Jakonde Lekki, Abuleba, and Ogba. WhatsApp us on 0704-100-4777.
1: Kí ni àwa ìdáwà ṣe nílé ayé? Níbo la ti wá tí a bá fi ayé sílẹ̀? Níbo la ń lọ? Ọ̀nà wo ni a fi ń gbà sin ẹlẹ́dàá tó dá wa sáyé? Kí ni àwọn òfin tí ẹlẹ́dàá fi ń ṣàkóso ọ̀run òun ayé? Ta ní jẹ́ ọmọ Ọlọ́run? Ta ní jẹ́ ọmọ ènìyàn? Ẹ pàdé wa lórí ètò ọgbọ́n Olúwa káyéso, níbi tí a ti ń yànnàná ọ̀rọ̀ nínú ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ìfiránṣẹ́ Gráàlì láti ọwọ́ Abdulrasheen. Lórí ìkànnì yìí tí yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti agogo 10:00 àṣálẹ́ títí di 11:00. Àǹfààní wà láti bèèrè ìbéèrè nípa ìyè àti ìṣẹ̀dá. Ẹ má gbàgbé, ọgbọ́n Olúwa káyéso, 10:00 àṣálẹ́ títí di 11:00 lórí ìkànnì Bond FM 92.9 ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti 10:00 àṣálẹ́ títí di 11:00. Ẹ kú ìkàlẹ̀ o.
2: Matires yo le wole ku le wo
3: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe matires koja nje o mo pe o le sunu to dara lori matires to wa ninu apoti
2: duro apoti kekere yi je matires to kun po to
3: be ni matires restorer ati compressor lati le se vitafoam ni
2: ha o le fe si o n tobi si looto o
3: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le kun toro lai si wahala ninu
2: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koja o rorun daada
3: be ni pelu matires restorer ati compressor so orun itura pelu ijera matires vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbesi aye to dara.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo awon olugbo wa asibe oba Alikiola ko se Hajj ati Umrah ni irorun fun gbogbo wa. Eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 Number te ma pe mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori Umrah September ati Umrah November eyikeyi ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san ediwo nla repete ni o si wa fun ero ti o po rara ediwo yi yo wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba tun lanfani o se se ki a pojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni won je anfani ediwo ti a n soro yi ti won san 2,850,000 naira fun Umrah September abi ti November e pe wa sori 08023880944 08023880944 ito daju na ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforuko sile nlo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin e ma badanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa le ni
5: Hajj Miqat wa billahi tawfik

0: good time moments. It's Kivo Creamer. Kivo Creamer.
1: Alake, ibo lo n yara lo bayi lowuro yi.
2: Ore, oni lojo gbigba bere ajesara nile iwosan abele wa. Mo mu omo mi lo gba bere ajesara re ko orun to yo. Ti gbogbo igba lomo re yo mo gba bere ajesara ni. Be ni o, mi o le fi ile romo mi sere. Abere ajesara nda abopo awon omo lo di sawon arun to lewu bi igbona, polio, ikofe ati diphtheria. O rorun lati toju omo bayi. Ju ka ma se itoju arun pelu wo gobo ileyin wa ola. Awon osise ilera na ma ran mi leti akoko lati gba bere ajesara to kan fun omo mi.
3: Gbogbo omo lo leto si abo kuro lowo awon arun ti abere ajesara le dena. Abere ajesara ko lewu o munadoko ofe se ni lawon ile osan labode ladugo re bi o ba ni ibere tabi esun pe wa lori ago 0916 824 5000 ile osan won ese kuku s center sumo ojube o ti lero lo o se pataki ki o ma awon ile osan na nigbagbo ninu won ki o si lo sibe o ye ja jo sopo mo ile osan ese kuku to sumo e nigbagbo ninu won ki o si lo sibe ikede yi won lati odo ile ise ijoba apapo ti nri soro ilera bele tamas national primary health care development agency.
4: What is this magic? I need that magic.
5: Updates! Oya kin to ma fe le se loye ma fe le kanle tori pe a gbadun menu ba ni ti ife san won se under 16 ba mu fin Ladipo Johnson to si n ti aswaju ma so mi pe o ni pele ta won obirin won ti tari e se mi bo se n lo loko kejeji ipele semi final MJV Academy o ma fi aje dominion FA Football Academy 1 na lo nda pada meji lo fi lu o si jantan mo bo si ipele ta mo si ase wa ta mo si final bakan na sports matter ohun na se kini o ma ja dominion queen ni tan mo 1-0 ni sports matter fi lu o si je pe o bo si ipele ase wa ta mo si final ni bayi won ma kede e laipe laiji na bi so won ti gba gbogan la na a se lo wo a fuju lo je live and direct laarin iko sports matter to wa ni ketu pelu MJV nilu mushin be yen ehn boya mushin loga ni boya ketu loga a mo ipade di final ba mo fin Ladipo Johnson to n tesiwaju under 16 ele keji ru e no ne ma pe se ti gbo yin pe o si je niyan lawa be je ma fun le se lo ba pataki lo le se BS Media Brothers number 6 laboratory alasi abosto Ladipo Leko okay okay na le ma lo bija yoro sunu lai back na lo button mi blessing aluko e se debi to lere pelu aso wa be alawara bi be ni akoro ni mu yin lowo emi na lo mo yin ore yin lo lu fe yin nurudin sallahuddin legit ni gege bi asami ka fi le pade lola ode yi bye for now.

0: wo eyan to mo we lo mo we eni to bo toju ara re irufe eni be ni o ma jade lako tun lori kore ni gbogbo igba eni ti o ba gbianju lati feso lugba to gbianju lati se taye koju ti o keyin si to da ri daju wi pe ohun la oju mejeje sile fi se toto ati ohun ti o ye irufe eni be lo sese fun lati ma gbe igbesi aye irorun akira wa kaabo sori eto igbe aye irorun ni nkan ni Bond FM 92.9 radio arara agba ida ni biti ati ma yan na se atupale awon eroja ile to ntubo mu ki ayo derun fun ni Abdul Wasin Salahuddin omo to mo ko loruko temi je blessing aluko lowo button la gbagbe agbile complicis ayepola Ibrahim pelu erin keji ni bi bayi
1: eku dede asiko ye ku ataro saje won gba eyan wa nile mo kiyin o Salahuddin nu awon bukola aka oba nua Mr. Smart lo ni se ngbigbe si aye irorun
0: be ni o ni jejo bi afroko ti si na la fa bo si a soro nipa updating papa julo a nwo awon ona ti a ngba update awon applications wa lokokan ejiji kila awon ohun ti o le bi ijamba lakoko ti eyan ba update awon kini pataki e update awon application wonyi ati be lo ibe na lati ma teso aju ka to wa bo si agbori idiwo gan la fi gbolo ri daju wi pe a se ayewo fini ko to di pe a ma lo download awon nto je application wonyi awon trusted site wo lo ye abi platform wo lo ye ka ti lo ma download awon application wo ya bo ni nkan
1: dada ni lakoko na ka to tesi waju atoro gafara lori eyin ti e ma nwo wa online pe o dabi pe awon kini network yi fe ma se mona mona lowo role sugbon ta ba pari eto a o upload gbogbo nkan ti a ba nsalaye so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹnì kejì mi ń sọ ibi tí a fàdàgbà tì sí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni pé báwo ni a ṣe lè update àwọn applications wa so ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ ni wọ́n wá ní bóyá smart devices kan àbí kejì pàápàá jùlọ bóyá phone àbí system tó yẹ pé wọn ò mọ báwo la ṣe ń update àwọn nǹkan yẹn so lákọ̀ọ́kọ́ kákọ́kọ́ ṣàlàyé ko to wa di pe a bo si agbonrin bi ti a duro si ati update nkan meji leyan ma update lori eyikeyi smart devices firstly alakoko nbe ohun ni a npe ni operating system so operating system ohun lo woko se pataki ti a ma update lori tori igba mi wa elomi a kan ni a system un slow ko fast ko se kankan beyen tori pe o kin ma update operating system eni to ba ma update operating system lori kore ko ni ma slow ko ni ma fa bigbin iyen akoko boya wa ti an lo bakan na lo obo se sori o ni eyikeyi smart devices ta ba nlo so yala boya kini la nlo ni iPhone ni boya Android phone la nlo boya laptop la nlo the main thing is that under settings ni wa ti wo ko lo update iyen lo ko se pataki ju tori pe iyen ni o ma dabo bo ero amaye rorun ta nso yen ohun gangan lo ma wo ko se idabo bo akoko o ni pe e lo si ori settings yin so eyin ti e ba mu boya phone yin dani eyin na le ma tele nkan ti mo nso yi e lo sori settings yin so te ba lo sori settings yin click lori information device te mu dani yen yala Android phone ni iPhone ni system ni te ba ti click lori e so e wa lo sorry check update so te ba ti click lori check update to ba je wi pe ti update phone yen abi system yen recently o ma gbe wa pe ke update so awon ta ma upload kini fun later e ma ri gbogbo nkan ti mo n salaye emi ti update so elekeji nbe wa ni application update idi ti general update yen to fi carry everything ni pe ohun lo ma protect device yen generally sugbon ba mi na wa wa to je pe boya yala ya eleyi ti a fin se owo
0: okay
1: abi boya eleyi ti a fin chat ti a ba update awon na to awon na ma upgrade security facilities won security features won gbogbo awon akonu to ma nse idabobo fun application yen awon na ma update e so ti awa oba ti wa gbianju ka update e fun apere igba kan password la ma nlo lori awon bank app wa awon ero ile ko pamo wa la ma nlo sugbon nisin igba mi ma je pe to ba fe initiate to ba fe gba owo kokko jade boya owo yen ti wa po won ma ni pe ko tun se face scan si so eyan to ba nlo ero amayederun yen ti o upgrade application yen se mo pe general update o le cover so to ba fe update e papa ji awa ta nlo android phone e ko lo sori play store ta ba ti lo sori play store wa e ma ri icon kan to dabi to gbe logo sori to ba pe email yin le fi enter play store yin o ma gbe logo to wa lori email yin gangan iru emi se personal passport mi lo gbe sibe so you click on that logo so te ba ti click lori logo yen e wa lo sori manage app and device te ba ti lo sori manage app and device e ma ri update so gbogbo applications to wa lori phone yin to ti due fun update on lo ma list londa bi bye so ewo ru emi nisin almost 81 applications lo ti due fun update
0: ngbe yan kan so ke ma nlo ti won application se e go ti fa phone ya o e lo ma wo be o
1: e tori afani ta nfi se ni mo fun ma so yi pe ero alagbeka wa o yato si pe ka kan ma fi sako lasan
0: o di library kan
1: so
0: storehouse
1: to ba nlo dada o di dandan ko pe wa ma se amulo orisirisi nkan lori e so ki se 81 yen nikan lo wa lori device mi o sugbon eleti mi ti update in recent time so mo le click on update all abiki ma wo pe okay ewo ni mo nlo ewo ni mi nlo dada ki nkan wo pe o ya je click update ele ki update ele so ko je bo se je ni abala to ni updating yen so elekeji wa ni idi to se pataki ka ma
0: ga lo ma lo awon trusted size lati lo fi
1: download
0: awon applications wa
1: ko si di kan eleyi to se pataki nbe nitori awon kokoro aje nirun se mo pe kokoro aje nirun a ma wa nu agu ara awon kokoro aje nirun lori ero amayederun wa which is virus ti a ba download ni trusted site nti mo mi by trusted site ni pe awon ibi to je pe awon ni won se ni won create awon ni won share da application yen
0: to je ni o to le
1: je pe direct site won oju opo to je pa le fi ba won pade gangan ti a ba ti download nbe ati gbianju lati si ero alagbeka wa abi ero amayederun wa fun virus bawo ni virus yen se wa kan awon scam tori security la soro npa e
0: ben
1: ibo ni won ti je un kan gba ibo ni won ti kan ra won o ni pe ti virus gangan idi ti won se create virus ni pe won fe get information latodo yin virus orisi meta lo wa
0: okay ini
1: akoko o ni pe stealing virus ele ta pe ni phishing they want to steal information from you elekeji nbe o ni spy won fe ma spy
0: we ka fi run file
1: won fe ma fi mu file lori ero ala eleketa nbe ohun wa lele to leju olo ma ja bo so wa awon ajinigbe se mo ku won ma gba ransom ele je pe won ma take over control phone to je pe awon ti won ba fi le ti ri anfani ati ti kokoro aje nirun tori ero alagbeka wa yen te ma ti ri ti sori agbeka ero alagbeka ti wa yala ero bani soro ni abi laptop ni abi ikeyi smart device ta ba nlo te ma ti file aye wo be won ma gba control mo fe mu example kan wa ni nkan bi odun merin abi marun kan seyin colleagues mi kan eni alabasise kan me ta jo nsise o olugbadi ru nkan ben ni odun yen ki lo se ni pe o lo download application kan application yen ki se right source lo ti download e so igba ti igba mi wa immediately te ba download e e le ma ri apere kankan o o le je pe te ba ti wan lo for the meantime won kan fi won kan code system e ni gbo video file to wa lori system e gbogbo e patapata ni se lo bere si ni gbo question mark sori so iyen ni won pe ni ransomware so ransomware yen ni pe won ti gba control you will not have access to that file until when you pay so e gbodo sanwo te ba tin click here awon ma link yin lo si site to je pe e jo lo ma dunadura ah kini kan kiri ka want to open this o ma fun yin condition if you want to open it you need to pay this amount of in dollar so bo se lugbadi kini e bayi gbogbo antivirus aye ya ti malware ati kini kan la lo patapata on ti gba ti kini e lo odo to ba pe igba ti awa na tun ti tesiwaju die ni o tun ni nkan mi ta le se to je pe a le fi da nkan yen pada sugbon nigba yen o da pe ati tesiwaju repete lori e so on ti mo fe fayo ni pe nitori virus la se gbodo ma update awon system wa tori pe awon scammer yen ni won lo virus yen lati fi le get into account abi into any devices ti aban gbe ka
0: ni tori virus la gbodo ma update awon account wa tori pe awon scammer yen ni won lo virus lati le ma fi terrorize awon smart devices wa e mo gbe pe eto yi sisile fun ipolowo oja o ipolowo oja na ni agumo bẹ́yìn bá jẹ́ tech company ẹ jẹ́ ilé ìtajà phones àwọn laptops àti àwọn ohun ẹ̀rọ ìgbàlódé mìíràn ẹ lè wá darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yẹ pé ojú òpó 00633555507 ẹ lọ máa wò á ketekete lórí onec digital tv àbí colorful presenter lórí gbogbo àwọn social media
1: kọ́dẹ̀ lè máa lọ rí bond fm live
0: náà 929
1: ẹ máa bá pàdé ń bẹ̀
0: bond fm 929 ẹ rí bẹ̀ ẹ bá kọ́dọ̀ onec digital studio àti colorful presenter lórí gbogbo àwọn social media lórúkọ blessing aluko amọ̀lẹ́lẹ́ fún tọrọ lẹ́sẹ̀ ní o sister balikisa ipola ibrahim àti gbogbo àwọn tí àjọ máa kó ètò náà jọ abdulwan sin salahuddin omo to mo ko loruko te bi nje pelu oluku mi
1: salahuddin na omo bukola to ba dose to nbe a ma te si waju ni fita duro si tori agoko gba wa ni o oro wa nle o
0: e se ati fatai bilu aku palo ma se kagba eye oku iyawa sibiat moriti ola bilu lojo saturday ose yi ati bale mekunu oba mekunu ni ata ba salahuddin omo to mo ko lo ni mc ojo na dj clef ajoba wa nbe e se pupo te tete si wa
1: o dabo

adupope sin tete siwa iroyin agbaye se siwaju ibe ipinle ko egbe awon amofe orilede nigeria nba ati ajo unicef ti se agbekale ifowosowopo lojin ati se amugboro si bi awon omode yo se lanfani si eto idajo ofe ti won ba koju

0: ejo niti butoro orile de Nigeria en so soju wa dajo agba ile yi ti o tun je alakoso fun eto idajo latif agbemi SAN nibi ipade apero to waye nilu Abuja oga agba leta to nsamojuto idajo nipa iwo daran ati eka to nsatunse nile ise eto idajo ile yi abileko letisia Ayola Daniel ni afani si eto idajo je eto gbogbo omode abileko Daniel ni omode to ni nkan se pelu eto idajo je na bi eni to se sofin ajeri tabi eni to fesun kan o la afani si idabobo ati sise daga si ninu oro re aseju orilede yi ni ajo UNICEF Wafa Sahid ni oni eto na ni won sagbekale re lojin ati de pe won ko fi eto omo kankan dun labe eto idajo latari pe won ko ni amofin ti yo duro fun won nile ejo Sahid ni orisirisi isoro ni awon omode ma n koju leka idajo bi fifini saha won lesi asoju to mo nipa ofin ati awon isoro miran ewe are ajo NBA Maji Afan Osigwe SAN ni fifi owo sopo pelu ajo UNICEF fi igbiyanju awon akosemose leta idajo mule lojina ati ri pe awon omode ni afani seto idajo igbagbogbo won si ni eni ti yo duro fun won labe eto idajo oni pelu gbogbo ofin ati atunse alale to ti wa nile awon omode si nkoju isoro ti aba soro eso idajo ajo agunbaniro orilede yi NYSC ti kede pe awon agunbaniro ipele 2025 batch B stream 2 ye setan ni ojo alamisi ojo kesa osu keso odun 2026 oro yi lale obi efo gbure ninu atejade ti oga agba ajo agunbaniro eka ti iroyin ati ilu koro Caroline Andrew Tarisita ni ojo aje lori ero ayelujara atejade na oro awon agbani agunbaniro awon agbani sise ati awon ti oro kan lati fi ojo na so kan gege bi atejade na se so o ni iwe eri agunbaniro yo je pipi fun won ni ojo na ni awon ijoba ibile iroyin dokere awon alase orilede mani so pe awon ologun won pa awon omo ogun afemisofo to le ni mejila ni won se kolu ibudo ologun won ni ojo Aiku awon ajajanu won ba awon olugbagbogbo ohun pe ki won wa loju olako fi sori ati pe awon ologun ko lo ibi kan won si wa lagbegbe ti a fin oro enu bayi eyin ara agan loro eto abo orilede yeju se gbogbo wa ni a sese fun wa o je to ni ire na wa sofin e je ka gbo akoko to suyo ni ire na lekan si awon ire wa si ti gbe pe awon olopa dole mi awon eniyan meje ti awon ajinigbe jigbe ni ipile Ogun bakan lati fi to ile ti pe ajo awon ile ise to n pese nkan lorilede yi so pe sisan owo ori ni ilopo si n tesiwaju pelu wipe won se agbekale owo ori sisun a tun fi to ni leti pe ijoba apapo ajo NBA ati ajo UNICEF force wopo lati sagbekale eto idajo ofe fun awon omode lai gbagbe pe awon omo ogun Mali opa awon agbesubomi to le ni mejila koju Dubai lo ni ti iroyin agbaye opo lowo waida fagbo lejo olotu iroyin likeje pe Ibrahim loruko temi ese Bẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ́tí sí wa nílé iṣẹ́ Bond FM 92.9.
1: Èdùmarè lóde rí ẹ̀wọ̀.

0: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba agba teni begi loju se o mo nu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
2: to je pa lo lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to won mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gbogbo apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
4: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile re mo ki gbogbo awon baba mama ati awon aburo wi pe a o ni faisan lugba
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
4: lori awon aisan kan si keji ta ma soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abẹn to ti ni jamba moto ri abẹn to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wipe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma jani elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to nlo si abara jerol tabi te ba ngbo ko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun Lekun
6: Baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun e ba ti de Ikotun
4: ero ba ni soro te le fi pe mi 08068216859 08068216859 iwo na dawo ko ma bo
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
4: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin onte koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fi di oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
4: lodo baba agba teni begi loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lokan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti o di be to ba ti rapere kekeke tete gbera bayi
6: ma bo sodo baba agba
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
4: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se igbanse doran ni te lomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbo wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are afi ori ko si tan ni ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko se ti o logun sugbon olohun oba fe nikan se je nikan lo bo olohun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olohun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo yon ni bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni party iwo le lo ogun loni ogun mo ni olodun oni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olodun je keri sugbon adua la son ran ju ka gbe igbese iko ton woju olodun ton be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
4: Lord of Abagba, tell me beg loju.
5: Ero Ebani Surawa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
4: Etiti kole. The bank bolale, e jide bendaji. The bank bolosan, e mati di opari, ke ma bo, e wafu imana, atalaye, ationa bayo. Lori tewe te boti o mukara yin o se kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be giloju ilu maka onisegun ibile to n fewe ati bo so maraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra a ho ti won judo iro na man pa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adura na man se femi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro ni ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
7: ero ibani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
8: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
6: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera faro bayi pe Ikotun ya lodo baba gba te ni begi loju
4: ki lo ndo laamu kini iwo ti nawo lere aisa agban ni lowo olodun ma je ari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te ngbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugbon won to ba won wa woju olodun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te ni be giloju ona abayo olodun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi
5: Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
4: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olobo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi tina ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti de gan won na ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dunu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti fo woro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te n be loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
4: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo ki lo nse o ki lo yu elenu wahala ti damu oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese bi wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje nibi ni e le wo si bi ni olodun o ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to de pe ma n bara je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari ṣugbọn deyan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe gi loju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
7: me baba agba te nbe gi loju wa
5: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
4: e ma le ti na wa be ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so eje ritan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya awon ti sise giri ojabo loke boya awon ko pe ri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi fin kankan gbabi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agu ara ngba to ba dojo waju bi e to ranyan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara ama woka ama rika imi wa to je pe ki de tun tin to banu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
5: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to nlo si Abara Jero tabi te ba n gboko bo Abara Jero ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa tun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero ni lu Ikotun
4: Ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
5: 08068216859 08068216859
7: en de ba so pe ko to ju le ko to ju na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nje bu re tan gbera tan yoju si ikotun idi na la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin na la e dide nle bayi e ma bo nilu ikotun bi ti baba gba te do si nbe number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero nilu ikotun ikotun ojina o
9: Ha, ragbenro wa wara ile.
10: Am ebo na profession.
9: O da, se won lo ri bo se rin ni. Ori ton te koloba. O tun rin won ku won ku.
10: Ijo ori wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
11: Ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbapa gbese o di ni rada owo le. Ori kerike ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita latoke dele. Ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi, ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi ke mario alora isan ti gbon ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka jo foju nu wo ka si fi ti ta wo
12: baba gba te ni begi loju se o mo lo gbogi baba gba duro mi ba

0: kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba sin eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kaye so nibi ti a ti yan na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrushin lori ikani yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kaye so agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikani bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola e ku ikale o
1: on FM 92.9
2: Ero yawa wo Benny iru orin ewo la tun ko si gbedu leyin ero yawa wo ero ya ma bo e wa wure ero ya ma bo e wa wadun ero ya ma bo e wa gba yo ai ni pekun lodo ti wa RSK the Rock Benny RSK the Rock Venture ni number 9 Ajisha Fair Close, Kansu, Power Line Road, Idimu Lagos. Ibe lati nda bi enu ta wa nro bi owe. Egbogi igbalode meta ototo to gonte ijoba la wa fi so ma araye lure. Lo fi to ka dupe lowo awon ojogbon onimo ti won so ti wete bu bile di tewogba fun gbogbo araye RSK the Raw. Eni dolare yin laye laye tori pe iwaju iwaju bayi lọpa ibi ti wo se ibi ta wi lade yi o egun to jade ti kuro lenikan ki wo gbogbo oro mo je ngbo pata iro lo wa nbe lo fi to fun gbogbo eni to ba gbo lati lo so fun gbogbo eni ti o gbo oye fun gbogbo eni to ba mo lati lo salaye falai mo pe aye ope ti yo lori awon igbogi meteta ti won gbo nte ijoba won yi aye oni ti gbogbo wa se gbagbe atekan le gbangban ni ta koko ka le bo lowo gbogbo wahala ibalopo takotabo bi isunki ojora idasi idakole arobinreku egbon sigasiga ati se kan sun lo ikeji ni terminate prostate ka le bo lowo oto atoju to je atokun wahala lera nla ninu ara takotabo iketa ni kataglanko to wa fun abo to daju lowo glaucoma arun oju to le so ni de ta nwole gbogbo eni badani loju a fi gbari ni eyin lo fun wa lanfani ati le pe ile ise RSK the Rock Venture fun alaye lori ibere gbogbo to ba ru wa loju ero bani soro ohun ni 0802 948 1838 0802 948 1838 tabi 0704 886 6422 0704 886 6422 Ese lanfani ati yoju si won le ise won number 9 Ajisha Fair Close Council Bus Stop Power Line Road Idimu Lagos ke le moju aje ko ni so egbogi akoko to je ko se mo ni fun gbogbo okunrin pata ni won pe ni atekan le gbangban be ni e ti gbo mi dada atekan le gbangban ni fun gbogbo okunrin to ba fe dara ni waju abo e kuku mo pe ode ni ti yato si taye ijo si laye awon baba nla wa awon ki jeje ku je be ni won ki mumuku mu ounje ojo ni ti won ewe be ojo ni eran agbe to sasenu ebiti tabi ti gborogbe koda titi duri omi odo tabi ti bule won gbogbo tun joni laye awon baba nla wa yato si eyi oniruru egbogi pelu agunun ni ti won lati gbadegba oto lagbo odaji oto lagbo osan oto ni tale patapata eyi lo mu won mo gun lemi ninu okun repete pelu alaafia to jire eyi lo fi ye ka dupe pe ni de taye dori kodo de lojo oni ogbon seku ima oti itan lo wa awon eni ori fi se lore egbogi ate kan le gbangban gban ki baraje ki je fun ki je do ki so ni dakure te nigba kankan tori pe ewe ate gbo bile pon bele ni o si lo ndi won oni nilo teni ki fi lo koja bo se ye tori gbogbo wa la mo pe apoju ohun gbogbo ete lo wa nbe ko si lo tinu rara ewe ate gbo ohun bele ni gbogbo je ku je ode oni ri gba kaakiri oja wa kaakiri adugbo kokan o si wa lori awon ontaja pelu awon sowo atekan le gbogbon ko si gba ta le lu nigba ku gba ti re ba dere ori papa ka le fa koyo gege bo se ye ni waju abo ko si won rara owo re o fa ni lapoya po ku lowo eni atakire yodun ni eni fa uto si ni pe ni haramu eni ti o ba won debe ko le mo bo se nlo atekan le gbogbon gbon ijeri aye ni jeri orun oro enikan ni jero bo ba di topo eniyan o du gbogbo oro ṣugbọn e ma gbagbe ayewo lera se pataki nigba kugba ka le yago fun fifo ogun etewo lapa lapa e gbianju ewo loni ke le jami niro tori pe opuro eniyan ni pele ri ohun wa ni jina jina se ranti pe koko legun yan se gbagbe pe suku legun agbado ka soro ko ri be ni yeda eniyan ati so tele tele pe egbogi ibile meta ototo ni won fi nso mo eniyan lanfani ni RSK The Rock Venture egbogi keji ni won pe ni terminate prostate won so loruko gesi ko le nitumo si gbogbo eniyan to yibo ti yibo pelu awusa oju kekere lopo eniyan fi nwo sugbon to ba dagba tan lo sese yi won pe nkan nla ni ito tito ya ni gbogbo igba o lewu pupo fun ilera eniyan sugbon werewere ni nanjo loro ti e to ba loke tan ni buya ya ya igba to ba dagba

0: awon o ma nkan meje o bu isara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju se dede lodo aya re lori isara ti wa boke run so nipa yi nkan to ti sele se mi gan fura mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi on lo fi ja si pe ni gbogbo eyan to nwa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni soro se ero ba ni soro baba oke o 080-944-71143 Lekazi 080-944-71143 Abi 080-226-1-3442 080-226-1-3442
1: Omleti gbọ yen se mo wi pe Yoruba bo won ni iriri lagba on ti o ba ti se ni ri ki awo so a o le so pe bayi ni won se se iwo san re Omleti gbe lenu baba oke oyi on to ti se won fura wori ni ki Olorun to lo eyan fun won eni t'Olorun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibeta to ma nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
0: ese won atokun idakole ran tin ba obirin re sire to joji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si suro ko ne lagbara lati se elekeji arabeku arodide laarin seju kan si meji ara ti wale ojora ntite arodide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran tin kankan ara re o ba wale ti o ba ti ri be nde le ko ma bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o ogba polo nbe lodo wa orun si ba wa se
1: baboke o ka ma te si waju ya to si pe nkan lo mokunrin aisan isara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
0: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara nigba ti eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere mo mu awon ipenija kokan wa akoko ninu pinija o sese ko je ti kwarin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re karin ka mo terin elomi yo da bi gba to te igbo mo le ni tori pe atele se o mo kan gorogo elomi pajapaja lowo pajapaja lese elomi owo mo gbon be ni gbogbo ara o bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri inu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe kelomi o ti eni ri gbese se dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yan so awon nkan yi ipeneja isan inu ara ti ejo ori bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsakoba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo go gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji bu isan ara yi ti ma so omokunrin di ole ti ko ni je ki omokunrin le soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je keyan rin dede dada ti ko ni je keyan le gbese dede ki sale nu ma kanyan kayin ma fayan opa yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi nbe to ja si gba je pe pajapaja owo pajapaja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run sun dede kori ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe ko ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi ka ba bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo olohun pelu ase tolohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Isolo Road ibe ni baboke o wa ero ba ni soro mi 080-944-71143 lekazi 080-944-71143 abi 080-226-1-3442

0: ma lo pe lo ba ara wa to ba ti da ni eh ma ti fo o ye ko ko loju eyin egbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o da je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba gba se n be loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa jafa ni ewe ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yu elenu wahala ti da mo wo lo wa nu agbo re to ti fa so boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni e le wo si bi ni olodun oni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti tele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to je pe ma n bara je were were were ti o ma ba mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugbon te ba ti wa ri eje ka tete gbe gbe se ka mo pe odo baba gba se n be di loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: me ma ba gba te ni be di loju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi fi kankan gba bi kan ama wa fa wa lati da mo nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun royan bo se ma ni ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu ara sinu ejara ama woka ama rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je talabefe afefe buruku ni feluwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Daily Arab bus stop apa tun yen le ya si number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol ni Ikotun Lekun
0: ibe baba gba wa ero banisho hotel fi pe mi
1: 08068216859
2: 08068216859
3: Ha, ragbe nro wa wa ra ile.
4: Am ebo na profession.
3: O da, se won lori go se rin ni. Ori ton te koloba. O tun rin won ku won ku.
4: Ijo olu wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
5: Ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan. To le fa ki ati gbagba gbese o di ni rada owo le. Ori keri ki ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le ruku. Ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun. Abi egbe kan ara re nkuta ita ila toke dele. Ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi. Ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi keke Mario. A lo ra isan. Ti gbọn ni lowo ti n dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 ka si fi ti ta wo
6: baba gba te ni begi loju se o mo le gbogi baba gba du ami ba
7: Fond FM.

nanana opete agbayewo ni gbagbon ebo je awon ni da awoni te o aye wa oni gbaje e ka le ka to ka to fo ama sumo osu baba ba won tun tin tanbodo lo die die ire anu atayo ni o ba se be gbogbo wa e ka le mokiwa te so mokiwa tologun ni gbogbo biti akegun ikanni ton fede pe eku dede akoko yi mokiwa lobirin lokunrin lomode atagba oyun nu ase bi gbogbo apata ni moki ogunrege leto eto ni ogunrege ikanni e feso wapo tayo mo si bond 92.9 to kale si number 1A adekunle faju road ikeja ni lo eko ji are nbi nbe ni bond fm kale si 13w dun ta nro bi owe loruko gbogbo awon loga ni le se radio yi loruko lootu eto yi alaji abdurashid akola wole bakare ti gbogbo aye mo si aroye dowo loruko won mo fe nki wa o loruko awon na la moju ero awon la kede eto ti won pe ni wole awon le tin gbadun lataaro loruko gbogbo eko eto ogunrege nikan ni yi mayowa adedembu gana boy loruko olamilekan alade awada kekere loruko titilayo iludi ni eni itan adedoyin o munkiwa loruko abike akewi abike onibata otunba bewaji adekunle loruko temi onigbowo lo leto eto lo lo nigbowo oju lo nigbowo ori gogongo lo nigbowo ona fun atanpako ni so nigbowo ika baba wa alaji tajudin afolabi ti gbogbo aye mo si alaji success asuma ba ni won egbe jajina so ba ni won egbe faro ba fin lo ba npa baba e ka lesa e ku afomo ni an se e ku eto ilu awon lọlọrun ba gbe kale sile adua success prayer center to wa ni number 30 isolo ijegun road 5 junction adojuko disqua plaza nla gagara yen ni jegun ibikini te ba ti nbo e bole ni 5 bookstore be ba ti bole number 30 isolo ijegun road ni 5 bus stop yen o e ri le taja disqua plaza e du siwa ju e wo kan yin e ri akomona bana nla success prayer center to wa nbe success therapy esoda sibe abi ke ya wole number tele fi ba alaji tajdin afolabi success te fi ba won soro ma fun yin to je pe awon fun

0: wa won kan ti won fi n tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alaji tajudeen afolabi success ajebe ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi tun fi doke okun awon to ti lo sadu anbe lo le royin oro esin kon leleyi o se ki won ke pe olohun oba ala fun lese kese ko ri ona abayo kodun to pari alaji tajudeen afolabi success wa n kale ni gbogbo igba eyin te mu akon ojo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko disco plaza fire junction ijebu lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wonu kolu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyan oro ti e na amina
1: e kuku pe won so le bayi ipe e fe ra ye ki e te ba fe ra boya merin ni o boya meta elomi ran ranse sawon omo e loke okun elomi ran ranse soko e ni dale e o e kan si alaji tajdeen afolabi success e je fun ni number tele fi pe alaji success to je pe direct number awon fun ara won ni won gbe yala ko je lori whatsapp oya o se ti mobile ati we se ti mu phone ni 081-222-57699 Ekbo dada 081-222-57699 Abike epe 080-35-63-62-56 080-35-63-62-56 Odo Alaji Tajdeen Afolabi Success Oni yon jasi Te bati pe an namba me jeji yen Ewa ye Agwo sobe Fontana ilo Tro kulege Oye pe me Afarawe Kine pe Afarawe Awakure yi afarawe afarawe kopi kopi afarawe iya yi agboso be fun tale yi lori eto yi eda eyan le safarawe on to da o ko si ese nbe eyan ni kan to se dada eyan ni kan ti awon eyan ki ti won ni pe oluwa bayi oluwa bayi o ma se bayi ah o lawo ah o la nu loju ah eyan daada ni eyan le safarawe lati joru eyan be eyan le safarawe lati jo eni ti ayin pele ti won gbe gege o wa re da ama afarawe Pori si si. Elo mi. O mo se. Ton se ni koro. E to ori ni bang balori. Ko to farawe. Mori e ni to fe farawe da da. Eri a ye a gbo so gbo te un gbo yi. O to se ara kune yi. Ala gba no siru. O man po ni enesi. Enesi. Ko se yon ti we, ti yon le ise o. Ise, kajo yon, mwane, ayon benda. Ke yon mwa we di yon, o ni se ti yon le si ise. Iba to ti de koi, ye yon to kose, mwase, ba yon da. Oko kon lo si kompli, kan lo si sembe. Awon company any department bi ti won ti n jori o si se nbe fun bi odun lo kan ibe lo wa to ti pade yawo ibe lo wa to ti se yawo ibe lo wa to ti bi won to se ko mo ibe lo wa to ti rowo tijo to na to fe lo dadu ki wa ni n to dadu si ni 2022 ki wa ni n to se

bi meta ni fi ndi stop tin da ore e na mu pe ko tun ohun fe pari ile ohun keji ohun fe se bayi ohun fe se bayi ngba ti wahala yen poju ki ore re so fun

sun wa won kan ti won fi tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alhaji tajuddin afolabi success ajebe ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doki okun awon to ti lo sadua nbe lo le royin oro esin ko leleyi o se ki won kepe olohun oba ala fun olese kese ko ri ona bayo kodun to pari alhaji tajuddin afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te mu akonjo tele tele won tun ti wa laaye nla ni doju ko disco plaza fire junction ijegun lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wonu ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 080356362 56 like pe lai jina alhamdulillah ni yo gbe yoro ti e na

0: padà. Ẹ wá gbọ́ o, gbogbo àwa ọmọ tí táwọn bàbá wa ń pariwo tó ń pariwo fún wa, àwọn ọmọ ríran dáadáa, àwọn ọmọ ríran dáadáa, ṣe lójú ń pọ́n tó ń wa mi pòròpòrò. Ẹ mọ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ wọn oṣù yín, ẹ mú wọn wá sílé iṣẹ́ òṣùlá àbà. Ẹ̀yin náà ò ní fàìsàn lògbà, ọmọ rẹ ni ó gbẹ̀yìn àwa náà o. Bàbá tó jìyà nítorí wa, màmá tó jìyà nítorí wa, wọn ò mọ̀ gbọ́dọ̀ di tá ń wọlé àbí. Lóòótọ́ ẹ ti gbìyànjú o, ẹ ti sáré sọ́tún sáré sósì, ṣùgbọ́n bẹ́yìn ò bá tí ì débi tí Ọlọ́run ọba àbí ó ti dé gbìyànjú rẹ̀ ládé. Bí ìgbà tí ò gbìyànjú ni iléeṣẹ́ òṣùlá àbá àìsolúṣàn, ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ lọ o. Ó dá mi lójú pé tẹ́ ẹ bá débẹ̀, Ọlọ́run ọba àmì ó dé gbìyànjú yẹn ládé. Wọ́n fojú wọn rínà kedere táwọn náà ó fi àlàáfíà lólé ayé. Kéèyàn ó fẹ́ jẹun kó rínà rí n tó fẹ́ jẹ, àbí kálejò ó wọlé ká tètè mẹni tó wọlé. Ọlọ́run mọ̀ sí wa lájá wọlé kàbí tá mọ̀ wá sọ pé kàbírù káàbọ̀, tí kàbírù ó wọlé táwa méwúrẹ́ ewúrẹ́ jáde. Àìlójú ló ń jẹ́ kí àgbàlagbà ó sì ràn rán láìsùn. Tójú ò bá fọ́, ẹsẹ̀ ò ní sìnà, àìṣedédé ojú ló ń mú èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fọwọ́ pa ògiri kó tó rìn. Àìṣedédé ojú ló mú ènìyàn já sí kòtò já sí gegele. Ènìyàn tọ́lọ́wọ́n bá mi bá kádàrá pé ànádànù wọn dópin lórí ojú wọn tó ń yọ wọn lẹ́nu. Lọ́lọ́wọ́n bá mi òkè máa ń darí lọ sílé ìtọ́jú ojú òṣùlá àbá àìsolúṣàn. Òpó Ọlọ́run ọba mi làwọn dìbú o, òpó Ọlọ́run ni wọ́n bá dúró. Bẹ́ẹ̀ sì rèé, àwọn òkè ń farapamọ́ jẹ̀yàn níyà, lórí òdodo ni wọ́n gbélé iṣẹ́ wọn lé lórí. Tá a bá ń pè wọ́n ní ṣéhù nínú alágbo nílẹ̀ yìí, gáàsù sànmọ́nì ta wà yìí nínú àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìtọ́jú, wọ́n tó bẹ́ẹ̀, wọ́n tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ìròyìn iléeṣẹ́ òṣùlá àbá àìsolúṣàn kò tí ì dé ṣé tí ìgbọ́n ti yín ni? Àbẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ tantan tí wọ́n ń polongo wọn lórí rédíò káàkiri. Ipò àìrìnà kàwé tẹ wà yìí, àìrìnà ka báìbù, ẹ lè ka kùránì, kòtò lẹ̀yìn ń wò, ojú yín ó wá ń jọ gegele. Ọmọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fa ẹlòmíì ní tẹ̀tẹ́ kó tó lè jáde. Sọ tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ ló ti yín lẹ́ti wà lẹ́nu ẹ̀, àbó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ẹ dákun, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ nọ́mbà yìí. Ẹ̀yin ẹ pe nọ́mbà yìí o, àwọn Ọlọ́run ọba àmíràn gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà fún gbogbo ẹ, fún gbogbo àwọn tó bá lárun ojú. Ó yá ẹ mú bá ìrò kẹ́ẹ̀kọ́ nọ́mbà ń kalẹ̀ báyìí: 091 57 58 90 16, 091 57 58 90 16, tàbí kẹ pé 070 38 61 51 68, 070 38 61 51 68. Nọ́mbà bàbá òṣùlá nù. Bàbá òṣùlá ló sọ wípé tí àwọn bá sì ń bẹ láyé, táwọn ń bẹ lókè ìpẹ̀, kò sẹ́ni tí ó mọ fìgò sójú kó tó lè di pé yóò mọ ríwé kà tàbí kó tó tẹ kọ̀ǹpútà. Ìmọ̀ fìgò sójú kàwé, ìmọ̀ fìgò sójú ka báìbù, kì í jẹ́ kí ènìyàn múra sí ohun tó ń yọ lẹ́nu nínú ojú. Ẹ wò ó, ohun tó ń yọni lẹ́nu nínú ojú la àbá mójútó. Ka ìgé a ká fìgò sílẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ń tú bàbá sílẹ̀. Ẹ̀yin kẹ́ ẹ wá gbọ́ pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Ẹ̀ ó yá ẹ̀kú ò kalẹ̀.
1: Ah, ah, ah. ti pariwo lojo to ti pe pe won bo won bo
2: won ti de o baba gangan le ma ba ti o ma ja so
1: gbe eniyan lohun
2: isoro eyi ke yi ti nkoju iriran eda
1: na o ti pe kabo se se bere
2: e ti nawo nawo o ti su yin e ti fe gba kamu
1: o ma ni gba kamu aburu
2: unique invention lonjo wa lenu to ti wa de ko nerun
1: to si akoba foju wa bi
2: ati saye
1: won ni apoju suga ni o je ko du wo clear
2: ona meteta ti soro du le gba wa
1: baba osula le wi akebo fun to fi le koju e
3: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni olawale osu olale alase ile ise osula aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e mo ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo se agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3 in 1 package to n se ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba n se wa bi eni pe oju wa n lewo o n ta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na kan kan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n ki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titiwa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titiwa iru oruko owo la won oloyinbo ni won ti n ba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to n yo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan juwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo to to ko pete si danu nitori re si e mo laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise osula haba ni ke mo botara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si bu atu osula eye solution powder o mu oju to n su to ri bi oye atoju to n wo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bayi ti figo soju eyin o kin ri nkan ka I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o nto n yo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ijeri ni le se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bayi ti figo soju ko kin ri nkan ka tolo n lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile ise osula haba lana danu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon o mo ri na dada tan ni se lo ma n dabi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri nse gbogbo nkan wa n do funfun funfun loju grandma grandpa ban se n kolugba be na ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won o mo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese mo fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki fo ko fori so gi igi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to ngbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
4: fun anfani gbogbo eyin te so pe baba osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba tin bo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan ma gbe yin lo si recreation center ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo nbe a po nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni ikorodu nbi gbogbo te ba tin bo e bole ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to dojuko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebero sula ba nbe ile ise wa tun wa ni ifo e bole ni first park bus stop ni ifo egbe okada e so pe n lo si odo baba osula ni Doctor Abata, te ba ti debe e ti ri bana wa nta nbe a tun wa ni ikeja long nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni Ladipo bus stop ni ikeja long e ti ri ile epo Majok ni bi bridge elese yen shopping complex to wa legbe re Magnet shopping complex Magnet shopping complex ni block 125 e ti ri bana wa ni entrance ibe ebero sula aba
5: ero bani soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 070-3861-5168 070-3861-5168 070-3861-5168 emule kan si 070-3861-5168
6: mo agbapo won so pe igi guguru magumi loju atokere lati lo amututo irinrun eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ko wa wa nba mi epo ti o ba wa nse akiyesi eyikeyi apere aise dede nipa iriran re tete dide buya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wari be ma bo lodo Osula Herbal otito inu ati ibere Olorun ni won fi sise ti won ko rudura
3: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Herbal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula Ababitas ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o Osula Bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula Bitas lo n fo ro n todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba n je n todun todun afi kaya ni Osula Bitas ninu o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu agu ara wa bi suga ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ori na dada boju ba nyo ni lenu teyan si ni apoju suga afi ka koko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga asi ma sokunfa oju sisu ati aero orunsun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o gbon pepe eyin ti nto bi e merin e marun loru kile o to mo Osula Bitas ni ke lo nse leyin making ke to le seyo eyin te nse gbonse kolie kolie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo Osula Bitas pub omi kan leyin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi fin ti o le gberimo oun lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o to mo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun afi kaya ni Osula Bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo Osula Bitas gbogbo re lo ma bo sipo Osula Bitas oju lowo egbogi ajisoni Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kaka kiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pato to nsele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kaka kiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe para se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbikin ke to le seyo eyo tin o kin jade dada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade dada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba fe ti o te ti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fakoba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na dada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe laikini ti won fi se laikeji nkan tan tori re se se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa ka fe wi ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbogbo ti gbogbo olokiti bi obo osi o ile se osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun lawon fi nsise ti won o
7: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje todun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isin ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elo me agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
8: eyan legbata te fe ba wa dogun po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula labitas e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fodanu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te o de ripo isara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lu o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa dana osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
3: address wa ni yi o
5: fun anfani gbogbo eyin te so pe baba osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun ti nlo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba ti nbo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan ma gbe yin lo si recreation center ni bi ipate esegun ti nlo lowo lowo nbe apo nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe e ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni ikorodu nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni agric bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebiro sula aba nbe ile ise wa tun wa ni ifo e bole ni first park bus stop ni ifo egbe okada e so pe nlo si odo baba osula ni
4: Dokson Abata. Te bati debe. E ti riba na wan tambe. Atun wani ikeja long. Umbi bogo te bati mbo. E bole ni la dipo bosto. Ni ikeja long. E ti ri ilepo majok. Ni bi bridge elese yen. Shopping complex to wale bere. Magnet shopping complex. Magnet shopping complex. Ni block 125. E ti riba na wa ni entrance ibe. Ebi rusula haba.
5: Ero bani soro ware o. WhatsApp number one si ni 070-38-61-5168. 070-38-61-5168. 070-38-61-5168. Emule kan si 070-38-61-5168. Oju oni rele de gbogbo wa o.

salamu a omo nu ara wa subara salamu a omo nu subara salamu a omo nu ara wa aduko subara